gbogbo olu lo nro keke aku adun aku yedun bo ni asizo sodo re ni ti wa je ran odun bo ni je mo bonle aso odun mi ko so si baran igbo ni wa gba A dupe, barricade sala, from Google Muslim, Pasa Lincoln. So, Loreso, a word allow a lane, kill a fame, my barrawa. So, I go by shame mock way. Eh, I'm my lolly or do. The Cassie. Ah, I fell on her lolly or do. I'm lost in your do. I was yet where I see you, our baby, la be your duke. Thought drop, I see the bay. I near you, our. Ati dupe a si ra pela yu atalafia lagboro olorun a ko ni gboba nuje laarin ara wa eh ya meyin baba mi ewo ajo ma se to leni e ku mo ba se ma jo nse niyan sugbon a eso se ni oni mo so ni mo pe ni irepo irepo gege be se mo pe irepo godo wa ni aarin oko laya ke se aarin oko laya nikan ni irepo godo wa laarin omo iya somo iya na irepo godo wa laarin won abibo ni asizo tori wipe bo ni irepo laarin oko yin atawon egbon re bo ni irepo laarin oko yin ati awon aburo re e je su wa direct oro yi pada sawon ba le wa bo ni irepo laarin iyawo yin pelu awon egbon re bo ni irepo laarin iyawo yin pelu awon aburu e tori wipe irepo le ma si laarin won o be ni ti yawo de ma mo pe yes irepo si laarin awon family oko mi pelu oko mi laarin awon aburo e atawon egbe ko si repo be na loko mi o ti mo pe ko si repo laarin iyawo mi atawon egbe atawon aburo e abi bo ni asizo se ko ki ri be ni o ma ri be daada loko mi ko ma pe do oko mi nsi ba ro pe e ko si repo laarin ko si nkan to ko mi ma to je wi pe o ma mo pe egbon yawo ohun ataburo yawo ohun ojo wa ni in good mood in good town o se understand okon your best friend ire o ni egbon yawo ori o si je fun ababuro yawo o je fun o de mo pe ko si repo laarin won gege bi be se wa mo pe yes gege bi yawo ole asi oko ta won pe akosi repo laarin awon egbon atawon aburo ko yin abawon egbon iyawo yin atawon aburo iyawo yin ki le ro pe e le se si igbese wo le si gbe gege bi iyawo igbese wo le si gbe gege bi oko te ba si wa gbegbese ki le le se lori e pe oko ni mi iyawo oko mi iwa ti egbe yi mo ri pe ko irepo si laarin yin ko si ye ko ri be ile odun la si nlo yi bo no fi fe se se won mo se gbogbogbo pelu ra won ni mi o so ti iyawo sawon aburo iyawo abi abu awon aburo oko o agbon saburo ni mo so yi o iyawo aburo si iyawo egbon aburo so si e bayin ohun la nso tori popo sisin odun wa nta gbogbo family lo ma wa po bayi iwo iyawo ole to si mo pe ko si repo laarin oko.

ìjọ church ọlọ́run kankan ni mo lọ wa nawo ẹsẹ obi ọjọ friday ni iworo o ma kun fun agbara so eyin na te ni ori ofe o fe ki gbadura fun o fe ki pray for tori counseling iwo na ya ri pe tetede lati ago mefa wa ni kawo eyan ma mu number obi nigbati mo ba ti wonu ipade yen ma bere si ma ri awon eniyan ki ipade ti e to bere rara so gbogbo eyin te ni ori ofe te le darapo iwo na darapo mo de so ni ana mo ni enikeni to ba nbo fun ipade yen won o ni je ori mi to ba je pe o fe ri mi pe ko le pada ni tori o ti e le ri mi time yen so but iwo to mo pe ipade yen lo wa fun so wa fun ni number wa de lori ofe lati ri mi fun counseling so bi oluwa ti nbe ti emi embe laye o ni awon kankan ti oluwa ni kin fi gbadura pelu eyan omo olorun mo so ni ana pe paper funfun ni oluwa ni kin ma fi gbadura lori oke oluwa ni ti n ba ti bo le gbogbo eni to ba wonu ipade yen ni kin fun leyo kankan ni ojo friday so gbogbo eyin te wa nilu ibadan ori ofe nla lele sheri friday ti mo so yi ni aro a wa ni abekuta ma ma gbadura pelu ogunlogun awon eniyan sugbon to ba di friday akoko ni osu kefa olorun awon baba mi o pade ebenezer ti awon ara abekuta niyan o ma kun fun agbara so eyin te ba ni ore ofe eyin le darapo o ni agbara o gbogbo n to ba n se iwo na ri pe o wa ninu ipade yen ni ojo friday ko ju be lo enikan wa n bi aye bi serere re aye bi ogo re nibi ti okan re yoo ti bale bi o ba sami oluwa mu o lo be je pe account number te fi da ori anu yen lekan si kí n tó dìde ń bí.

le mu yan ku le yan lasan to fun loko to so da gbadun inu go awo moju fadi e gbogbo le mo le tin gbo mi injo je mo pe iyi pada de bo laaro yi mu mi e dide tin ba ti so aso tele kan e gbe ese si waju n to ba mu omo lo waju daddy n to ba mu yin lo waju o ota yin o leyin leyin ko ni bayin iwaju loju go ngbe iwaju le mo wa kin to so pe e pade mi lori Facebook kin to ni e wa sori YouTube kin to ni ka jo pade laaro yi loto ni loto loto aso oto re won gbede yi emi oluwa ni nipa anu a fe fun ola so oto mo duro ninu ojegunjegun ase aso tele alakoko ni gbogbo eni to ti ya otele bayi loluwa wi loruko Jesu oya le won ba ko si to ya won le in the name of Jesus bi ese keji si waju wa gbo mi o to ba se wi pe ito ki da won ki tan la won o da omi ki da okun wa gbo gbogbo eni to ba se ami to gbese kan si waju o da ire oni da olaye ilekun ti o si fun awon yoku yo bere si fun wo iwo atomo in the name of Jesus Christ e to gbo aso tele number 3 kile oni o to su oni ojo odun ibi kibi to oba wa ibi ti ejo ka ba wa onje re asi lo ba ibi oba duro si na ni alaanu aka omo ibe lu lori o ka omo onje re de loni o lati wo road e wo moto to nlo si gbagi titun eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage ye ago mewa la pade nu service loni lo si yidi lo se ni wea to ba ku o a jo pade oluwa lo fe pin aso anu aso oto si ni o inu mi si ndadun la we e mo ba mi mi owo mo mi wo mo mi wo

shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi olorun tun se jere agbara e to ro ojo ibukun o ro ojo anu odo yen sise bi mo se lomi yen to mi o lo se mi o lo nkankan fiwe mo kan fomi yen lasan mo fiwe mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop olorun jere gbogbo agbara re o fi agbara re o fi agbara re o fi agbara e won ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to de pe tin ba joko si shop ni gba mi bai ko ni sen to ma ya waju mi awon eyan ti mi ti to wa mo ri awon eyan tutu miran won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o.

o ni bi eyin ba fe ti e si gbo na o le jere ile na so n tele wa wa nawo yan mejeji mami e dide kan nawo mejeji olorun siwe iranti mi nipa anu oni loju anu adua meta ni orun ki ko adua ope adua anu ati adua fun idariji ese olorun dide sanu emi na nitori iku atajinde obi mama yen se nsunkun bi baby £1,600 bi 3 million niye yo jo won loju nigba teyin o ba ruwo lati January ti won wa momo sanwo kan lojiji inu mi se ndadu bi e ba le gboran omi mewa emi mo ni ki won lo fun mi we ah olorun nje je mo pe mo to ti gbo nkan kan laaro yi emi oluwa ni mantu ti o gba lowo baba kale jaye je ki omode atagba kokan mo fowo kan ki won fowo kan ki won fowo kan mi fe mo ru nton la koja ago mewa la pade nu service loni igba ti o ba fi di 12 ati pari o si se role loni o ise kan to holiday nbe and holiday bayi ni won igba to holiday ba wa iwo na iroju wa ngba ta ba fi se a tun ti pada lati wo roju ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e to ba dojo sunday a gba uli komini o wa ni meji meji a ri se lojo sunday to koja tori talent sunday to bossi ah olorun

0: Ekelu FM 96.7. Ejago.
1: Ku asanji o aago mefa ti lu gerege lati ikani la gelu 96.7 FM oke gajoke nibadan akojopo iroyin agbaye lamutoyin wa lafejumo oni temitayo oyeladun loniroyin saaju egbo koko to wa ninu iroyin na are Nigeria Bola Tinubu ti fi idaniloojuta wipe eto abo fun omo Nigeria ti tubo moyan lori si ti eto rajina si ti fese mule ijoba ipinle Kano ti buwolu 20000 naira fun awon ose ijoba ipinle ohun lati fi sodun ileya banki to nri si idagbasoke ile Africa Africa Development Bank ti kede orilede Morocco gege bi orilede ti o nle waju ninu eto raje ni ile Africa ajo to nse ko kari ere daraya Nigeria National Sports Commission ti gbe osuba kare fun iko Nigeria eleyi ti o kopa ninu idije Horan 2026 Championship egboroyin ohun lekurere Are Bola Tinubu ti fi idaniloojuta fun omo Nigeria wipe awon atunse ti isakoso ohun fi lele ohun lo ti tubo je ki eto abo kumuyanyan si lawujo wa ti eto ora jina si duro wamu wamu le to wipe ilosiwaju ti ba ti bo atu ero Nigeria Tinubu lo fi idaniloju yi sita lasiko ikini ku odun erele kabir ti se odun leya todun yi 2026 to fi talana ti sojo esegun saaju odun leya ele to nwaye loni be oni are Bola Tinubu salaye wipe awon ipenija to tun koju eto abunle wa Nigeria bo ti le je pe ati ni awon akole aseori to po latodo awon lajo lajo eleto abo ti won gbogun ti igbesunmo mi ati awon agbebon are wa nawoja ikini sowo si gbogbo awon muslimi Nigeria ati kaakiri agbaye fun odun Eidel Kabir ti se ti leya o sapejuwe odun ohun gege bi eto wa fun ifarajin ife isokan ati ijose fun Olorun Oba Tinubu in lo dunun mo wipe odun Eidel Kabir o na ni o nsami igbagbo ati igboran to nti ifarajin eleyi ti Prophet Ibrahim to fiyan ewe aya akoko Nigeria senator Olurenmi Tinubu lana bakana in lo ti kesi ama Nigeria to sin ki won ku odun Eidel Kabir bakana in odun leya eleyi ti popo sisire to ku layajo oni o wi pe ile wa Nigeria lo je pe oni agbara to ntokun ninu isokan to nti ife ati ifarajin to je po ngan ni opomure to gbe awujo wa duro ninu atejade kini ku odun leyi ti senator Olurenmi Tinubu fita fun awon muslimi ni tibuto Nigeria to n tawon to wa ni ile okere to fi n ki won ku odun Eidel Kabir nibe lo ti sapejuwe wipe ojo nla ojo omo ni gbagbe ohun na ni odun leya je eleyi to se n pe fun fifarajin gbigboran nini igbagbo ati nini ife omo lakiji abileko Tinubu ko sa idunu mo wipe kagun le emi ififun ni iru akoko baya to se rogbo omo Nigeria wipe ki won keko ninu gbogbo eko to ro mo odun leya siwaju si gomina ipinle Kano Aba Yusuf ti buwolu 20000 naira fun awon osise ijoba ipinle ohun to nti awon ise to wa ni ijoba ibile 44 to nbe nti butoro ipinle na lati fi se odun Eidel Kabir ti sodun leya o buwolu owo ohun ninu atejade kan tan fi ta ni ooro kutu ana nilu Kano lati pase nti se akowe si ijoba ipinle ohun Musa Tanko Muhammad le to wipe erongba na o ni lati fi se atileyin fun awon osise ijoba lati le sodun ayo gege bi aboroyin to nto mi lowo o pe ni nawo si ni ile ti ijoba ipinle Kano se yi ara re ni o lati ri pe o ro awon osise ipinle lorun to nta won si ijoba abile lasiko ti won sodun leya gomina Yusuf Oluwa fidi e mule wipe igbese tan gbe yi ohun na ni o wa fun isakoso tohun lati farajin fun igba igbadun àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún torí pé àwọn òṣìṣẹ́ yìí gan ó ní ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ tó gbé ìpínlẹ̀ rò ó. Wàyí o ẹ tẹ́tí sí ìròyìn tó wá láti ilẹ̀ òkèèrè. Báǹkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà African Development Bank AFDB òun ló ti ṣàfọ̀mọ́ ọ̀rọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Morocco ló ti ya South Africa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ìdáṣẹ́sílẹ̀ tí ó ti pọ̀ jùlọ báyìí gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ gbámúsé jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà. Báǹkì tó ń rí sí ìdàgbàsókè

Psalm 39, yes, verse 4. O wi pe Oluwa je ma opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ke mi ma le mo gba ti mo ni ni ori nkan ba ise keyin o le ma fi ogbon ka iye ojo re toku Matthew mo fe sure fa awon eyan mo tun le odun kan si ninu aye Matthew teyan ba le odun kan si e so fun pe koronu nipa nkan merin number 1 e to ti lobo lati ojo yen ba lulu fun Matthew number 2 e to ku to fe lo ta lo fe lo fun number 3 melo ninu awon te jo pe ye ojo kan na on ni aye won dara baye re se dara number 4 melo ninu awon te jo je ojo kan na ni a si wa laye ni akoko yi Matthew awon to ye ke en tin se bade ko fi dupe nu o number 5 Matthew e wa bile re pe ni n to ti daye yi o te eyan melo to ti gboku won sugbon ti wo si wa laye Matthew baba wa ri be ipe anu olorun o da si o idi ni yi o gbodo ma dupe sori 72 hours e ta fe se ni osu yi that is on the 29 on the 30 at on the 31 ba se sere number 1 ni on the 30 mo ma fun gbogbo awon eniyan ni biro meji meji biro yen ise la fe fi se o so re yi to je blue be yen gbogbo eyan to ba modele yo fun omo re awon omo yen de ma pass exam to ba fi biro yen to ba fi ko letter letter yen o pa oju rere pade to ba fi ko quotation yo ba oju rere emi ti gbede mo de nsure si owo oye bi ye ni mo fi lo se sugbon mo fe fun yin lofe iwo sa mu we kan lowo bo ba ti nbo ni ojo Saturday oni yen o sele lagbara Olorun ojo Sunday ceremony niyan ta ba ti n pari owo awon angeli a bere yen lati ago mewa ago mokanla ago mejila awon aranse Olorun lala ni agbaye to riri o pade won limbe lagbara Olorun gbogbo won fe wa celebrate Jesu ninu aye mi lori oke lapatere ni o lapatere ni o Matthew leyin yen ti awon aranse Olorun ba ti celebrate Olorun ninu aye mi tan titi da ago merin ngbogbo wa di ni ogajo oru ale Sunday gbogbo wa wa ninu white white la wo Sunday gbogbo wa wa ninu white Matthew a wa gbe latago mejila wo yi majumo a wa da bi angeli iyin ni o Paul ati Silas ene kan gbo mi mo gbadua ohun ti yoo sele taye o fi gbagbe ojo bi re ko ni sele si omo.

0: 72 hours with God. Pelu baba wa baba dua AK-47. O ma waye lojo Friday May 29, Saturday May 30, ati Sunday May 31 lodun yi. Lori oke no mo wo ilu apatere pada. On the 31 yen gege lojo tabi baba dua AK-47. Eni ti Olorun lo ninu aye oni pojupo ka kiri agbaye. O ye gugu eyan ja pade lori oke adua no mo wo. Ebi to ju popolopo eyan lo nja lo fe. Iwo na ma bo. Awon jante jankan re se Olorun alaye lo ma wa nbe. To e mo popolopo awon olorin emi. Lati wo road mbadan. E wo moto ejoku. Mate ejoku awon moto apatere. Lori oke adua no mo wo. Fe kunre ri alaye. Number si ni ke ma pe. 0903-393-3006 tabi 0066481455.
1: Matthew, so ma mama delete number ya. On to ma sele ti aye fi ma gbagbe ojo re loruko Jesu aye raye fagile aye ke yan ma ti bade oku mo Matthew on to ma sele ti won fi se no fun ojo ibi re emi mi mo ni faye da mo fe sure fun yin tokan tokan fun ojo ibi mi. Number 1 egbo oro oluwa o gbogbo eni to n gbohun oluwa lenu mi gbo ta lo koko pade lojo to laju saye bo se laju on lo koko ri si aye sugbon to je pe en to ba ti ri ko ni ri nkan re gbogbo ma je mu ojo yen aye raye baje bayi. Matthew ta leni to fowo kan owo akoko ti ma kan omo mama se n fajade lati na ya re oni mi ni o eni to fowo kan to je pe gbogbo nkan to ba ti fowo kan oni ma baje to wa ba o je mo lara loni ma je mu ojo ta bi o to ba sami ma je mu yen baje laaro yi. Matthew mo so nipa ibi mi ma gbo sa eni kan gbo mi ta leni na to mu ninu eje ibi re o ri pe won so fun Ephraim bibeli wi pe bo se ti Ephraim ni ogo re yo folo bi eye lati inu lati iloyun ati lati ibi ta lo mu ninu eje nijo ta bi o ti a fi owu mu ti a fi ogbon mu iya ri okukuma ba ti fi nkan nu ta leni na to mu nu eje re gbo ro oluwa gbogbo n ti a se si o nigba ibi mo lo ma jemu ojo ta bi mi mami so ma sa mi ma jemu ojo na o baje lori re laaro ori ti yin ni mi fi jeun a opolopo ti n send ebun dadi ebun odun ebun bade da mo ti mi o ti expect. Matthew abo ori anu se wole mo wa wo pe so mo to bayi lowo yin egbo oro oluwa mo lo ma jemu ojo ta bi mi ose mi re iya mi ru mi kakiri lojo na lohun lose yi na ni ma n ki pe e pele o e ma rora o ese o tele layo o emi lese o tele o Matthew ese de tele layo lojo na looto ni Ibadan bi bayi ni UCH ni Ibadan bi bayi mo gbadua gbogbo en to sami mo lo ma jemu ojo ta bi mi to ba le sami loruko Jesu gbogbo ma jemu to dede ogun si o ma jemu yen lana laaro Matthew to ba je pe ama inu yara ti abi mi sin usage ni oye ka lo be ayo e ko ni o ngba ta ama yara yen ko iya de ti lonti ngba sa mo pe usage ni Badan be abi be ni university teaching hospital abi kile man pe ehn ibe yen ni ni sele yen ti sele eni kan sami gbogbo eyin te nbe ni usage te ru loni egbo oro oluwa owo to mu ka bi mi were ni ilu Ibadan mo pa ni ase o ya ko bi eyin na were gbogbo eni to wa ru ni alaboyun egbo oro oluwa ase ibi were da o ya ko wole to yen bayi mo lo ma je mu ojo ni gbogbo eyin te di what this is inu loruko Jesu agbara ibi were o ya ko bolu aye re bayi mo be ni to la ye atorun so Matthew ma je mu ojo ta bi o ojo ikunle ya re ma je mu ojo ta bi o o mi wo ni a fi wuro ta lo mu mi ni omi na to so ko n fe se jamba o n ta gba lowo re lojo ibi loruko Jesu loni o baba mi da pada laaro mo du ona ma je mu oruko Jesu mo dupo nunu ma jemu eje Jesu mo dunu ma jemu agbara Jesu gbogbo en to ba sami egbo oro oluwa loruko Jesu anu mo bere iranlowo mo bere oju ere mo bere o ya ko dide fun aye yin owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo da owo iranlowo Olorun loruko Jesu o ya ko dide fun aye re aye re gba yanu be lo ma ri o se be mo pe gbogbo eyin eyan nla gbogbo eyin olokiki gbogbo eyin te ni fe Christ inu aye mi mo pe yin si ojo bi mi e wa ba mi celebrate Christ ninu aye temi na mi o pe yin tele ri o sugbon fun gba akoko yi mo invite yin o mo invite yin o loruko Jesu on rere le mo se ni aye ojo Sunday gaga lo bo si a de celebrate ago mewa lati bere celebration titi dago merin abo ni role loruko Jesu lo dara fun a gbogbo eyin ti e nbo si ori oke no mo wo lagbara Olorun gbogbo awon branch wa oni moto ma duro si branch wa ni challenge moto ma ti bare ma si ko awon eyan lati ojo Thursday titi di ojo Sunday ni moto ma ko awon eyan sori oke yo dara fun ati branch wa to wa ni Jebode laaro Thursday ise kan ta nse lowo ni challenge pelu omi a ma pari e laaro Thursday yo dara fun iwo na ma bo ya jo gbadua o ra nu gba ni ojo Sunday gbogbo eyan pata o ma lanfani lati bo mi lowo yo de dara fun eyin te wa nbo si 72 hours o ti bere Friday Saturday ka to ba wo Sunday e je ki nfun ni phone number yi eyin te nbo lati Eko te fe wo moto ni egbeda ni water bus stop ni egbeda moto ma wa nbe phone number yi le ma pe gbogbo eyin te wa ni Sango Water te wa ni Yana Paja eyin pe phone number yi ofe le gbe moto de ori oke yo dara fun a 08033456865 iyan late ko gbogbo eyin te fe wa late ko 08033456865 e pe pastor Adegoke sori number yen eyin to wa je wi pe akure le ti nbo e pe pastor Gideon sori number yi 081 386 291 44 081 386 291 44 eyin te nbo latakure niyan o gbogbo eyin to wa je wi pe lati osogbo le ti nbo oko ofe le eyin na ma wo lori oke no mo wo e pe pastor Michael sorry 081 374 052 84 081 374 052 84 Boy, you tell one go ne Ikorodu Ebe Evangelist Ayo. Si ori number ye 070 849 64 91 And you tell what I do go Korodu 070 849 64 91 I am a bawambo sorry okay and you tell what wani ijebu ode and you tell ijebu ode eti ni number lowo number Mr. Kundayomi eyin pe ofe le ma aguma to dori oke no mo wo 08052258 695 08052258 695 eyin te wa ni Jebu Ode mo gbadua loruko Jesu e serere mama e ma ra anu gba daddy e ma riran lowo Olorun owo yin yo teyanu be lo ma ri o ti sebe Jesu olu

ma kira wa gudede we gbogbo bi te ti lava ni lati ma gba ikani yo ikani lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo kele bala bala le ni le ibadan o ya je kamo leto iroyin ere idaraya ni ti butoro agba nla aye lo lede wa nigeria nipinle oyo ati ni ese kuku ni adupe fọlọrun oba anu o ele to so lo layo ati alaafia lana akede tu wa dari pada sori eto laro teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kasira baka na leni eni gaga lojo 37 iyen ninu osu karun odun 2026 meji lo pin si eni ni children's day ajodun awon ewe ojo awon ewe ni

Budoro agbanla aye Children's Day eni gangan ni o akoko niyan akoko the first elekeji eni gangan lodun leya ileya ti de ileya ti de ileya ti de barikade sala akwodu aki gbogbo mumini mumina ni ti butoro agbanla aye pe aku odun aku yedun o emi wa to si odun eleyi yo si opo re kaakiri agbanla aye e bariba o se ma je niyan tori pe ki se eyan olon ni o gbogbo agbagbata patata pedu ta peju si odun eleyi ase temi ase opolopo re ni ti butoro agbanla aye pe gadare ohun otun o mere mere yo ma sun wa bo a ni fowo sawati a ni fi ola sawati alekun ola alekun owo alekun alubarika alekun odunu alekun alavia aiku bale oro gbogbo re l'olorun o jogun fun a o ba se nso odun eleyi olorun okuku ni ja kago a ni kagongo sodun lagba lowo olorun eyin gbogbo apapata idunun tayo ta bi se eleyi na la bi se opolopo re laye bo se ma je niyan tori ki se eyan olorun oba ni o e bariba apapapa mene gago mo wa lori eto laro teni Aziza Demola Ege Granny Zaga o gani mi bi da wa ti o ma je ke la fa ti ma gba dada ni bi bi ga agri agba nlaye ti o mo olawo lo lotu eto Alexogosi niyan o olawo le amza loruko temi di top striker ele to gallant gan mba ti wa ngba si labi omo igbalapa bi e ma fe ti ko gege bi omo eko lagbodo yin be yen mo ni gbagbo po ma ba yin lara mu gege bi omo badani oya goke ga jogoke gege bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa go bu ko lere wa nigeria o ati gbogbo ti to ngba ikani o gbagbo se ma je niyan tori ki se eyan olorun oba ni e bariba mo wole agbara laaro e awon fila lolokan ojo kan won keru olorun ri keyin o de fila ko si ma gbin keyin o de fila ko ma gbin en riru e ri fila lai se eni o gbodoru lai gbe odoru awon wa ori nti mo kan ba nbi asiso keyin o de fila ko ma gbin kekekeke soran eyan wa ni fila ndide ni wahala wahala okay eje bere lati nu idije ti unity cup ele to bere lana lile gesi ebe gbon ifi gagbaga akoko la ro lede wa nigeria ati o lede zimbabwe o waye lana lo to ibi jo lede wa nigeria ti en ti je ko ye won wi pe egbe nbi won kan egbe ni le yan gunyan wura fun baba ti e wa ni ko si awon agbawo na nbe se bi ru olede zimbabwe wa ni se fe gbo iseju marun ti dije ohun bere o ni agbabolu tutun lati nu ko miwo fc Femi Aziz lo ti gogo gbo se won wo bi pe ibalu akoko to won gba volede nigeria yi oun fe fi itabale koko gbo se won wo laarin iseju marun lo lede zimbabwe ni kilo subu ti awon won mura gagaga bi igba ti kini kan ba nse nawo sugbon nigeria du okori gbe ni kini egbe bi an to je baba nla yin gan iya won ma ba nbe lede kuguru dije ohun te sowo waju abala koko pari go kadondo na ni ngbo di abala lekeji won to bere bi ase fi si ninu ise iriju won on te si waju sugbon gba to di iseju mokanle logota o na ni agbabolu ta nsoro re yi Femi Aziz ni o asiso abi family yin ni family yin ni eri nkan ti di family won o ti di family won Femi Aziz baba to fi elekeji si

0: ka ago meji abo na lawon na gba ti nla sale yi eni oba wa jawe olubori ni o ma kojo lede Nigeria baba dojo Saturday e ma gbagbe wipe eni oba padanu na kojo lede Zimbabwe lati mo ta lo se ipo keta bi nkan se ri niyan o baba so nipa idije Unity Cup ele ti nwaye ka se omojo odun we go again eni oje 500,000 la na pelu agbo o ti wa nbi egbo ohun e laipe gbe mi dada agali gbogbo America my brother aku odun aku yedun emi wo sopo re o ti aja wi pe eyin si wa aje dundun le eyin si wa bayi awa ti odun tin lo ni were ni serere nwere naija nbi o e ma ba wa lenu re e ma ba wa lenu re gbata ba ri wakati 5 si 6 si eyin na e ma ba wa lenu re iyen ma se faji yin lo ajin dodun won wa la America di Canada okay barricade sala ku odun o ka se we go again star 347 star 1007 star 2 ash ni o gbe adebe laaro yi owo odun lojo odun owo ta lo ma bo si star 347 star 1004 star 2 ash star 347 star 1004 star 2 ash mari lent mo wararo gbowo odun lojo odun o de le gbori oro ile jara wole www.kz.ng www.kz.ng okay bo se ma je niyan so ya let's go there star 347 star 1007 of 2 has hello bag azizo o tun fa ko si e ja ma lo Champions Night. Less than 3 days. Champions Night in Map 21 Event Center. Adio Yolanda about Ringo Dunle Bada. Ase kagba laarin ko Gunners ati ko Paris Saint-Germain. Yomo waye. Ilu Budapest ni looto. Gbami ase se laye. Yase se laye won se lorun o. Ilu Budapest ni o ti waye. Sugbe ori Giant Screen. La ma no ti wo. Ni gbagan Map 21. Table for 5 nbe o. Table for 10 na wa. E kan si mi lati book aye ti yin le. Ngba ti a di ojo na to ma pe mi pe kini kan. Aye le ti ta o won mo npa yen o. Eh. Abi won re ile an to ba jokun an to ti book table won re ile won dide lori aga. Kosi yen o. Lo to ko gbowo ko gbobi. Ofe le wole o. E ma se mistake, e ma si mi gbo o. Sugba awon ti won fe joko olola. Eh. VIP. Table for 5 nbe. Table for 10 o na wa. E kan si mi lori iyen. Sugba iyoku. Eh ko gbowo ko gbobi o. Bo se je niyan o. Ago 1000. Gbogbo e o ti ma dun gaga. Tori pe kick off yen gaga ago 5 ro leni. O di opo yi osa nle Ibadan. Lodun awon Itaobe. Itaobe Youth Anniversary. E bariba. Gbogbo ojo keji ile ya ni ma waye. Todun ina tun ma waye baba di lola o. Ola ode oni. Itaobe Youth Anniversary. Gbogbo dada. Baba Itaobe gege. Baba nso nipa ti Saudi Ibalia. Saudi Baba Alia no. Ibalia. Saudi gbogbo opo yosa. Alaga Itaobe nu o. Se fe gbo. To ba di lola. Alhaji Sulaiman Adio Atawewe baba oloye. Itu osi. Oba oje. Azizo so oba naza yen ta lo ni naza yi.
1: Kon kon ti kon
0: ah oba ogbo fuji oba ngbo te ba ti ro ni bara ke ma sanu aba ti ro ni bara e ma fun lowo adura lo ngba agba

0: alaye papaju la wa ta jo lo ninu irin ajo awe la do run ojo 19 days fasting that's much first titi di me 29 odun yi ipade ipari pelu isoru olojo kan oru ebi ni seri ta pakori eni ijo ko mi aye mi my seat and my space oluwa ti ma woli re woli temi to pa je jesu lati fi ipade adura yi gba pada gbogbo kan ti aye gba bu joko won aye won lowo won ninu isoru alagbara nla to ma waye ni friday may 29 odun yi ta ba ti de public filling station ni woro tu lado bi koja jonku egbe ile ipo yen gangan le o ti ya ebe be church olorun kankan ago mejo ale la bere da fe mo ju ojo keji egbe run kan yan to ba ko de la sale ojo yen lo gba mu pataki la to wo woni pe kun re alaye number yi ni ke pe 09025202427 olorun kankan le ti re ja jo pade nibe
1: emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya espelli celery
2: s e l e r r I e
1: celery ah boda mi espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e ka re pa ni ohun ise be magic chicken flavor kan fun yin
4: ohun ise be magic chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
5: e kaabo pada latoju oja e ja sare wonu dije fi eya agbaye lo oku tin kanlekun laipe yi a bere countdown ma bere mo fe ko bo si ojo kini osu kefa a bere countdown lati ori group kokan lati ori group A titi de group to pari si je group meji la koni 12 abi 12 groups koni ehe 1 to 12 yen a bere analysis lati ori group kokan ati bi kokokan se ni kimi si awo ni oyan yo awo ni won koja si ipele to kan yen round of 16 ati be round of 10 ehe ati be lo yen ma be lebe lati ojo kini osu kefa ojo monday tin boy ni iyen oto inu dj via ya agbaye ile america ti jo di mimo fun awon olulufe lati olede dr congo won ni awon agbabolu yin wa ni isolation iyen lo lede belgium awon yen si lanfani ati wa baba gbo kini kan nipa ti ebola outbreak ile to nsele lo lede dr congo bayi won ni awon yen oto won si ni chance ti won won ni sugbon o eyin ololufe e ma wule sopo so pe nbo ko sese o ti bo ko sese e be ba le fe isolate sara fe awa la monitor isolation yin abi ta lo fe monitor nbe le fe isolate ara yin ti ta fi mo pe ti se 21 days isolation e wo e ma wule eyin gbogbo eyin te ti ra ticket loruko wa atoruko ajo fifa a da owo ticket match ticket ni o geze flight ticket o owo match ticket yin a da pada fun yin ki wa lanfa ni ibi eye agbaye ti DR Congo lo tan ololufe oni ba won lo ebe mo wo lohun ba nbi e ti fi Nigeria le ka mo ba ti a lo Champions Night en tin bere yen ofe ni o Champions Night ofe ni o free ni Champions Night yo o ti e di wa je pe ke se Champions Night bayi gan magic ni tori gbe irole lo bo si do yo pada dale na o tori o si o se won o fi wakati meji gba bolu yo di bi ago meje bi o ba se extra time ni o extra time ba wa nbe o se se ko ma lo bi ago mejo bo se je niyan o Adeyemi Omoba okay o ti ye mi beyen adex gbogbo Dublin all right ko sa je bo se lohun oje ajo iba ati olede America won na order mat ticket won la won ma da owo ticket pada fa won omo olede DR Congo ti an ti ra ticket oluko ni o se mori o ti jo di mimo wi pe awon aye to nilo agbabolu si akoko o nilo center back boye yo kan abi meji elekeji o nilo full back boye yo kan abi meji elekeja o nilo defensive midfielder elekerin o nilo creative midfielder ti owo awon ba te mererin e mo so pe efe to be o se mori o lo wi be o gẹ́gẹ́ bí àlàyé tó ṣe wọ́n kébé Mikel Arteta gẹ́gẹ́ bí manager of the season nínú ìdíje EPL ni o ẹ mọ́ gbàgbé pé Arteta ìgbà mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ṣe ipò kejì ó tó wá di pé wọ́n padà jẹ́ pé Ọlọ́run padà yanjọ́ wọ́n padà sánú rẹ̀ lẹ́yìn ọdún 22 eléyìí tí ikọ̀ gọ́nà sí ẹ ti gba EPL gbẹ̀yìn juwo gbé ẹ lọ wọn ti kéde ẹ gẹgẹ bíi manager of the season o nínú ìdíje EPL ni o ó yá gbàgbàgbà láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan ẹni ó jẹ ẹni tó jẹ káàṣì ẹ ẹni tó jẹ káàṣì ẹ ti wà pẹ̀lú mi ń bì í ó ti wà lánàá a sọ̀rọ̀ nípa àgbò kan tó dàbí àyálà àti 500,000 naira ta lọ jẹ a kú ojúmọ́ ẹgbẹ́nu sí ẹ súnmọ́ bíi orúkọ yín
6: orúkọ mi ni
5: ẹ sọ̀rọ̀ òkè ni
6: orúkọ mi ni Hamzat Idris
5: Hamzat Idris lorúkọ yín láti àdúgbò
6: mọ́kọ́lá
5: ńlẹ̀ ìbàdàn nǹkan àkọ́kọ́ tí wàá sọ́ra bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ ti jẹ káṣẹ́ rí
6: 2024
5: èlò ilẹ̀ jẹ́ńjọ́ yẹn
6: 50,000
5: ibo ni kọ́ ọba yín
6: ilé ìwẹ̀
5: ẹ̀ ń wẹ̀ lọ́wọ́ ìyẹn ọ̀tọ̀ ànátẹ́ ẹ jẹ́ káṣẹ́ ibo ni kọ́ ọba yín
6: mo ó sí orí tán báyìí mo wẹ̀ báyìí mo dá mi sórí ẹsẹ̀ mo fẹ́ lọ fọ̀ mo dẹ̀ mo súnmọ́ fún mi lọ sí betroom
5: tẹ́ ń gbọ́
6: so mo kàn gbọ́ mo ti ẹ̀ fẹ́ máa fọṣẹ lọ́bàá mo kàn gbọ́ 4513
5: last number mi mọ̀ ni
6: àbí èmi ni mo sáré mú tó wẹ̀ ni balabalabalabala sáré sílẹ̀kùn báyìí
5: ok ìyẹn ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn mama àwọn èèyàn bíi méjà mẹ́jọ wọn ti pè mí pé ibi tẹ́ ẹ ti sọ sẹ́yìn ẹ jẹ́ níjọ́ òní ilé ìwẹ̀ lọ bá yín ẹ tún jẹ́ lánàá ilé ìwẹ̀ tọ́sẹ́ ṣé ẹ padà wí ọsẹ ń tán lánàá
6: ọlọ́ni
5: ló fún yín lọ́sẹ̀ àwọn ọsẹ mọ̀ ń nura nǹkan
6: ọlọ́ni
5: oh my god ẹ mú àgbà lọ ọbẹ̀ ó ń dúpọ̀ lóòótọ́ tí gẹ́ẹ̀sì ti bọ́mọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àyíbá mọ̀ congratulations mr Hamzat congratulations ìgbà tẹ́ ń gbọ́ pé ẹran ọdún àwọ̀ kẹ́ mọ̀ wípé
6: kódà gbà tẹ́jú kọ́kọ́ pé last number 150 yẹn mo kọ́ pé wò jẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ nǹkan mo fún dání
5: tọ́lá yìí ò ronú lọ pé mélòó lẹ play tí tẹ́ẹ̀kan ti play 30 tẹ́ẹ̀kan ti play 25 nkankan tíkẹ́ẹ̀tì mélòó lẹ play.
6: mẹ́ta ni mo
5: play. okay aládìpọ̀ yẹn lẹ play.
6: nínú láti jọmọ dé mi play but throughout last week mẹ́rin márùn-ún
5: bẹ́ẹ̀ sì máa play nìyẹn ìgbọ́wádìí friday lẹ wá play 3 get 30 tíkẹ́ẹ̀tì yẹn o work torí pé o ṣe 30 tíkẹ́ẹ̀tì ni ó fún yín dẹ́ẹ̀dẹ̀ tí láwọn kan ń lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́ ń play bíi mẹ́rin mẹ́ta márùn-ún tẹ́ ti ń play tẹ́lẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn wá lánàá àbí.
6: òní wọn ni kí wọn.
5: ok ẹran yín wà ń bẹ̀ ń tí wọn so mọ o ilé bá ti ṣe tán nìyẹn ọba lánàá tó gbé fóònù sí yín lójú yìí yóò mú yín dédìí ẹran tí yóò tó ṣe ìdí ẹran yín bẹ́ẹ̀ ń bẹ̀ wọn gbẹ̀mú ti bí náà wọlé.
6: ó ti wọ̀. òun ni mo wò yìí.
5: lẹ̀ ń wò yìí life and direct.
6: 100
5: ọdún ti dùn.
6: alifu sports.
5: alifu sports ilẹ̀ tún pè mí.
6: ẹ fi mọ̀.
5: ara fi àkọ́kọ́ number 1 nù.
6: yówù mi tí n bá ti ń gbọ́ kẹ́ mọ́ pé wọ́n.
5: alifu sports. ọ̀dà kò sí wàhálà àwọn ayé náà wàsáyìndé ní àwọn ayé ló sọ páyìndé lọ́ba orin o èmi kọ́ ló sọ èmi kọ́ mo pèrè àmì lálífù sport àwọn olólùfẹ́ ni o alifu sport aráàfin àkọ́kọ́
6: yóò sì mọ wù mí lára àárọ̀ àbọ̀sán tí má ti ń gbọ́yìn
5: ọ̀dà ó ti lọ
6: kẹ́ẹ̀ máa fi mọ̀
5: ń gbé pé nǹkan ẹ̀fẹ́ ni olólùfẹ́ ń tí wọ́n bá ti fẹ́ náà lábàá wọn fẹ́ alifu sport náà ní kí gbogbo yín pé ẹ kú ọdún ẹ kú yèdú o ẹ̀mí gbogbo wọ́n sọ̀pọ̀ rẹ̀ o bó ṣe jẹ́ nìyẹn
6: lásán. Hamzat ló sọ Hamzat lórúkọ.
5: bẹẹni Hamzat àti Hamzat ni ọlọ́ba gan to congratulations àwọn èèyàn wà jẹrọ ọdún lọ́dọ̀
6: yìí ló
5: ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn
6: bísí wàhálà
5: ó dáa o ẹ tẹ́kẹ̀ bó ṣe jẹ́ nìyẹn lórí ti káṣí ẹ̀ tá a bá ń sọ ọmọ dàbí ẹni pé àbọ̀rọ̀ ẹnu àbétè bọ̀ọ̀lì lásán ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn o a kú ojúmọ́ ọ̀gbẹ́ni mukadam tìjání olóko dáná.
6: salamu alaykum.
5: wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh bó o ní báyìí iye se te de fila to en gbin so won wo yin ni
7: e fila yen wo ni odojumo ti ba ti fe di fila yen oku bi ojo bi meta oni ma ti ma lo calcium
5: lati je ki orun yin o strong
7: ile sagun ni ti ma de fila yen tan ogun ayo ni
5: Salamu alaykum.
6: Wa alaykum salam.
8: Akojumo atoko akojumo ogbarale aki gbogbo awon
5: musu. Fila yi lo kere ni abori yin lo to.
8: Igba ti mo ra ni si kere.
5: Okay, igba te ra ori yin kere.
8: So e mo.
5: Ori ti a to ti agba si. Ori ti a ju fila lo. Ori
8: to mi ju fila lo. Eleyo se fila to ju ori lo. Ati wa ipi akodun aku. Alabara lo emi wa si opolopo.
5: Amin ya rabbi aye. Ibo le ti kirun ti yin bayi. Rayo Vallecano ati Crystal Palace.
8: Ta ba wo igun mejeji mi ro pe ti won fi de asekagba. Won sise de be ni. But ta ba wa wo awon ifigagbaga man ti awon meji jo gba seyin yala boya ninu league wa ti. A ri pe Crystal Palace won si dada. Tori pe won lafani lati ta bi abi omi meji, won padanu ifigagbaga meji, won win eyokan. But ta ba wo Rayo Vallecano a ri wi pe awon won si dada lapo odo ti won latari pe won ni draw eyokan won de ni bi won ni merin so ni to tumo se pe ta ba ni ka fi be yen wo ni aspect yen rayo se dada ju won lo but ta ba ni pe ka gbe sori pe ta ba wo
5: yen present form
8: so ta ba wo bi igun mejeji se definer won sise de be ni mi ko wo pe nkan ti o ma fun iko egbagba bolu Crystal Palace lafa ni ju rayo fale kalu lo ni pe Crystal Palace awon te ba wo isowo gbagbo ti won direct football so awon lo Ishan, Luegun, Luespi
5: Robos football Direct football then football ni. Two so, touches, by one let it daily
8: alatako So everybody back with Rayo Vallecano I want to play Tiki Taka team
5: A Spanish team
8: So I'm going to say I'm going to Crystal Palace live in the edge You want to But as you can't buy it Because if it's only was in the Nugun Ejiji
5: I'm going to play Rayo Vallecano
8: I'm going to play with the direct football stuff ma mo iko egba gba bo lu Crystal Palace
5: okay ogbeni filawuwo
7: taba ni ka wo awon meji taba ni ka wo iko egba gba bo lu Crystal Palace mi o ya ki won ni anfani alailegbe due to wi pe opolopo tin gbe idije EPL opolopo nigbagbo ni pe en to ba se po keje nu idije EPL ki se egbe ikege agbabolu to ba se po elekeje nu dije ti la liga poju ra won lo sugbon ta ba ni ka wo ikege agbabolu si Rayo Vallecano yi emi ni wo nkan kan nipa iko yen ni pe ko si style ti ikege agbabolu mo gba ta won no mo gba Rayo Vallecano yi to ba koju awon iko bi Madrid Barcelona ta ba so nipa physical ti won ma fo fun ni ohun bi Atletico se ni ohun san lori to yen to ba koju Rayo Vallecano awon gan ma nfile fun pe o la awon agbabolu kan bi mefa kan papa julo mo ti gbagbe oko agbabolu won bayi to dan ri bayi utility player ni bayi o to ba ni wahala le midfield won ma nlo midfield na o je agbabolu to san gunu kege agbabolu so emi o bi agbe nipa ti physicality yen won a jo gbe sumo ra won nibe sugbon technical ability mo fi wo iko ti Rayo Vallecano pe won mo yen na se o sese ki yen fun won ni upper hand
5: ko ko highly technical
7: ben dan Crystal Palace ise ben ki se ki agbara nikan to wa ipa agbara ni won iko yi o
5: le to tun mo si pe won lagbara won tun wa highly technical
7: ben ni mo ri yen ge bi advantage
5: le to tun mo pe eyin wo bi pe Vallecano
7: ben ni o sumo ko gba ife eyin o
5: oda e ja kan so mo ba won to ba da go meji la gaga la fe loju tan yan yan e ma binu eleri agba ni wa ko epo eyin ko yi bi agbo merin idaji lomo wole e ma gbe gbogbo e ma gbe gbogbo ogboro lo di gbogboro lo di lana gbogboro lo di lana e ma gbe ko si ti be yen eni oni moto ge so roda so gbe moto le saarin odo opo o ma lo le ni eh eh igba ti e dele lana I'm sorry igba ti e dele laaro ijare tin lo bi to fall laaro yi eni saaro iro atana na lo ti gbera atana na lo ti gbera ke se gbe boya ko travel ile na ni nlo e ma pe side egbe da lo ni eh eh igba ti e dele laaro yi to 4 am laaro yi lo wole eni o wa wole 4 am laaro yi saatu ni o ma lori eto laaro yi ni igba ti se pa fe daran pelu ojo ori re baba yen is going to 79 o ma wo stature re o eh eh lo ma si je yan oni o ti ye yin eh eh die nu pe sa run sa sun oba le lo yidi lo ko si dele ko tun sun pada ati pe odo alaja na ni o ti eh won so dun nbe na eh bo si je nu dinu ti o je wa laaro yi a ku ojumo alameda sina alayo
9: o jare aku odun ni
5: odun ni
9: emi wa yin se opo re
10: amin jalla
9: ninu owo oro ati alafia emi gigun ati idera
10: amin jalla
9: amin yo se rinu
5: eh abide mi akade
10: nam
5: sikiru lai adikiru lai
10: adikiru lai
5: baba ati olong baba fidaus
10: iyan lo nkis onke okun meta tabo lo nkis
9: ah abo abo aje
10: tori pe yan aboro ni mi
9: eh o didi gan le do pura re labo o ti ni o da fa bo
5: ko into be o le je slip of tongue
9: eh eh e go je under dress
5: under dress da gbe bo okun me lo ni o
10: okun meta ti abo 3 and half
5: ah all right abo be yen ni disturb we ni worry e
10: no no wo kini worry mi no no wo
5: se nkan abo wa je bi nkan je yan ma fi yan gan
10: we sun waju ni
9: o fun lo didi gan
10: mo ko je yo mo ko je moko je okunrin eyo kan deje die moko ngbo ya modi 1 and half ngbo ya modi meji ngbo ya modi meji atabo meta mo ti wa meta atabo bayi
5: ori ibo ke lo nlo
10: ori okunrin meje
5: lo nlo
10: mo be se guduguru meje
9: ati ya
10: ori okunrin meje ni mo nlo meta atabo mo wa bayi amo ne mission
9: eleyin o wa je
10: bayi e ja mo jo wo bo
5: se guduguru meje lo fe se ni abi guduguru meje
10: ee guduguru lo di guduguru
9: ati guduguru
10: ati guduguru igba kan sura le
5: abi guduguru lo fe pe rare
10: ni rara mo wa on a mission ni
9: be se
10: I have a target
5: ayala inu gbogbo olu ilu wo ni oba alu
8: guduguru
5: gudugudu ni baba alu okay ewo ni wo se gudugudu ni oni abi gudugudu
10: ah what the
5: ereni ereni
10: e ba feri aparo ajako
5: ereni antori ereni antori e gbawe kila won
9: wa
8: onjosan
5: kila won wa
10: oreja oreja wa
9: duru rin yen
10: ona eran debi ni
8: eh assalamu alaikum rahmatullah
10: wa alaikum salam wa
9: rahmatullah baraka
5: kila won wa ki
8: ah ngbo je pe ise te ba tin gba
5: eh
8: na la ni ke sa gbe ajuko
9: ke wa fe se rin dele ni daji oni latana bo to wa tun bo oju ona ko tun pada
8: eh bolon se konan ngbo ba ti ari ba na yo sa sise na ni eyo be ba tin so yen
10: top striker
8: eyo ni oda
10: in to sele ni aro e lo ti plan pe ohun o re ran tori pe ran won tele pe to ba ti darojo dun awon ele ran o ti wo pe ran ti lule pe yo re ran laarun odun iwa na ran bo lati adugo won
5: ni teran o ti leran ni se o ti le lose kan
10: eh
5: o ti e se ran
10: ni se bi
8: olorun ba
5: ngbo baba baba baba ni baba baba kun laaro yi o
10: okay mi se be ran ni mo ro ni lokan mi ni
8: okiki o ma de to ji
9: mo ka le jo ni o ma wa
8: lati se to lo leran ti wa nle tokan gbogbo awon ma ti bale tan tin se jagni yodo
5: gbogbo eyan ni ada bi oloko to ro ku
10: o bo kun pamo iwe ngwa iran ki
8: okay se wa po do opolopo odun la se loke ipo ani fodo ile dagbere o
5: o to ti la ro ina ege abi
8: o ti la
10: ola
8: e gba ko jansin
5: sada alaja ni ka eyan ma bo ni abi
8: odo alaja la nlo bayi ola ni ile olodi o
9: no se problem se wa la
8: basi basi
9: ba me ran bo lola
8: asi o se opo odun la se o adupe o oga wa eni fodo ile dagbere o
9: amen
8: wa ro fa na o man kala le gbo lo lufe wa eni wa le la ile
9: amen
8: jansakun la ka
9: esun wa ya
5: ko esun mo se jenu aya alameda
10: ile na man do ba le ki
5: alameda
9: o ta o
5: ibo ni ka eyan ma
9: mo ireran o
5: ah
9: mo ireran o
5: alameda
9: ireran
10: o ireran se wa po to legbe titi
9: se pe omo ji legbe titi abi gini wi
10: e so le wa ma ba mi jari bayi ni si
9: e bi ata si so si se pade lori e lale ana o fi okan mi bale pe ko sin tolo o le se daaro yi
10: ko sin ti o le sele
9: amo osan tin pon lo
5: ma gbo ma gbo ma gbo
9: eh
5: mo so le kan mo ni olopin meta mo ni abo be ndamu
9: ah ah
5: mo wa le ran po legbe titi se kaluku re be re mo
9: abi se won won ji bi mo so e ran debi pe won fi bon so nisin
10: bi mo se wa mo ti deposit owo eran balance e laaro ibe lo mo mo ke
5: ya lo won o se
10: ah ah ti baba bi pari eto
9: o kan si se bo se nse mi ko je wa re
10: mo deposit mo ti deposit
5: ni eloloku bayi don wa
10: ni 45000
5: loku
9: ti e wa
10: mo ti mo ha gbogbo le gbagbe mo ti
5: o ti deposit
10: deposit
5: deposit ton se na ni se ta ma so o ma tin lo bi osu meta to tin
10: rara o ba bi ba na wa ko mo se bere ni mo je mo je ko ma da bi si finish mo je salaye dele
5: bo se wa to ba ri 45000 la ro o pera
10: inshallah rahman
5: to ba ri nko
10: ah eh ati aye ja maja maja fi maja lo be
9: kini kile ta le mi o rote mi fun
5: ta lo be rote e
9: ta le mi o rote mi
5: mi won ti e ti
9: e bi won ti ni abo eran
10: won si re di pe ti ma tin bo la to mi ba tin bo lolodo won ti ni tin ba tin bo lolodo meran bo o
5: se bi won ti labo eran
10: ki sa
5: abo eran ti wa le
9: o si wo eran ti bi han ma mi le pe eran duri to
10: ya lo
5: e ja ma ba ti a lo ago mewa ku seju meedogun anbo ayi koto ti kase laaro yi ago mewa ku seju meedogun iyen 9:45 a.m. ayi koto kase titi igba yen e ma je sina layo alameda ati abio abidemi akade oro agba declare e ma ko wonjo titi igba temi ati yo to gbade e ko kale
11: lajiru fm 96.7

0: ki yin ku ojuma layo fun toni asiku wa mojubo odun ileya lase lowo olohun olohun ni se eleyi ni okan yoku fun wa o inu orere gbogbo lasi ti mo se odun edo ki iroyin tun de nikan ni lagelu 96.7 eyi to je ti akanse fun ti odun ileya laaro yi o Hey, Oluwa Shina, alayo ogo ede ofoma ale so fa loruko temi nje ko ojumo.
1: Ne ka mo ki yin pe barricade sala ku odun omo olodun yerawo emi wa to sele ni o si oporopo re loke pe. Abi demi lo ko temi akade lo ko baba to bi mi lo mo ra gba bi o ba se loro. Baba pe ti a mo se lojo le kaabo sori edo ki royin.
0: To, won pe baba de bi ise, sise la se ade bi eyin mo si. Agba ole ni won peru won. Loju itagbangba iwe royin Nigerian Tribune. Lori bi nkan o se lo bi awon eyan kan se fe ninu awon oniruru eto idibo abenu ti awon egbe oselu se nile yi won ni awon ti o je oludije ti o fi fe han lati bota dije dupo gomina ile asofin agba ati ti asoju sofin nile yi won ni ati n pari gbogbo eto lati ya ri pe won ku o ninu egbe oselu ti ko wa awon wa to ti dabi en pe iyo odun obe won won si fe gba oko bo mi lo
1: o mi re iwe royi di gaja ni ayin lo tari ile sita bombo lori ba tin se popo sisin ayeye odun ileya idi kabir are bola ahmed tinubu na lo ti jade sita bombo o to si fi owo ami dani loju soya wi pe eyin omo nigeria ojo ola nigeria yo si pada da masa o eja mo gbe papo ninu ife ati isokan o
0: lori oro are bola tinubu nigerian tribune na ko soju iwe keta won pe are bola tinubu ba gogo omo orilede nigeria soro o pe eyin eyan mi awon ifarajin ati ifarada yin o ti mu eso rere bo ki gogo wa o wa duro ka jo je eso rere ohun ati ere re o na nlo nto to lasiko yi
1: iwe royi di punch ni ayin nibe ni abowadi kan ile ti ile america ti won gbe kale kasagua won ni na tin fi oro lede o wi pe awon ti won je odaran fulani eleyi ti won to bi egberun lona ogbon niye over 30,000 won ni na ni won bu epo si ifese mule eto abo lorilede nigeria o
0: ni ipinle oyo se ajise bi oyo nla ari ibode osidun won ni bi igbe oni luri o eja ko lati ipinle oyo lapa bi loju iwe kerin nigerian tribune won pe lori isele ijinigbe to waye ni ipinle oyo Olu le se eto abo orilede Nigeria Defense Headquarters oti ku awon omo ogun alagbara o jade lati bere si se ise itopinpin ati awon nkan eroja itopinpin won ni ati da won le lati topase awon olubi eda ti an je awon omo ko ati awon oluko won nipinle oyo
1: eleyi lo so wipe negena negeyin we royin di gaja loko won ni ile ejo tun ti pa lase fun ajo olominira ti seto dibo nile INEC wipe ani ese atungbeyewo ati atupale ilana ate eleti e be bi seto dibo nile yi pelu bi o ti ni ajo leto dibo INEC fi dije gan won ti gbe ejo o lo ile ejo ko temi lorun
0: fi agan bele leyin eto edibo abenu egbe oselu ADC Gomina ipinle Rivers tele ri Rotimi Amechi oko lati tewogba esi idibo to kede re wipe Atiku Abubakar to je igbakeje are ile yi tele ri lo jawe olubori gege bi oludije dupo are ninu egbe oselu na
1: iwe royin Daily Post ni ayin ajo amunimodani EFCC won ni ayin na tin sala yoro wipe eni to ti figba kan ja alakoso fun eka agbara lorilede Nigeria Sale Maman won ni won ti tari e frijagan o lo si ogba tun ni roku je lati lo re bere

0: okan danu tike tike patapata ni waju re ni o pe ejo yen o lese nle bi ti wu ko mo
1: oda iwe royin the nation ni ahin nibe na tin sala yoro wi pe egbe oselu NDC ti se egbe oselu onika meji won tin fi oro lede nibi ti Siriake Dixon won tin sala yoro wi pe atohun ati obi won ni se ri egbe oselu NDC ke se oko tan didigbe kale fun ise kan pato to je pe nikan ni o wa mo je jagaba lori re o
0: so ba se mura lati lo soju oja iroyin kan be nbi eleyi to je pe oni beji ni to jora won won pe minister to nse ko kari isakoso ibujoko olulu ile yi yesom wike o ti soro pe awon ise akanse kan jan kan jan eleyi ti isakoso are bola tinubu to se ni ti butoro ilu abuja oni oni obi ibo baba ibo fun are bola tinubu lati ibujoko ijoba apapo ile yi labuja o ninu eto edibo apapo 2027 be ni jibrin abdul mumin jibrin to na je okan lara awon asofin ile yi o na soro wi pe eyi ni idi ti are bola tinubu yo fi ri awon ibo baba ibo lati ekun ariwa ninu eto edibo 2027
1: oje nfi yin na ku iwe royin the guardian loko to di royin bi an tin se ayeye ojo awon ogowere lagbaye children's day eni ti se gba keje are lorilede nigeria nigba kan ri atiku abubakar enlomo ti pepe e mo dakun e gba ni o esaanu tori olohun e je ka tubo mo se idokowo ele to gbangban o leka eto eko fun omo nigeria
0: to e je loju oja bi o se o ka mu ise je nigba ta ba padade latoju oja iyoku edoki iroyin fun toni yo mo tesiwaju
2: e ku kale

0: ju agba ninu gbogbo ti oluwa le se ni oro re wa o ya je ka lo sinu alasiko su kefa
1: ogo ni fun olorun ni oke orun mo ki gbogbo eti to n gbo mi jake jadu ibi ti ategun yin fe de mo so pe loruko jesu oluwa aye yin o ne baje oruko emi ti en gbo ni woli Emmanuel Kainde Akande baba kiki oro kan lati Christ Healer of the People Global Ministry ye Christ People Church ile ito wa ni Fatusi Academy Olomi ni Ibadan Nigeria nibi olufe mo fi ti fe pe yin si ajodun ijowa to ma waye ni on the 31st ye osu ta wa nu eyin wa gbo on the 29 gan oni soru ajodun ye Friday to pari osu yi nibo ni Christ Healer headquarter to wa Fatusi be lati ma ha ororo ati onje ofe fun ogorin to ba le wa nbe wa gbo ni ojo Sunday 31st lojo pade papo fun ajodun gan ni dede ago mewa laaro baba bishop eso aremu awon ni oniwasu ojo na nibo ni Christ Killer headquarter lati bi kibi di abe bridge academy olomi ni badan so ko lo Fatusi ni church baba kiki oro kan mo du odun na majemu na mo so tele loruko Jesu ogun se fun o wa fa yo sodun ase ti mu Jesu oluwa wa amen.

0: Aki yin ka abo pada, edo ki iroyin te, si waju ni koni Lagelu 96.7, okay, to gajoke.
1: Enyo.
0: Edara kwa mwa lori Facebook, wa Lagelu FM 96.7, yesha wari mbebe, mm. Shen wo, o nan ni ke ba wakmin, kukari to lori telemu, be ni efe iroyin so wow, si wala kwa abe. Eje mwe yi, iroyin akokori, shen wakwe okele akobu, ki ira unwobe, oju iwe keni lokalesi, nino iwe iroyin Nigerian Tribune, lati ekmili o yon motifeku. Wapi olu leshe etu abori le de Nigeria Defense Headquarters DHQ oni omo ti kede pe on ti ko awon omo ogun alagbara so wow si ti butoro ipinle Oyo ati awon nkan elo eleyi ti won fi se ifimu finle lojuna ati le topase awon olubi eda ti won kopa ninu isele ijinigbe to waye ni kopẹ yi ni ipinle Oyo eni to je adari fun eto iroyin lele ise omogun ile yi eyun ogagun agba Michael Onoja o lo soro ndi mimo lanojo isegun Tuesday nilu Abuja nibi ti o ti nba awon iroyin soro ti o si fi oro lede lori awon oniruru ise ti iko omogun ile Nigeria ti won se ni aarin osu karun odun ta wa ninu re yo Onoja Ona lo so di mimo wipe eni ti o je adari eka eto abo lorilede Nigeria CDS ogagun agba Olufemi Oluyede oni o ti kaanu pelu gogbo molebi ati awon eyan ti awon olubi eda ohun jigbe to si se apejuwe isele na gege bi eyi ti obani lokan je to si fe se akoba fun isokan ati abo awon eyan nile Nigeria
2: eje nse be ki mo yi wero yi di guardian loko o nibi ti number 1 wa lorilede Nigeria are Bola Ahmed Tinubu lo tin fi da omi le ngbe awon orilede Nigeria loju wipe a se ri opolopo gbese nla igbese akin eleyi ti ohun gbe ninu isakoso ohun lasiko ta wa yi o na lo ti bere si ni se sore je fun omo Nigeria to si nkede yanya wipe asiko inira ti koja fun omo Nigeria asiko ta mo je mukuntumu keke ina lo tin de yo pelu bo ti ni idagbasoke o tin ba eto oraje wa ninu ise ku odun ti odun leya todun 2026 eleyi ti are Bola Ahmed Tinubu ran san omo Nigeria lanu de yi nibe lo ti fi nda omi le ngbe awon omo Nigeria loju wipe a egbo se ri gbogbo ipenija eto abo eleyi ti ndoju ko wa latowo awon bandits ni o awon agbesun mi terrorist oni gbogbo re yo fe diun adi aviseyin ti egun alare fi so ni kopẹ o won ni ni ti eni ti se obinrin akoko lo lede Nigeria mama Oluremi Tinubu won ni o na n loro awon omo Nigeria wipe eja mo ni temora kasi mo se ifare enijin ki gbogbo wa ka le jo mo gbe papo pelu isokan o koda eni ti se alaga fun egbe oselu APC na ni ti ojogbon nentawoye wada won ni o na ranse ikini ku odun osi omo muslimi muslimo lorilede Nigeria amasa are Bola Ahmed Tinubu ninu atejade to fi lede ina lo ti ran omo Nigeria wipe egbo gbogbo eko eleyi ti odun leya ko wa je ko wa wa ka mu lo baba si sadeun ka mo tele adeun o wa fi dan omo Nigeria loju pe egbo gbogbo eyin agbegbe eleyi ti eni idojuko eto abo e lo fokan bale ni kope gbogbo awon eyan tin ja Nigeria logun a fi won jade ku o nibi ti en wa eyin e wa mo sadua o korilede Nigeria o sasi yori lati gberu awon eyan ohun
0: iroyin yi oni o nse lalaye o wipe asofin agba Ridwan Adesoji Akanbi okan lomo ti ile Ibadan oni o mo ti ki gbogbo awon musulumi ati musulumo ni gbogbo orilede Nigeria ati ipinle Oyo wipe won ku orire ti amojuba odun ileya ta mo si Eid al-Adha eleyi ti o ko loni ode yi o kaakiri agbaye be lo ro won wipe gbogbo awon eko eleyi ti oni se pelu ifarajin igboran ati anu eleyi ti odun ohun ti I ma fi se apere ati ekoko fun gbogbo awon eyan ni ke awon eyan o samulo niru asiko yi ati leyin odun ninu atejade eleyi to fi lede ni ti ayajo ti odun leya yi oni senator Akanbi lo ti sapejuwe odun ileya gege bi akoko pataki eleyi ti o si je mimo ni waju Olorun Oba ala eyi ti ma ran gbogbo awon onigbagbo ododo ni eti wipe igbagbo se pataki ati pe agbodo se pa sese fun Olorun Oba ala orobi be o lo si je pe agbodo sise sin omo niyan ko ma je pe a hu wa imotare ni nikan o okan lomo ile ibadan mun lo wa ke si gbogbo muslimi lati ri o wi pe gbogbo iwa eko ati ise eleetari ninu igbe aye anabi ibrahim o eleeto ni se pelu fifi fehan o la samulo mi ma se ajopin fun awon eyan mi to se se ki won mo ni anito ati aniseku layika eni oni bi wi pe atewo gbara wa ninu ibagbepo eleeto je alalafia ati pe a nse iranwo fun awon eyan to ku die ka to fun laarin awujo o pe gbogbo yi n lo se pataki papa julo niru asiko odun ileya yo o se atenume wi pe pataki odun ileya ohun o koja sise yatayoto sise ye weje we mu nikan o oni agbodo ri o wi pe gbogbo nti oni se pelu isokan ibagbepo alafia ati titoju omo ni keje eni oni agbodo musa loogun niru asiko yi senator akanbi eni ti ko sai soro lori isoro eto oro aje eleti awon mo orilede nigeria ti en foju wina re lasiko yi lo so di mimo wi pe oko ohun lominu wi pe nkan o le dan fun awon eyan nkan won gogo loja lasiko yi be si ni agbara awon mo orilede nigeria okankan ti won nilo ninu ile won mo oni eto oro aje gan o ti denu kole teyi si nse akoba fun opolopo awon mo orilede nigeria be lo wa so pe opolopo molebi ati awon kan ti je olokowo nile yi on lo je pe ko derun fun won lati ri nkan mu lo senu lasiko yo oni tori pe oju ojo lorilede nigeria korogbo be lo wa ro gbogbo awon adari lele kanka o lati ri pe oro igbayigbadun awon eyan won fi se akoko yato si oro imatara ti won nikan o be on lo wa ro gbogbo araalu papa julo awon odo pe ki won ma so iritinu ki won o si ri wi pe awon ko pa to ye ninu oselu papa julo gege bi oro to so oni kaadi idibo wa to je ti alalope on pvc oni o je nkan kan pataki eleyi ti awon eyan le lo lati fi mu atunse ati ayipada de ba isakoso oni koda ale fi mu ayipada de ba awon idojuko eleyi ti nbe ni awujo o wa ro gugu omo orilede nigeria pe ki won lo re fokosile fun kaadi idibo alalope won ki won si ri pe won fi pamo won toju e dada ki won wa laju won le bayi saaju ki won to dibo tori pe o pe iru adari ta bayan sipo a ma ni abo wa ba o lori eto oro aje oni eleyun na nisi ma fi owo ba igbayigbadun awon omo orilede nigeria
2: oda ni ayin won ni eni ti se omo oye fun ipo ile igbimo asoju sofin ekun ti ila orun ariwa ibadan ati ila orun gusu ile ibadan iyen omowe kazim adesina abidi kugu eleti awon eyan tumo si kso won ni na lo ti fi asiko yi lo fi da word nu pelu gbogbo muslimi muslimo ni ipinle oyo to ti orilede nigeria lapapo wi pe aku ayeye odun leya idil kabir eleti to tun ba wa loke pe won ni odun leya sire ina lamo fun odun eleti to duro fun ifunre nijin eleti awon muslimi ti won si mo se kakari rire ni gbogbo odun eleti ohunran wa leti ipa eleti anabi ibrahim ki ki otololo ko lo ma ba eleta tun mo si abraham eleti to se o to si mu omo re omo re okun eyo kan so to ni o se tan o lati bi se ijosin fun olohun oba ninu atejade eleti to fi lede o lojo ru wednesday lati ma fi se imoriri odun ileya to ba wa laye abidi kugu ina lo wa darapo ma won muslimi muslimi o mi lengbe tin be ni ipinle ya tori lede nigeria wi pe amo ku ayeye odun ileya to ba wa loke oba oke ko si ni se lokan to ku o tun wa nawo ikini si eni ti se olubadan ti le badan oba rashidi adewolu ladoja rusakini kabiyesi fori ade o te mo eni ti se mo magba fun ile badan sheik abdugani agbo tomo kekere fun ki oju wa ti etun ri odun ileya lasiko ta wa yi o wa se ladua wi pe ati imamu le badan ati olubadan ti le badan to nti muslimi muslimi lengbe tin be ni ipinle oya ati ni le badan wi pe oba oke yo tun ma te wa so waju eleyo si ni jo kan to ku fun ko wa wa o wa du asiko ohun lati ro an muslimi muslimo wi pe ja lo asiko yi lati bi sadua fun alaafia komo ijoba o ni ipinle oya ati lorilede nigeria lapapo abidi kuku te waju ninu oro re o ni e tun ja lo asiko yi lati se adua eleyi ti yo de ogongori okan wa fun idapada awon oluko ati awon akeko ile ti won pale mo ni agbegbe ijoba bile orire ni ipinle oyo o
1: jesu olugbale babisegun mi o to wa fadu ati awe bọlọrun soro lori oke baba situ ori oke anu idi omo segere gbogun kaluku won se nse nibi awon adu alagbara ti waye lori oke bi soro ale Wednesday adu alagbara aro Thursday ti waye lagun mesa aro sagun meji labo san atadu agba papo ale Friday ti se soru majumo Saturday be laye se ti wa gbogbo eniyan to ba fe ri police sabe situ lori oke anu idi omo segere ojo Thursday Friday Saturday ati leyin si Sunday bi won le ba le wa pa wi ati adura bọlọrun soro lo se yi alagbara la lori odo la koja o lati bi kibi lu ibadan iwo odun ni ati won ko egbe da osegere ke wa so fun moto pe ni jade di omo le ti bole o ba je pe pele osun de tin bo iya na di omo le ti bole o e ti ri sambo dori oke ti je leruku tin be me ni ma to bo wa sori oke bo ba wa pelu gbagbo re ogun re ose loruko Jesu.
3: Mornings with Lipton Tea have a way of connecting us. One cup, one half far at a time.
4: You won't believe what happened yesterday.
5: Seriously. And good morning to you too.
4: Sorry, I forgot. Tea before tea.
5: All right then, spill.
3: With Lipton Tea, warmth does more than fill a cup. It brings people closer. Lipton Tea is for togetherness.
6: Alhamdulillah. Eleyi mo fi ki gbogbo muslimi ati muslimo eyin imam ti odun liya ba wole de gbogbo muslimi ati muslimo won ma fope fun oba mi ala gbogbo mu fe wa ni oba mi o ki o ba wa fe gbogbo mu ko wa ni oba mi o ki o ba wa ko engineer Adiremi Abbas Oseni lo ki gbogbo muslimi ni ipinle Oyo ati agbegbe re paapaa julo gbogbo awa muslimi ni Ibadan North, Ibadan North East, Ibadan North West, Ibadan South East, Ibadan South West, Ido Ibarapa Central, Ibarapa East, pelu Ibarapa North. Odun leya ta nse yi, a o ni fele yi sase mo go ori ade orun ileke. Odun ayo lo ni kaluku wa ma se. Engineer Adiremi Abbas Oseni, tu fe lo soju wa nilo Abuja, nile igbimu asofin agba. Lo nki wa pe Barika de Sala, eku odun, eku iyedun, emi ase pupo odun loke ipe. Olukede Honorable Niyi Yusuf for Ibarapa East, Ido Federal Constituency.

Olubadan ile Ibadan, His Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa Wan kabiyesi o awona ti de yidi bayi lati kirun awon ikan kan wole ori en to je olori fun egbe PMS iya laji to mi wa ti gbe mo si to mi won ti wa nbi mo ra won ati awon alaji albankudi atawon jomo won won wa nbi be oni mo ti ri oloye bayo adelabuna ti wa nbi ati awon ikan be be lo asiriti distinguished senator Sharafadin Abiodun Ali be la nreti distinguished senator Teslim Kolawole Folari ati awon agba oselu ti won je musulumi nibi ni aro yi bi gbogbo ba se nlo a ni je kiti yin odi si oko kan ni ibe sugbe je darapo mo eto irun pipe ati ene kiku ile ti o nlo lowo temi tayo ye ladun aboro iloko mi be ba se darapo mo wa kaakiri agbaye ba se ki gbo musulumi ati musulmo ki odun leya e darapo mo wa ni ikanni lagilu fm oke to ga yo ki 96.7 fm e ma gbo wa lati le mo bi nkan se nlo iyen ni yidi to wa ni gate ibadan to je pe ibe ni apapo ibi ti awon musulumi ni le ibadan ni ti letoko ti ma kirun odun ileya ni odo odun e seun ti e n gbo wa.

0: السلام عليكم.
1: Bayi ni won se nkirun tan bayi. Iye ni yidi ta wa nbi ni gate. Se mo pe odunu me ki se ayo fun oloko. Odun ile ya lo sin lo lowo. Bi e se ntelo se ngbo wa yika agbaye ti awa na ni kan ni lagilu FM lo anfani lati ki gbogbo muslimi lokunrin lobirin gbogbo league of imam imam agba ti ile ibadan iye aba wa dada abuganiyu agboto mo kekere gbogbo awon afa gbogbo olujose patapata to je omo to je elesin muslimi
2: Allah wa akbar.

0: alisema no.
1: Fa
0: inna ajala samani taduru wananu naduru maa
2: anza wa wikwe kaya ti mwabe ni di mato ima yuko ni awana ayipo vita ya njiko
0: famusu shuuru kuna nastaidu lishari ramadan li istikibalii
2: ni akoko agbope awe mbo gbogbo wa mura pe a fe pade awe awa pade awe na
0: summa jaa summa qadda ramadan
2: to ramadan allah do oji pari
0: bitir al mubarak summa
2: ijoko bayi ti e isinu awe ajoko o ko da lo leyin na
0: summa iya ajalatu samani naduru wa alla alaina idul adia al mubarak
2: awa dupe lo lo
1: alhamdulillah
2: alukale lo lo
1: alhamdulillah
2: wa ti alamdu ba tele wa ma wi o alukale lo lo
1: alhamdulillah
2: adu de nbe ile

0: ke atuti de na niyan baba so nipa ti ka se o lo fa atu odun aku yedun opolopo odun la se loke epe aki gbogbo mumini mumina ka se nki gbogbo wa lapapo ku odun ka se o mojo odun gbogbo ojo lodun ta ba so nipa ti ka se ileya cashport lana awon eyan ti je yen lo ko papo mo teni to ra tun ma yi koto gbogbo awon ton ti gbenu si ka se lori kaluku won yo ti le phone ma ko bayi elomi to play ka se o ti lo nu oja o lo be le pe je wo boya number mi ni o jade owo ka se kin fi meran ku loja yi oja everybody wa gbogbo awon to play ka se pe ko wo wole bayi ki mo meran lo le ni a ni sodun ibanuje logun olohun *347*1004*2#. Tabi www.cashier.ng. A bere se yi koto ti cashier ni se fa won ti o gbo pe cashier. Bo ba lo USSD code ti network ba be mo se ba kan mabo. Mabo ni website www.cashier.ng. Baba so nipa ti cashier nu. Cashier o mojo odun mo so fun o. Mojo odun mo so fun o ko mojo odun awon eyan gbenu si ka se ki ma se keke *347*1004*2# tabi www.cashier.ng bukata odun imo ise keke eran nikan lawon eyan mo fokan si bukata odun o si koja teran nikan bukata odun koja eran nikan o ka to ra ta atasi lo ti won yi won ba le ata 2000 ko ti jun teyan le fi je ofu meji lo o ti tanu ngba ba pari gbugbo etan to ba dobe ka to wa so pe ata ti o pari odidi agbo ta tun jeun leni ta jeun lola a tun jeun lotun la a soju de o ba nje bu lotun la oni kaluku lo ni lo wo *347*1004*2# ka to so ti na wo aso du awon omo e wo mo wo jalami a lo mo silasila e yidi laaro yo tun wo ti o ti yeyin ti bi ti bi aso meji aso meta lojumo odun lode tan se ni sodun ibanuje logun olon opolopo le ya la se loke pe ka se nkiyin it kabir barika de sala o lo fa a bere si yi koto ohun ni se ba won ti o gbo pe ti cashier o ja otan o ba lo code *347*1004*2# o ya network adugbo ti yin o fe ma lo fa mo pe nbe ko nbe lowo kan mo bo ni website www.cashier.ng o ma so gbogbo gba pe ta ba yi koto lo ba ba yi koto cashier lowo Baba yi koto cashier lowo ko di ola o lati play cashier o to re lo bi ma o gbe ton ba ti bere koto yan ni isin gbogbo ta ba n play eyin agbo ni lo ko lo eyin agbo ko lo eyin agbo computer cashier ko si gbedeke kan be pe ago bayi sa ago bayi o baba yi koto lo ko si ba sa si ni isin o le gbe number re anu *347*1004*2# tabi www.cashier.ng and 50,000 yi ogo ogo o tin play cashier tipe ju ka pe number re ko mo gbagun lo a yi koto ohun ati yi koto ohun 50,000 awon number yen won ti bara won fa o le ma wo bi igba to je pe o fe da bi igba ti mi orun mi tobi si si pe orun mi lo tobi so fi lati mo de ni o lati mo de lo je ki orun mi o ki baun la ohun ki ati ji koto ohun awon number won ti bara won fa la ka di nbi tani number yi ogo ogo iwo logo iwo ogo hey 50,000 o eto lu bere number yen jewo odun jewo cash ye 4087 lo pari number yen 070487 ogo
1: ogo
0: ogo aku odun aku yedun cash en kiyin ku odun
1: ah mo ni se ti pe mi ni o de ri be to so to ibo ti
0: gbogbo eyin te play cash e won ninu oja le wa pe ko wo cash e wole ki mo meran yi lo
1: ah igera na mo tin bo ba yi
0: ah ah ah ah ah za di jeran lasan abi
1: o
0: ti se o ki lo ko yin bo le wa yi
1: bi e ri abas mo la de gba
0: adegba yi lohun gbogbo adegba yi nko o adegba yi olode gbogbo oni baje aku odun aku yedun
1: ewo odun la ba ni
0: o ta si e o ijo gbogbo e mo pe gbogbo ojo lodun lo ni o ta si e
1: awa na ma yen to ya la fin tele
0: e ti gbenu si e ti gbenu si wa so laaro yi 50,000 e ti gbenu si 50,000 laaro yi eh be congratulations customer ke ba ma pe yin gbowo yin se ma teyin lowo bi nkan se rinu a so fun o mo so fun o pe ba ba yi ko to ti cash e lowo eh ko ni ke yi na o mo gbenu si cash e ni ke mo gbenu si cash e bo ba sha si ni sin computer le gbe number re anu ta ni number yi 50,000 le keji eh won na sa gbo en to je agbo fo to jagbo to je 500,000 lana ogun wo e lowo ni ogun gbo ti won pe last 4 digit ogun ke number ohun leleyi oju lo ohun fo lowo ohun e mo pe eyan o ba ni nkan tin leyan ni eyan o fose soju leyan oju yen ta mi o ba gbo to ba loro owo nu oju tin ta ohun o gbe jade ko n ba luwe ni oji o la ti o la oju yi o la nisin ta ni number yi 50,000 le keji owo odun ka si e owo odun mi da ba mu owo odun mi da ba mu se ran yin le kan dada nijo unu o to ba lo fa gbo 700,000 kan nisin to je two blow to noto o se salaye family house pe e mo fe ran kan ni ya mo ah o mu me ran ti egbon mi kan ti mo foko bu lasiri I mo gbo mi gbogbo igba eh akunjo lo fe ran dun kan ni yo odun bi melo kan sisin le ran dun ba gba o je blue alakoko mo si so fe gbon pe ah o je bi pe emi tin wo ija eran lati keke gbogbo awon woda si aka gbogbo awon ti mo fe da oko awon eyan mo dada le kan robo gbogbo bode eyin bo ni battery nigba yen awon ta mo tele lo cave lo wo je eran nu ba se wa mu eran du debi ta ti fe eran kan mo tin wo eran ta fe fe eran kan pe ah eran ta mu dani eran awon omo iya wa loke lohun ni se ma won eran ton ba se ku de ko le nikimi le po wa so fe gbon pe egbon eran ta fe fe eran du ba jaye eran ile eran ori okun ni won tin fe eran ile won fi n je tibi ni won fi n je betin ni o won ja fe eran du ba eran o kere tan yo ti mo lo bi odun merin o ti gbo bi egbon ni oloko fokan bale eran yo le de eran wa muse ba se fiance gbe ara won nu eran ti won fi n je betin nu ti bi ninu Saint Louis lo ba lo fa abigba abigba ti an ba lesle gaba mole aya mi se ki lo tun lo elekeji abigba elekeji un ibi ti eran wa tin yin o ba pe blow yen wo lo eleketa ti o de bayi ase eran o fogo sowo afi gbe eran je eleketa le eran ba noto yo dide won ya won mi si eni kan tun di agbenu si leti ka pe run se eran leti yo dide ka pe run se eran leti eran to ti ku egbon mi yo alaye ta a explain taya gbogbo oro lapa ah a lo fe ran jeun ni awa ni ka sere lo ibi ta ti sere lo ni awon kan ti wa ba wa nbe pe eran ta wa fi jeun ti je o ti jora mo o ti jora bread pe n to pe ran nu a explain taya awa ti se leya le ki leya o to de ta ni number yi ogo ogo iwo logo 50,000 le keji eh oye tun alo bere number yi 57-28 ibi ti sele on ti sele lai da ko ga mi eyan ti mo ti mo nba wi asi jo wa bi ojo bi melo kan seyin ni lati jo na egbon mi baba meran lo yade bayi to ba sun meran lasan awon iyawo ole won kenu bo ni eyin na le bodo je fun alodun bi melo kan se esun ku nbe e mo tun meran ele lo kan o awon eyan o fe ran le ya kan mo ni sin o ba eran 200,000 mega nikan le daje ya eran 700,000 a lo fe ran kan eran adake o salaye eran ta mi eyan fi tori e wa lati ko tan wa lati tan wa lati abuja o wa lo fe ran do kan ye ya lo ta ni number ati pe number on lala kokoko ko gbe o ko gbe o eto an lo bere number yen o 5728 lo pare number yen 5728 eni o tin pe pada sugbon e ma pe pada awani yin ke ja pe yin awani ke ja pe yin baba yele tan ka tun bo si pele to kan star 347 elu aku ojumo o
1: e karo
0: ka se eni pin wo odun o ti kan yin laaro yi
1: ah olohun seun
0: olohun seun
1: be ni sir
0: ki lo ko yi bo le wa yi
1: ismail oladele mo wa ni manatan
0: manatan le wa aku odun aku yedun
1: Ami sa.
0: Opolopo elasi. Igba lo ti play ka se.
1: A o ti play at last year ni mo ti play
0: re. E ti je gan o.
1: E ti je ka karara.
0: E ti je 50,000 laaro yi.
1: Hey!
0: Hey! Hey!
1: Olorun seun.
0: Ko so ba mi hello. Ko so ba ke ma pe yin bi 50,000 yo si te yi lo.
1: Ah, Olorun seun, Olorun seun.
0: Olorun. Olorun seun. O ya won sabe. Ni bile ni egbon e tewo leye leyi ati yi ko 200,000 ati yi ko 200,000 ka se owo odun mi da ba mu owo odun mi da ba mu ba yesu lo ni nasa yen ku ba sin okan lomo ni badan 100,000 ani number yi 091 lo bere number yen eh ogo 4067 lo pari number yi 091 lo bere number yen 4067
2: lati se adako ohun yi te o kan senalele
0: lele o ogo gbe o gbe ogo gbe elo aku ojumo o
1: elo aku ojumo sir
0: ka se ni pi wo odun o ti kan yin laaro yi
1: ah mo sorire o
0: eh be ni confirm ni ki lo ko yin bo le wa yi
1: oruko mi ni pelu ni mo so lati ikolaba
0: lati ikolaba aku odun aku yedun
1: awa ni o
0: opo e la se loke pe a ni so dun ibanu je gba le ti play ka se e
1: ah o ti pe die o ti
0: e ti je gan o
1: mi je ri rara rara
0: ona ti si ona ti laba e mo je ka se lo ni e ti je 100,000 laaro yi
1: wow Wow!
0: Wow!
1: Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Hallelujah, meje.
1: Hallelujah.
0: Ogo. Congratulations, egbon.
1: Thank you, sir.
0: Ko so ma ke ma pe yin sir, egbon.
1: All right, thank you.
0: Owo yin a se te yin lowo. Bi nkan se ri lapa be onu. A tun pade, a tun yiwo ka se e nikan ni elekeji lori eto ta lo ta. Lori ikoni Splash FM la go meji la sa go kan. Ka se owo odun mi da ba mu, owo odun mi da o ti pin wo odun. Ka se ojojumo lodun. Ojojumo ni pinwo. E ja mo lo. O selenkejo ni ogori agbagbe bayi. Latenu baba baba ba mi. O la olojo ma da banija. Mo gaji ile Adesunu baba mo se ba o. Mega lo je ke gbo wa daada la pa abeyan ti jani oloko dana loko mi. E se ten gbo ikan ni Lagilu FM. E se odun ayo la se a ni sodun ibanu je o dabo.

0: won po sinsin odun so kale nbadan ni gbogbo bi ki bi te ba rin lotun lo si awon eyan kirun loju titi kaaki ke saba sele be tele ah ka bi ese olohun
1: okunpo ka ku loju ajo imalade kala olotu de bi tin de omo adabanija omo eni ijoba ti pera re lokun yi omo eye mu mi sa
0: ewo igbesi aye nigeria bi se nlo igbesi aye nigeria gbogbo e wa fe poluku musu la gbole sa gbole loju titi soju titi ni junction si junction ni masala si masala si ibe ni kaluku tin kiyidi bayi tori awon

0: Oro agba mi fun teni. Oni mo pe ni. Oro to ba gba oni ma fi dola.
1: Ete ti e gbo. Oro agba bi o se lowuro. Mo pe titi. A se lojo ale.
0: Oro to ba gba oni e ma so dola o. Kotonka. Eni fi la kini kan fi ku peli. Oro to ba gbo ni e ma so dola o. Idi abasi ni wipe. Bo ba lo fe se nkan fun yan leni. Mafis is coming. On test me, oni batata la ka fi jale olowo. Yo help me, on wo wa mi wo. To wa ri slime mistake kan ni gbese aye re to fi pe in to se ni o. Yo help we mo. In to ba fe se. Se yo se ore mi ojo nlo ete ti egbo se yo se ore mi ojo nlo eyi o ba se la oroyin o dun mi pe won olohun orin se yi o se ore mi ojo nlo en to ba ni lokan lati se fun yan eni e le ku won gan to fe se nkan fun yan o le ku iwo ko le mi ara re sori lori atelewo re owo re mejeji ibe ni fisa mi re wa fisa to lu njo to nbo lato de orun wale aye ikan wa lowo otun ikan wa lowo osi arrival ati departure. Ikan wa lowo osi, ikan wa lowo otun. Ibe ni fisa re wa. Nijo to nbo lato de orun wale aye.
2: Eni sere ko mura sire.
0: Ijo ti won o bio, o ti wa ninu atelewo re.
2: Oni be.
0: Ijo to pada, o ti wa nu atelewo keji.
2: Yeni.
0: So wari igba mi, o dabi igba te eyan lo re wo ba.

0: mo lo joye a lo joye a lo joye nile olubadan pelu abe a lo joye ijo na labe nje magaji gbogbo wa wa nbe mo wa ya oke are mo oni mo fe ri baba mi won de jade si mi lati bi ile ti an ti ma tayo won jade si mi daada njo na ko si n to se won ara won le won de so fun mi won ki mi daada mo wa ko ba po en le gbagbe lai lai owo tututu mo ka fun won wa sadua fun mi adua na po ojo ojo ti mo ri won kan leyin eyi baba alimi baba loke are mo baba ni won je si mama mi aburo ya to bi mama mi ni won baba mi na won ti lo si bi agbare o won ti dagbere
1: won lelele won ba
0: asi segin ni sa won lana o ndun mo mi nu pe oro are ni la fi sari
1: kogbon
0: mo ti keko pupo lokan ara mi e wo bi oba se ma dun mi iru ana ye ka ni ijo yen okan mi so pe ki n ya do won mo ania to ba dijo mi n oya tin ba ri won njo na okan mi oba mo ba je wo ke ka biru baba ni bredi loke are mo mo ki honorable kasim alimi mo ki gbogbo awon omo loku pata wipe eku asende baba lana la se jini sa won ni jo mejo jo meje oni ti o fi pe ojo mejo la sadua ojo mejo ni gbogbo e ba di final bi baba se so le ojo mejo na la pari gbogbo kurakuta asoku asegba in tokan re ba ran loni ya mo jise n kia kia kia kia ori eleran ara ni o eleran ara le n to fe se nkan fun o le pe o fe se nkan fun yan ko mo test e wo ko de fumbu esu a mo lo yan esu le ti lo ba wa pe olodum mo ti

ikanu oto ni keyan promise eyan pe mo fe se bayi ko wa je pe lowo owo to ni pelu ogun olodun to ba dodun tin bo lo moka 3 million ni wo pe moka lodun na o wa dodun keji agbara re o wa gbe mo ngba moka di 10 million kin lo wa si

0: oni yi ore logo olodun to ba di next week mo o ye ki fun won ni 100,000 100,000 to promise yen loju ese o ku ni falu mo o ba se pe joto so fun lo ko fun falu re high ju to ba di next month won fun 100,000 aja sare gbo kede ati polowo oja meji aje ebun po le ni o eh idi ni wi pe oni lojo bi baba se bi oba ojo bi ti o larin keke ni eja ma se baba ina oni tun lojo le ya gbogbo program to ba fall sinu odun bayi new year ni christmas ni easter ni Oto bo public holiday. A eri bọlọn se nsisi ara re. O da epo ni tun ni trend abi. Gbogbo e sa o wonu ara won wonu ara won. E ja sare gbo kede ati ipolowo oja meji.
1: Olajide FM 96.7. On Lagilu FM 96.7.

0: Eja ma salaye fun yin wipe. Oda bi orin Colin ti oni e mo nra mo die die lo mo pe baba. Ejo kan na ko ni room je room. Gbogbo o pada boju e. Eja se bayi. Eja se oju opo le. Eyin oloselu eni nam. Eyin oloselu aye o e wi pe nam eni o.
1: Eni sere komura sire.
2: Eni seka komura sika atore a.
0: Mo fe soro nipa eyin oloselu la aro e.
2: Eni o fe ni foro bi ojo.
0: Oselu rin ki si o ti dele aye ona je. Rikisi oselu ti dele aye ojo pe. Rikisi oselu ti dele aye ona je. Iku tokpa. Iku tokpa Adelabu Adegoke Penkele Mesi.
2: Be aje ni be.
0: Oro oselu wa nbe.
2: Ika osuwa. E mama she o ika oda.
0: Rikisi oselu wa nbe. Ewon ti awon lowo lo Abosi oselu wa nbe Iku tokpa Bolage Abosi oselu wa nbe Ija to bele laarin baba ladoja ti baba Adedibu Abosi oselu wa nbe o Mo lagbara lati yo Olubadan sugbon mi o ni se be Lo ba di gba Isiaka Ajimobi Olorun fori joku orun lo so be Otan o won ba bere si ni fa mo lowo Olorun o yo Olubadan o Olorun o yo Olubadan o Rikisi oselu le nwo yen Bola Ige soro lori radio Oka bilere ni awon we royin pe o se je awon omo eyin odi ni gbogbo awon te ko nu cabinet Ola won to koju osun won lohun ko be awon ni so mo abadan wa koju osun won ni Oda won lohun po mo abadan koju osun won o Oba di gba won yi mo lowo won lo so po mo abadan koju osun won o Iye ni campaign ti won se kaakiri lodun na Baye se feran Bola Ageto wo jori joba elekeji yen se lo ba di omo wa ni ejo se o omo wa ni ejo se o ni jona la gbe fun Dr. Victor Omololu Olunloyo Omololu di gomina Olunloyo di gomina Alufansaro Ti won so si baba Akinloye Ni Ibadan Rikisi oselu konu e Ah oselu lo ni ka paru adapa mo yan Won a mo pe ni le mo Iro ti ojo yan won le mo yan Nitori pe ngba yen Baba Akinloye ki so kesi omo ki si saba ja fa won omo re pe e fi post ba e fi post ba Ko tin ti won so njo na Ara won ti an fenu won lu ko giri pe ah Akinloye obi mo Ngba siri wa tu won mo wi pe Akinloye biyin din din o si biyin din Koda adajo jade nu omo E ma di oro mi e ma fi we le oro mi o Baba Adedibu Olorun forun ke Olorun forijin Nigba aye Baba Adedibu Odi bebi ba tan ku onu se isebuse Ai mo ye nti o rin wa lati le re To je pe to ba ti dakata le won o gba wi pe asiri ti bo asiri ti o koko bo ni pe o koko je amola ati abula ti o mo yanwo re gbigbona bayi pelu eran mo alu ti o se gbandu gbandu
2: eni se ka to mura sita atore aji kai ko ni be
0: ile re ba di maka awon ero ba npe yi sile e nigba ta won ko ba je ewa o this is not your amola politics o gbogbo nte se mo lete yan owo bi o amola politics ti won se mo lete iwo na se bread politics nle re iwo na se fufu politics nle re ka wo
2: ti omo re a je ni be
0: ah oga yin ya muda o
2: se
0: yan ba bo badan to bo oloselu badan laarin odun kan eje ka patewo fun lai sodun marun lai sodun mefa lai sodun mewa ti o si jale tiri to ba de karangi dati baba adedubi ofin ni ronje fawon eyan ah olodum mo fe bi sare pa baba yen o le tan kan e awo mato mi sosunsun pe ah mato yala to ti e ti taya re njo kale e kin le fin se na aba ne won ni kini taya kan won tun se kini kan e lo re wen ti ora wa awon awusa kan si wa lodo baba murafa won o pe sabo lo ni garararara en ta wi pe won ti gbowo de yo pe loko digbi awon eyan o tun jamo la lo berebe fun bi ose kan ose meji ngba won ba nawo yun tan olodun o pese mi bi se yi ma gbese aye eniyan olo dola pupo won fe nu baje nigbo ya won ni omo lo jamala won fe knock e ni o omo lo jamala nle adedubu abi an ti fo mi omi iwe abi an ti fi romo la fun won na tori ka ba ka ba to nso e yo ye eyan won ti protize e won ni omi iwe omi ti an ba fi we ni won fi romo la ti won gbe fa won eyan le mo oselu ninu oje ti an ba se un emi je nbe ri baba adedubu a wa pe e be mi na bu obe temi sibi baba koda ke le ba mo nibi ti mo ri baba de baba ki je ju amala ti o ju ikuku eni bayi lo amala kekere ni baba adedubu mo je sugbon nu obe gbogbo general ni muan mo la general na ni o ti musu keke kan o musu kan fun baba o si to be si ajo mo je ati baba ki wa ni nle mo oselu afunje leni afunje lola afunje lotun la afunje jo merin ti o ba ti asi se edakun se agba ni won o fi jo etu afunje ohun ti o mo bu die die sinu onje ni le monu
2: eyin odale
0: ri kisi aye ejon ni ki won pa ayan ki won gbe seyin kule oloselu ni won ba pe lagbaja won boku eyan leyin ile re o ti enikan ati enikan ba ni gbolohun aso won lo pa loru won wa gboku e lo sile opponent awon opposition won wa lo polopa awon olopa wa monto won le gba beran le won won le gba be ko si nti won le dajo ku fun
2: oluwa ni o se
0: rikisi oloselu aye ejo nigba oju ote la bi ogun wa ma fogun jagun ti won sagun si iyan tede oni yede mo ninu nti a ma lo ni weapon oselu won a ma gba yawo en ti a ba mo pe o ni weight won sun mo yawo re won wole si la ni wa pe yawo re like owo won a ma fowo fa loju mara titi won no care debi pe won a ma boko re gbenu ile oko mo ro po ni yawo ko ni mo pe won ti approve tu yawo ohun ti a ba ni ko fo ogun sinu onje foko re owo kan ni yo gba bodi won le ma ba yawo esun o si nti won o le so bo ba fe soselu nbadan njo nto ba mura daada to ba je ilu ebo lo ngbe abibi kan lo gbe to ti wa ijo na lo gbo tan bi an se fe ya re won le pe e ma ibo ni ya ibo baba re o awon kora ti an wa logun pa ngba kan ni fun iya re loyun o ke so ke sara wa o ke se eyan wa o le mo o selu niyan ebi baba laamu won ti pe ni gberari loju gbogbo wa yi na ni mo wo nkan kan lori Facebook ah mo si gboju oke bayi omi si jade loju mi awon ti o ni je eyan laye won ko si lori laya ko si mu are orilede ko mo ya bi paper o si nda ko re o si nsepe lomo re o nsepe leyawo re kele se to lori orilede se onitori pe iye to lo ra lubosa awon ju so lori orilede lo gba distributor alubosa ni oloja alubosa awon fun odun ti won ba wa se nkan e pe won buru iru eni bayen ti won ba fi suku ofin gbamu laye ti fe onu ti e jade ti Facebook jade n to ba wu kaluku lo le so labe ile re ti o tan ring light ninu jamba ta won oloselu tun lo bayi to bad oun ni wi pe won lo wo e wo bi egbe olobrela e wo bo se rinle to tele egbe yen lo rinle ju ni gbogbo Africa ko si egbe the largest party in the whole Africa ni
2: iseka to mura sita atore ati kai
0: iwo oju mi emi oju o emi ni o mu ngba keji n o mu oni gba keji e kaka ke ku ma jese si afi sawadanu nijo ti atiku o dibo ati wike ti won o dibo abenu egbe olobrela imura jona ni agbara fun wike won ra moto bus gbanagbana coaster o tu ogorun kan
2: o pe titi omo re aje
0: won ra moto omo bus o fe tu ogorun kan ohun na siena wa lo bi singom won wa ha siena bi 200 gbogbo e won brand photo wike mo atiku na duo pelu nti won pe ni karamo nijo won bere re ose ti a bere si ni fi iforo wero e ri pe ti a ba ti fe se primary bayi e ma yewo dollar ma ja wale ki lo fa ti dollar fi n ja wale o ni wi pe owo sara ni won le ma pump $1 million jade to ba si ti po circulation yo owo rira re o wale e lo wo dollar nisin o ti wale si naira nitori wi pe primary n lo lowo lowo owo naira en ti o gbe en ti o gbo 10 million pick up meji won load e to se pe ijo ta ti bere program won o ti ni pari e sugbon dollar ta pe 200 million abi 500 million ni fe gbe walai kuni ko to Ghana must go were wo ninu briefcase won o gbe 500 million si ti an ba setan si naira o gbe lori atelese bayi e lo pe mo la kini wa won lo mo negotiate pelu e eyin baba nta bale ninu ri ki si atote ti won se ni isin won fi egbe won fi ba won fi won fowo begbe je awon ko sakoro sinu okokun won ta faanu mole bo ni a se nse won mo pe gbe awon ti duro won duro sinu egbe kan wa egbe to ba le fe ja latako won egbe to ba fe ja benu gan won wa mu owo toto owo ninu owo toto owo yen won wa lo fi da egbe yen ru latoke pe kini ko si en ti o le dale iyawo re le dale re tori owo omo re le da o tori owo ebi re le dale re tori owo won wa se dollar to dollar
2: eyin o dale
0: honorable lagbaja o ye lo abuja fun mi e lo lo ose kan labuja e fi da gbogbo e enu egoseti pelu alaga egbe yen ati gbogbo asongbe re Epe efe ba gbogbo awon saabe se meeting ni. Honorable Lagbaja o. Eyin e di camp ko nu egbe wa ke wa lo be. A gbowo fun yin. Sa ba ti gbowo fun yin. Owo nle fi lo dale ru lohun. E ti a gbe kele ti a gbe lowo o. Ko gugu le rowo na yo kan ma hale lasana ni. En to se pe en ti an tele won ra fila fun ra won ni won ra fesi fun ra won dawo oko ni se leyun ni o wa ba wa fa gagbaga 10 minute ni ke so color fun kabiyesi olodumo re ni mara ba ye laarin ose kan ni gbogbo e o ba doju kodo ise owo nu ni e wo bi ti won ba egbe orisirisi de amo ye egbe ti an ti faya gbogbo awon egbe ti won yan omo ye ni isin awon ti a pari ibu abele e ti gbo nkan kan o ofin buruku papa mara kan wa ti won ofin le lo nu egbe mi mo baba tinubu iba laye re ni abere ofin pe to ba ti pe oyoju sinu egbe yi po se nkan kan to ba ti rowo mu nu egbe un o ya ni dibo nu egbe mi mo o le ko pe omo ku onu egbe ti won o ti wa leyin re o sugbon o ni le lo dibo nu egbe mi o wa le fowo re support egbe mi o e ma wo film orisirisi ti o jade ni bi ibota di lo be ba se primary ti o mu o le lo nu egbe mi ko sare lo ra ticket ibe egbe ti won omo o le sare lo be pe e dakun asia egbe yin egbe fun mi e gba 10 million nu e ma pe 10 million ni falu njo na loru ni won 10 million yen oru won se meeting re yo be lago kan oru won pari lago meta sago merin se ba dele won a ma to gbe won ti lo se jamba loru won ti block yen ko si yen mo pe yan fe ku ninu bi kan fe bo bi kan e wo gbogbo awon omo ye ti won yan tinu bi ti gbogbo en se wuruwuru bayi awon ti a debo abenu ti won ba yanju oro won titi ose kan sasiko ta wa yi aja si pe awon oni candidate nu awon sigbon awon ti o plant bomb le fun won won mo bi ase plant e eninu ba bi osa lo court bi a ba si lo court bi ya eyan ba laje won o le dajo laarin ijo marun o le dajo lose kan epedeke tawon inec si fi kale ose ti nbo ni opin se ri pe plan buruku ni won gbe koto le won tenile lori won ni ka wa sun le o ti diwa won o ti di se won ara won lo se lu kan ti a fowo leran ti a dake bi omi amu e gbo nkan kan nu won won ra ticket won ra form a mo wo bi oro yo subu gba awon mi ra form won so wi pe owo ni a fi da won awon mi gbe lo mi kale awon mi ni aba pe eni o ba ti se le meji le meta ti o wole e ma fun ni ticket egbe wa a ja si pe e ja tu die lo mi wo to ba fe dupo oselu bo lowo lowo awon to lowo lowo tawon o le dupo won wa
2: ona to mi ba wa nu agbo
0: won fe lu o awon fe je baba asale ki won wa bi do mi ti won mo control bi gomina ba se meji agbara ti o ni koja be gomina to ba se ele meji to ba lohun olowo lo iro lo pa ebun gba mo binu gba mo binu gba mo binu se e fu contractor kan ni contract 10 billion yo si gba 10 billion yo si gbe lo be e ni ko ni loro ajo sonu en ba se le meji nu gomina to ba lohun olowo lowo e sa fun o dabi en to pa odidi maalu to da kun to da wi to da sa to kun to ge to wa na wo ke pe gbogbo araalu e wa wowo ohun o ko se je nbe o olooto ile ni be ba looto ju e le ri po oselu Nigeria yi bo leke ko ni je yan won ni inu mimo o se kini ka iro ni owo yan o si se Nigeria mo oba ninu mimo ko ni ko funfun bi igba emu to ba lowo to fi support e nile tuni to mo Nigeria ti a ba fun ticket to ba fi nu mimo gba to ba fi grima kai kan gba ticket e ba dori video ri film wo ngbo lo ma wa ai bi onu abi kin lowo ko ti e omo baba kin ni ko yi emi ni lo so fa won ara ile yin ki won o dibo ki won o se be honorable agbaja ni ki won o te fun o e dibo e se be o na mo gbe sawon ya leti o na mo gbe sawon ya e leti iya lagbaja won ni e dibo e se be o 5000 honorable agbaja ni e ba ti te fe gbe awon 5000 o koja wi pe mo gbo owo yen mo te si bi o wu mi eni o fi han ti wa lohun te ba ti tetan e fi han okunrin to wa lokan te ba ti tetan e fi han agent yin nu kabiyesi olohun o ta ni determination to ni lati bi osu mefa won si yi si magan na gba to pe ko lo be nle lo to ala nta kun ti tawudi ai koko obere o wa re nikan ro ni e wa gba 5000 ftc obi ajapa e bi kin kan te kana e wo la te ta ri resort e tele awon ta se logan na ke ala nta kun tawu ja gbo ta gbo ja e oto ni ti rice ibokola o rice congo meji tomo re ati yawo re o je titi e fodun merin to ba se pe ko le mu won bewure boju eyin a fe pe felepe bagutan boju eyin a fe pe felepe o ti je rice o ti mu milk o ti ba gbogbo epe o ti neutralize milk to mu o ti neutralize gbogbo epe ara re ma tan ara re je ipe osise mo
2: orun le ja ti wa saye
0: e ja sare gbo kede ati ipolowo oja
2: orun le ja ti wa saye
0: kere ta ba sora daada Nigeria yi gbogbo egbe ti o ku nbe o le je okan lo won pe kini kan party

0: ti o si eni pe nija kan ni
1: ah
0: yoro gbadde te nsoro bayi abi yara palo lesun mojumo
1: ah de ko fa
0: o ya kini account number yin baba lamuloko
1: 20 98 98
0: eja baba lamuloko ku o egbe lo mi si eja baba lamuloko ku o hello somebody
2: hello sir
0: hello e kaaro o
2: yes sir e kaaro ko to sir
0: eh odun ni yen bo le tin pe yi
2: lati gate ni sir
0: lati gate mo gbo kada bo lati gate gbo kada kan lele ko wa gbowo odun
2: all right sir
0: ki lo ko re lati gate
2: oduleke omi sakin
0: eh
2: oduleke omi sakin
0: oduleke omi sakin lori okada ko sibe kin fun kaasi kaasi lo gba
3: agbagba gba te wole o so du lowo siki
0: oluleke o mi sakin lori okada hello somebody hello e kaaro o
2: e kaaro sir
0: ele o
2: abdul latif lo npe lati pinle ogun
0: abdul latif lati pinle ogun
2: eni sir
0: account number wo lo nlo
2: op
0: oya so le
2: 70 69 57 57 49 49 87 87 Benny
0: kin lo ko ti o gbe wa
2: Latif Ayodeji
0: Latif Ayodeji
3: e ma fi bi
0: o pe abi
2: Benny sir
3: obe o gbodo sele
0: mo pe baba se bi obe mi yogun
2: baba mi se bi obe mi yogun baba baba baba olodo mi inu ogun sir
0: ami o jere hello somebody
2: hello e kan sir apo odun sir barikade sala
0: barikade sala mo le tin pe yi o
2: agbe lati olohun sogo
0: olohun sogo phone n gbona oya sare so phone account number re mo gbo kada bo ki lo ko re lori okada aki olufemi lori okada gbo kada ba mi ni nisin ko wa gba cash mo bo wa gbowo tutun ko fi sodun aki olufemi lori okada
2: aki
0: olufemi lori okada
3: asala
0: hello somebody
2: hello
0: e kaaro o
2: eku
0: odun sir
2: oruko mi ni gbenja
0: lati bo
2: latayegun
0: oleyo oye sa ka number yin kama kama kama kama
2: 21
0: million la fe ha o ejaraye hawo
2: 21 42 42 31 30 31 30 99 99
0: UBA
2: ajare lo gbe nipa
0: se number yen pe to pe
2: 21 42 21 42 31 30 31 30
0: 9 meji
2: Bẹ́ẹ̀ni
0: UBA. O kan wo ni o gbe wa?
2: Ajayi Olúwàgbẹ̀mí.
0: Ajayi kini?
2: Ajayi Olúwàgbẹ̀mí ga.
0: Ajayi Olúwàgbẹ̀mí ga. Mo kowo to fun mi. Asamu Olúwàgbẹ̀mí ga. Mo kowo to fun mi jaguda ori gbe.
2: Kowo to fun mi jaguda ori
0: gbe. Baba se bi oba mi re ogun.
2: Emi baba se bi oba.
0: Hello somebody. Hello e kaaro.
2: Hello Alaji.
0: Eba.
2: Apo odun.
0: Eku odun mo le tin pe yi.
2: Lati asolo ni Ogotade.
0: Ogun
2: ta solo.
0: Ogotade lat eh baba to ni pe nija oju yen niyan.
2: Bẹẹni sa, bẹẹni sa.
0: Oya ko dobu sowo re, e ko dobu sowo re.
2: Ah, e ti mo dupe o.
0: Ogotade dobu. Ma pe emi re ogun kola olotu emi baba se bi oba ogun
2: emi re ogun baba se bi oba emi re ogun
0: emi ya ajesa ogun olohun ni joko re olohun ni joko re oni yawo mi
2: ami o oko re yawo mi o
0: ami o ah o gbowo mo
2: ah
0: oya oya kaka number ta sare fowo sinsin
2: 31
0: 62
2: bẹ́ẹ̀ni 08
0: 19 60
2: bẹ́ẹ̀ni sir first bank
0: Ogotade
2: Oluseyi Abiola
0: mo fun olowo baba se bi oba mo fi tawon unique kun ni mo fi ni ti e di double bi se n wole na lo peun o ri pe oni lucky
2: se mo dupe o e se o
0: ma pe ile ise unique oni jona
2: se se ni kede jona
0: ma wi pe baba se bi obe mi yogun
2: a se bi obe mi yogun e se o
0: Oya, unique, eje nsare da unique lo nka mo wa jewo yoku lo 1 million ni. E fokan balẹ, nto wa nle yo to pin. E fokan yin balẹ kosi yawa. Yes, ya je sai mo wole.
4: E karo sa.
0: E ku odun, e ku yedun.
4: Ah, odun ni.
0: E sa nflenjo ni sa. Bokunrin, bokunrin. Bo wite mi o. Bo wito mi o. Ki gbo ara omo de kululu bi alo le ke bayi. O mo jo da lo bi kan.
5: Ka dupe lowo Olorun. A dupe lowo Olorun. Ah, baba ko lotu Olorun je ke mo yara
4: yi. Amen.
5: Mo de are awon alawo funfun ni Portugal.
0: Wallahi.
5: Wallahi mo tun respect yin si.
0: Ah,
5: awon to mo yin be yen po to se pe.
0: Anijo a lo Canada.
5: Ah,
0: general manager radio yi.
5: Ha.
0: Ajo lo Canada. Lati Eko, won ba mi ya photo, a fe ba yin ya photo ko ti mo nkan kan. Awon stop over. Ba se tun so. Ah, ni airport ti won mo wa ta wa na mo won ri. O tun ri won ti won da girigiri wa ba mi ya photo pa.
5: O ko
0: le ni Qatar.
5: Ero po.
0: Nigba ta de Canada o tan, ni suga ba ja.
5: O to. Nigba ti mo de Portugal. Ah, omo adaba ni ja ni baba koro lo.
0: Olorun lo ni ori be.
5: Awon to so mo mi pe ah, e fun mi no baba, mo wa pe ni video call. Apo
0: oju baba, oju ya etutu.
5: Be ni wa pe video call. Oni oran mi si yo. Ara Portugal.
0: Oju oni
5: ti. Ah, oni lagboro Olorun e ni mo yara yi. Ogigi te ti ni koni wale lagboro Olorun. Oni se pele, ara Portugal mo jise yo, awon no mama wo ran la. Oni se fun yi.
0: Se ri bayi.
5: Oni
0: je lo mi koni jise.
5: Oni
0: gbe. Oni lo le.
4: Ami
0: je se oni jo.
5: I'm a lawyer. Mi o ko lo
0: wa loni na
5: o wa nbe le ni a se 75% promo iwo to ba gboro wa to ba wojo olorun fo mo ma lo si bi kankan mo ma bo ni unique facility
0: ebun odun le yanu
5: be ni ya to si pe tu gba 75% promo baba kabo mo se de laaro e ni mo se lati lo ibo laaro e ni mo te nbo re
0: se ri pe mo laje oju awon kini tutu oju we tutu bayi wo si sa ni ja loru wo mo si sa
5: mo ye nbore o ebo baba ka bo mo kule na tun si wa
0: kabiyesi olorun
5: o wa ngbo ale ni to ba wa le make mo le ni o ti ma bo lola a extend dollar fa won eyan fa to ba wo jo olorun fo won to je pe wo ye mi sun to ba ipo loyun ju ni ma sare bon uni facility to fe ni mo o je pe ko so en sesegesege o ti e je
4: tabi ko ti e wa mo
5: tabi ko ti e wa mo ma bo uni facility kaju e o to ba ipo jokunrin ni to je pe a to o da mo o ti e sin be mo rara ko seyin be ko
0: so seyin ti o sin ka
4: Ah,
0: as a fan, you know, experience left in sorrow.
5: Ben, what's the worry? Niko to tell adon wojo Olorun a gan IVF all my IVF I sele meji ti o gba
0: ewo la lo se ti ya ifin sokun lati London de na
5: IVF ni
0: to fail
5: to work
0: e wa fere kun
4: be
0: wakati mefa le bi sokun
4: de Nigeria
5: o ronu owo
0: wakati mefa niyan
5: be ni o ronu owo o ronu wala o ronu gbogbo abere to ti gunle aye
4: hope
5: ti o sin be mo ka dupe lowo Olorun unique ti wa so o ti so egun o ti so da aye mo wa lowo awon eyan to wa wa si unique gbogbo easy as cause e laaro e bayi ti to pe yawo mi lo ti pe yawo mi pe akuyiyo Olorun o Ago yo Olorun o je loku toko yo ba fi lazet laaro yi o je loku riri
0: kimi kilo de
5: ah ni mo nbo lati ko si Ibadan e ko mo so
0: de wode
5: ere opo
0: kilo wa sele
5: tire cord dey steel laarin meji
0: ka bi
5: mo ko be sin ton ogu oni di
0: tire huku
5: oru bo ibe sin ton
0: ke se moto tutun le gbe lo
5: moto tutun ko moto white ti tele onu bo ka dupe lowo Olorun pe Olorun so pe oku lo nsoro leni Tiko tu so. Ti do ti pe mo wa pe yade ja pe nkan bayi sere gan. Awon olufe wa ti pe. Awon ro ko
4: yi. O ti send the message on ti pe. O ti send
5: message you know ti pe. Aku yi Olorun aku testimony ni. Ibi ti daada wa to ta fi n gba lowo Olorun. ta fi gba lowo olorun awon o se fi
4: do mi
5: o ni se mi o mo gbogbo ta se gba awe yen ni pe eri e mo ko laro yi
0: kabiyesi olodun
5: eri e mo ko laro pe amo ya
0: ti na e se tun le wa
5: so oluwa si poko si nkan to mu mi mo bo le gere bi gba to pe nkan ko se moto bi moto jijera bi moto jijera to to
0: gbara olodun
5: ami ami olodun
0: gbara olodun mo re
5: ami olodun
0: ninu akokan si lo je e mo sare bo
5: be ni
0: pe ka le ba won eyan te fun lapment
4: be
5: be agbudo ma da won lohun
0: agbekele ti na o ni ja so
5: ami
0: e fun ala address ati phone
4: number e wo ibadan la wa en te ma bo lati eko ati agbegbe eko te ba ti wo ko ibadan be ba ti de togate ibadan e bo le nbe so fola kada pe ile ise unique fertility le lo ni junction jankata ni akala express ni koja kuola won agbe yin de odo wa awon to ma bo lati north ni lati osun ni abi ilorin oyo ni te ba ti wo ko ibadan so kale ni iwo road lati iwo road e wo new garage ile po total ni new garage so fun marata bo lo kada pe ile ise unique fertility ni junction jankata ikoja kuola le nlo won ma gbe yin de odo wa a ma ise laarin Monday titi di Friday
5: ah yes Saturday Sunday Saturday and
4: Sunday e pe si ori 090 33 33 55 69 69 70 090 33 55 55 69 70
5: iwo to wa le wa fun leya promo yi to de fe ja fare 75% promo fun leya promo tan si e deposit 10,000 as no account wa
0: common 10,000
5: e to wa londa
0: to ba di December ko to le ra aye
5: iye wa o tun wa londa promo ileyanu ileya promo la ma
0: fun gba to ba ti wa
4: anytime
5: ko ja ti deposit ko ja so pe I'm interested ko send 10,000 naira si
0: pe mo
5: have koru
0: be ni
5: promo yan a koru ko won sile o tun wa londa promo o ye ma pe sori number e pe sori 080 60 60 70 70 45 45 37 37 44 080 60 60 15 15 37 37 44
4: pelu unique fertility
5: oyun ni odi

0: nbe.
1: Elo sa.
0: Elo e kaaro.
1: E kaaro sa o.
0: Nibo le tin pe yi.
1: Odo na apata ni sa.
0: Odo na apata ah e le ba mi nbi mo mo ti fe pari eto. O ye so candidate si.
1: Isaro si.
0: 06
1: 90
0: 90
1: 55
0: double 5
1: 36
0: 31
1: Access Bank Benny
0: te ba se mistake won e pe mi pada pe mo gbagbe number kan le kan o etu number yen pe
1: 06
0: 90
1: 55
0: double 5
1: 36 31
0: Oya, o ko wo ni o gbe wa
1: Taiwo Morun Fola Olusanya
0: Taiwo Morun Fola mo powo to fun mi jaguda ori gbe
1: owo te fun mi jaguda ori gbe
0: baba se bi obe mi yogun
1: emi yogun baba e pe fun wa o
2: ege gbe gege to ya kule ko ala ide
0: papa o ko eyan meji ti o je lori eto yi
3: hello
0: somebody
3: Hello sir.
0: Hello e kaaro o.
3: E kaaro sir.
0: Nibo le tin pe?
3: Sola ni lati apata.
0: Sola lati apata. Oya. Account number re
3: 31 336 717 18 First Bank.
0: O ko wo ni o gbe si
3: Olusola Adeleke
0: Olusola Adeleke ma po owo to fun mi jaguda ori gbe
3: owo to fun mi jaguda ori gbe
0: wi pe baba se bi oba e fun wa le mi
3: baba se bi oba e fun wa le mi o
0: iwo na olohun o se ololowo o fun wa lowo le mi lagbara olohun
3: ami
0: hello somebody
3: Hello.
0: E kaaro
3: baba o.
0: Nibo le tin pe?
3: Aku odun sa o.
0: Aku odun aku yi.
3: Atamuloko ni o.
0: Gbogbo amuloko nko.
3: Atamuloko ni o.
0: Gbogbo amuloko.
3: Alaafia gbogbo wa wa o.
0: Alaafia
3: na wa sa o.
0: Na.
3: Yes sir.
0: Mhm.
3: Aku odun asope o. Baba nko ojo bi gbogbo odun kan ni o.
0: E seun kini account number yin?
3: 91 51
0: 61
3: 37
0: 06 05
3: Olaniyan Oyewole Kabiru
0: Bank wo
3: O pay
0: Olaniyan Oyewole Kabiru
3: Yes sir e so e fun ara mi o
0: Amina Kara layo ka pade nre a ni dolodi leyin ara wa mu oni je samura o ati ha nkan kanu 1 million ta fe ha o boya lati iwo 200,000 ati ha 200,000 nbe papa e pade mi njo sunday mi te ti pade mi ah ayoku

0: So, akin ka bo si ka gudube futo so ti toni o.
1: E seun.
0: Ibi yo wu te lanfani lati wa lele to de pe e ti ngbo wa. Akin akin. Be la kin ka bo ati kin ku odun. Emi wa to se odun yi na ni yo tu se to nbo ti o si tun ri opolopo e.
1: Amen.
0: Loke pe ninu alafia ati ohun oro. Ati wa de bayi o. E mo pe ta ba ti de bayi ti awon ilu nba ti wole de. Ati den tori tiyin ni iwa se pe tori podun ti wa de ka wa ni awa ti radio won ti radio tori pe
1: igbayawo ni lekun wa sile
0: igbayawo ni tori pe igbadun ti tiyin bayi so ni se titi wa ni
1: ko ba se nda eran leya dubule
0: e
1: fe mo gbo awon nkan kokan ile ite ti mo lanfani ati gbo tele ti mo dun mo inu la si a ni wa fe fi dun yin kikin teyan kan se ni wi pe be ba tin de eran leya dubule te nfa e mo ranti awa na o
0: nka nbe nka pe ah o ba nfun awon okonu ati martini awon na mo fi wo kan ati wa de bayi o martini salao loko temi
1: akanji ko yin re eyin jo olodumare ti o se figigun okon joseph ajoko bi en tin fe na loko temi nje e ti mo wi pe gbagede gudugbe run ya lago meji lase ago kan dondo ibe na la lanfani lati kale si gege bi olodun ti je o ki ori ofe re ko yo oko ojo kan awon royin eleyi ti se agbo sogbanu agbo dami ete agbo silekun enu pe ha saye na la si wa be gedere aye la wa bi an ti winjo ni pe an mo re rin ka e baba ni a mo hu lati bi
0: gbagbe gbagbe nkan
1: oh my
0: my
1: so
0: mo nzo owo se agbo se ra mu to bayi gbagbe nkan
1: oso opo won ni oye rerin ka o tun rerin bayi nisin
0: olohun ja ro re kun
1: olohun ni ja ro re kun iroyin on ko dun mo ninu sugbon baba ni a mo hu lati bi bo ni o se ri lara yin ni bi te tin gbo gbogbo e gbogbo ere ka fi gbe pension ku o lara ka si tun le mo mo wi pe aye ta wa nu re yi isemi aye kan ni sugbon bo se je eyo kan ko aye ohun o pe gba binu ba wa nbi wa ka mo se jeje binu wa ba ndo ka mo fe so se ka mo ranti alagemo wi pe alagemo tin se jeje ikun pa gbele nta si opolo tin fi gbogbo gba janra re mole olohun ni je asirin olohun ni je ajo eni ti an wa fun kan laburuku ami atami
0: ami ami
1: baba jade nle olohun pa ona mo baba wa lona
0: ami
1: ona oni na wa o ile o ni le wa be kedere ewo wa ni kini si o ewo lo tun se te bi o se sinu
0: adua ni
1: oda
0: ka adua
1: ke abo olorun mo daju lori wa ni gbogbo gba ati ngba gbogbo e je a si tori pe e mo to ba ti loju opo nle irufe mo be won ise aresa won ni ko ile ise ologun oju ofurufu ni won ti kan kun igbiyanju won lati gbogun ti igbesumo mi ni ipinle bonu latari ikolu oju ofurufu eyi ti won gole ninu eyi ti won doju esun ibuba awon ajinigbe awon agbesumo mi eleyi to wa yika agbegbe iju ti sambisa ta mo si sambisa forest iwe iroyin daily post on lo post iroyin on tita o to wa se be fun tosan tini odigudugbe
0: iroyin gudugbe to je akomo temi futosan titoni na lo je iroyin muso muso muso to je pe iroyin ohun na lo dun won ninu oni pe are orilede wa Nigeria lo ti boju woke bayi lo ni o jo bi pe odun mo tin benta awon eyan si tin lo oko ririn ireluwe won lo oya owo ireluwe oya egesi meji egesi meji e ma san abo e ma san abo e mo san abo mo mo lo daula mi e mo gbo losan toni bo se je gan ati awon oko oju rin
1: le to dun mo ninu ni
0: awon ko dun mo ninu ka mo duro si e ba ona ka mo so wole nigba ti e ma lo
1: wo ijo ni ti mo fe lo si UK UK kan na
0: ti tamu loko abi ti
1: ewo ni you say UK kan be la mu
0: leko
1: United Kingdom ni
0: ti to wa bi Britain
1: mo wa to je nsoro
0: se ti Britain
1: to ma je ki nsoro
0: ti mo
1: mo wa duro ni ngba mo de bega mo sun si iwaju mo wa nawo pe boya ma ri ma ri plane sole
0: ni kuola to si sun waju
1: mo ngba mo de bega mo wa sun mo rin si owo waju pe boya ma ri plane sole awon pe tin ba wa ni keja owo ori ohun mo wa fe ile ise olopa eka ipase ti ipinle Samfara won gbe mi lenu afurasi omo iko lote omo bandit meji ototo be si re awon nkan ibugbamu won ri gba lowo won lasiko igunle eto ipara aro eto abo eyi ti won doju esun agbegbe ta mo si ijoba ibile Bungudu to wa ni ipinle Samfara adupe o ni iroyin ohun nlo bade o
0: iroyin eleyi lo je pe o gbe mi pa to si gbe mi lo si ipinle ti Eko lohun oni pe ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle Eko ni won ni owo awon ti barakunrin kan eleyi to je pe o so panpa po pelu awon ore re pe kan ji ohun gbe ki ohun le ba gba wo lowo oga awon no ba ni ah laye ta wa yi won tun dinbon pe kan ji on gbe oni o so fun oga un pe oga oga e send million kan abo e send million won ti fe na un pa si bibi yi won ti fe na ni ti olopa ti mu e mo gbo lo so toni
1: okay e je n gbe rapa kin ton lo si orilede Ghana nebe ti mo ti ri iroyin kan eleyi to yoju oro sita o pe ile ise olopa ti ipinle ti orilede Ghana ni won ti fidi re mule pe won ti fi kele ofin be ko wa meje ototo ninu eyi ta ti ri awon osise ile ologun meji eyin military personnel ati awon olopa meta eleyi ti won ni se lori nto ni se pelu idigunjale ninu eyi ti won ti kolu awon agbegbe ni Accra Tema Ayinam Kumasi to fi mo Takoradi amo owo ti te awon meji ohun ase awon osise eleto abo na tun lowo ninu ka mo gbe gbe sumo mi mo jale orilede Ghana na o wa da bi eni pe ibi gbogbo won ti kade ale
0: alele ipile ti Kwara so na tun ni royin leyi to je pe owo mi to ba ti mo se na o bayi ni mumu to je pe iwe royin ti Daily Post na ni o ko royin ohun jo won ni pe awon afurasi meta ototo kan re ile ti ile ise alabo ti le wa ti NSCDC abore ni labolu ni won ni won kefe won ti won si mu won won ni won wa kusa ni ipile ti Kwara lai se pe won gba ase won ni eroja kan ti won pe ni nitrium o na ni awon wa nti won won ni won wa ni won ni e lo mo jale me o e lo mo jale me won ni ya jale n bo se gba se ni na ni ah se bi oluwa lo ni le ati ekun re aye ati gbogbo n to te

0: Ata ate do ninu e kai kai won tin be lakata won le se olopa da e mo gbo losan tuni
1: okay omi tore eleyi to yoju oro sita o pe awon agbeban ni won ti kolu agbegbe kan ti a mo si afin emi ati yashikira eleyi ti o wa ni ijoba ibile Baruten ni ipinle Kwara be sire won kolu ago olopa ti Yashikira bakan na gege bi iwe iroyin The Nation bo ti se ko iroyin ohun
0: ipinle ti Oyo gangan bibi ni iroyin eleyi to je pe The Nation na lo ko iroyin ohun jo oni pe ile ise olopa ti eka ti ipase ti ipinle Oyo ni won ti lanfani lati mu awon to je afurasi meta otokotokan to je pe won tun da awon eyan kan sile ni agbegbe ti otu ni eleyi to nbe ni agbegbe ti oke ogun lohun oni won ke fi won ni won mu won sikun awon ti won tun de mo le nbi ekun ba teyan ba deran agbo won tun lanfani ati tu awon yen na le e mo gbo losan tuni
1: okay omi tore eleyi to yoju oro sita wi pe iko le ise olopa ati ipinle edo oni owo won ti te awon afurasi ajinigbe meta ototo ni jatu eyi to wa ni ijoba ibile iwo orun ti Etsako yun Etsako West Local Government ni ipinle na iwe iroyin The Nation on lo san iroyin ohun sita o
0: Daily Post na lo to ko iroyin eleyi to je pe Olorun mo fun wa lomo papa nlagi o to nse ladua wi pe omo sesin konusin atemi ateyin eledua oni fun wa o oni arakun kan re Spiro omro ko sesamin mo ko be sesamin Spiro Odyssey lo ko eleyi to de pe omo pa pa bi ban ni won ni nigbati baba re ti o so nje nu le o lo ba ni baba won bi won pa hun eni ogbon dun ni o to lapa to lese to
1: ruku ori po apa ri po ese
0: ti gbogbo san re to pe ni baba ni eri oko ti jade ni baba re erun mi ko so je nu le o ko so je nu oni to se binunu lo ba na baba pa
1: ona baba pa
0: ona baba pa pe a kilo ti o si onje ninu ile won ni a iya kan to tun da si pe kilo de to pa baba o tun de eyin eyin no ni duro oni olorun yo iyan olobo ladani apa e mo gbo losan tuni o
1: okay iyawo gomina ti ipinle Ebonyin abileko Mary Madeline on wi furu won ni o ti gunle eto kan ta mo si omo obirin kan kene ise nko osu kan eyin part a girl initiatives eto kan ti won gbe kale latari ati ri daju pe awon kini ti awon obirin ma lo nigba ti won ba lalejo osu osu won ni won pin fun won lofe won o si fun awon ti won le ni egberun mewa omobirin ti won ba laga yin teenagers won fun egberun oye to le ni egberun mewa won yika ti butoro ipinle na iroyin to dun mo ninu oni iroyin ohun ajo akoroyin jo le wa nloko
0: The Nation na lo tun ko iroyin eleyi jade eleyi tan fun yin la kori e yi o won ni pe ile ise omo ologun le wa eleyi to je pe o nbe ni ilu Abuja ni won ti so jade bayi pe e wo laarin osu karun eleyi ta wa yi owo awon ti ba awon agbesumo mi eleyi ti o le ni odun niye tawon ti woko ti mu balẹ na oni be lo je pe awon to tun be ni akata awon bayi ti awon fi oro wa lenu wo tawon fi oro wa lenu wo olawon yen tawon ba ka won won to bi oje le ni odun o din meta eleyi to si nbe lakata pe awon ti wa duro tori pe awon atawon agbesumo mi won ni duro ni royan won lo so
1: oya o e ja ja le pipipi ka be si ni mo fun yin ni ka wonu re lo ni kunkundun gege bi e ti gbo awon koko nu re ile ise ologun oju ofurufu le yi ta mo si Nigerian Air Force ni won ti kankun ayan won eyi to ni se pelu igbogun ti igbesumo mi ni ipinle Borno latari bi won ti se rojo ikolu akotun latoju ofurufu eyi ti won doju esun buba awon omo agbesumo mi eyi to wa ni igbo Sambisa Iju Sambisa yun Sambisa Forest won ni igbese yi ni won yoju oro re sita o ninu atejade yi to lu sita ti won fi si oju opo ikansire ni won ti ile ise ologun oju ofurufu le yi Nigerian Air Force gege bi atejade ohun bo ti se fi oro lede won ni ikolu ofurufu yi nlo waye lati

0: to eto ka bo le kan se lati e ka ipolowo oja wa gudugbo la ko mejila o na lo nte waju ka kan sa won ti wa to wa lori kanin bani dore ti Facebook wa
1: oya
0: mori olarin waju salau oloko mi mo ni mori onbe won ni apoeto won ni mori adekunle adebayo won ni well done sir times 2 na fi si yen ni pe well done sir well done sir
1: well done
0: mori taiwo okun okay asari taiwo nbe be na ni mori ore o Bishad Kumar amuro na nbe Adebayo Adewale awon na wa nbe Yunus ati Yusuf Oladimeji ati be lo mo lo sori ikoni bandore ti Facebook wa eyin na lo fi comment yin sibe ke like ke de ba wa share alele bayi ipile ti Edo o na lo tun je pe iroyin eleyi tele ko ti digudugbe eleyi to si je pe awon abiamo na no nse ladua wi pe Olorun ni fun wa niru omo papa nlagele yi o
1: amen
0: kilo fa adura won won ni ipile ti edo ni arakunrin kan to je pe o je ni afurasi to ko re je spiro odese o na ni won ti se lalaye bayi sita wi pe o ti se kupa baba re o latari pe won ni fanfa nipa pe ko so nje nu nle o nje wa nu nle ko mo so nje nu nle o na ni iroyin ohun so iwe iroyin ti dede post na lo ko iroyin ohun jo to si salaye pe o sele ni apa ti gusu ti esan isan lohun ni ipile ti edo lohun isan ni o seun jare ni ipile ti edo lohun won ni ni ojo dimo o na ni friday odese en ti se pe agbe o na ni ise re to si je pe nigba to de lati oko o na ni omo re to je ni 30 odun 30 years o na lo je pe o lo baba re ibi baba mi ko mo si o je kanu leti ohun o je ni baba re ni a lo wo o do me pe awon gari kan se ko si kanu le ni baba ni a mo binu awon ere oko te ko nko wa lati kini yo to bi ose to nbo ko to nko ja wa kan je ka ti ko fi ronu na oni nu ba bi spiro odise pe ah bo ni o si ni si onje nu le oro ya bi mi oni to se sumo baba re nu ni o kan ba lese lo gba won kan ti o lagbara lo fi na baba lori
1: kilo ade
0: baba mu
1: esu pa jeun
0: esu pa jeun a jeun ah oni oro hun o na ni awon odo gbo ile to je ko won be ni agbegbe ohun ti won si fariga oni be ni won ti sun marakunrin on pe ah o ti pa aba re oni bi ta won na ti na ti won ti fun moro ti won fun moro oni be ni iya kan ile to je pe nigba ti ohun kefin spiro nigba to fe pa aba re na lo gbianju to n pariwo oni sugbon spiro wo pe ah o de pe ya yo fe di ohun ni owo oni be na lo fa irin yo ni o fi sa iya ohun iya na ba ni koju mo ribi gbara bayi so n logun e oni iya lo wa lo pariwo fun awon odo won ti wa mu oni die loku ka awon odo na pa oni be ni awon olopa ti de pe e mo na pa
1: e mo na spiro pa
0: oro ye se oro bibi e ja mo mu spiro lo si ago wa nibi ti o ti mo salaye station oni spiro ti wa ninu station bayi bi ton ti foro wa spiro lenu pe spiro
1: kilo si odo fi spiro n
0: to si kilo de ti o fi spiro baba re oni be ni o ti wa wo bayi pe tori onje ni
1: tori onje
0: won evinu won sere won ni evinu
1: emi to ti wa dale gbodo bayi so wa ji pada
0: le ni onisan buku yi to ye ko won na wo oko lo wa onje ti o je fun baba re iwo wa na oni spiro ti nbe ni agbo olopa bayi
1: o seju pako o de je nte ko leti alele o di orilede Ghana akata ile ise olopa ti orilede Ghana ta mo si Ghana Police Service ibe mo bale si bage nibi ti an ti n so fun mi ti an si ti n fidi re mule fun mi pe ko wa meji ototo ninu eyi ta ti ri osisi ologun meji osisi olopa meta oni awu awon ti ba lori esun pe won lowo ninu igbesumo on to ni se pelu idigunjale eyi ti o ti waye yika ti butoro agbegbe Accra Tema Ayinam Kumasi ati Takoradi moni ha se looto ni oni ile ise olopa ati orilede Ghana yun police service Ghana Police Service ni won ti n yoju e fun mi pe atejade re gba ki won o ye wo won si fi atejade on sita loju opo ikan si re ni won ti aye lujara ni ojo isegun Tuesday ibe won ti n jo di mimo pe won fi kele ofin gbe awon eyan ohun lati eka ti office to ni se pelu iranlowo ise akanse office of the special operations assistant si inspector agba olopa awon orilede Ghana won ni gege bi atejade on ti yoju e sita pe oro yi n lo gbaye nigbati omo orilede Ivory Coast eleyi toju oludokowo ni Ghana Moussa Bamba to wa jabo fun awon olopa pe nse won tan ohun lo si agbegbe ta mo si Zowulu eyi ti won diban fun ohun pe won fe ta wura to won kilogram mefa to je pe ngbon gbe sori osun owo dollar apapo re je egberun lona aadota le ni irinwo dollar $450,000 won ni Bamba n lo fesun kan wi pe ni kete to ngunle sibe o na ni awon won yi lona ka si won pe nise ni won fira won pe osise CID yo criminal investigation department te meji yi te an si pe ra won ni osisi ologun pe bede kedere ni tiban tiban ni won fi gba owo lowo ohun te si ja ohun lo le ko to di pe won sa lo gege bi ile ise olopa ti orilede Ghana se wa nfi iye mi ti iwe iroyin Daily Post ti an si ko ngba mo debe ti mo hun wo pe ase ibi gbogbo won tin kade ale o won si to nse bayi ni orilede Ghana won je odi mimo pe awon ti won lowo ninu idigunjale ohun ni won ti fi kele ofin gbe won ti an si tin fi ina wadi ti an ti fi ngun won lara bayi ti an fi ngun won lara bayi lati fi mo kilo oju to fi wo mo nfi han ni
0: owo re
1: okay
0: owo wadi to fi temi
1: okay
0: to
1: iwe iroyin Daily Post n loko won sa ti fi kele ofin won ti fi gbe awon meje lorilede Ghana
0: fejo resun kuro to fi gumini si se lo dunya
1: owo ofin ni
0: owo ofin to fi n temi fun ta re fun owo ofin ta mega abo ori o si te nigba to ma terin moyan ni
1: aroyin bi owo
0: iroyin eleyi lo je iroyin muso eleyi to je pe o dun won ninu gba won bi nja re ko ohun ni won ni iroyin ohun na lo je pe won ni are orilede wa Nigeria ni o ti so bayi sita to ti pase ipe pelu eyin te ba fe lu oko ojurin lati Eko lo si ilu Ibadan ati awon budo mi latari odun popo sise ti odun leya ile ti o ti wole de bayi ta ti wa nu re oni lati ana ti se ojo osegun ojo 26 osu karun odun ta wa e ti ti o si tenu budo ni ojo kini osu kefa odun yi ipe wo ida dota ona ni esan won ma pe owo ni 1000 kan let me go ₦500 ni e ko ju mo ko fi se apere ni
1: mi ida mo lo mu ₦500
0: ko mo ro pe boya kulikuli abi gari
1: owo moto
0: o ma fi wo ko ju rin mo tara re o itumo e ni pe iye owo ton ba san tele are ti ni pe ida dota ona ni pe ka mo san iroyin ona lo ni muso so mo wa nawo re tan
1: e je nfi muso eleyi ki nfi kadi re nle nebi ti an ti yoju e sita wi pe iyawo gomina ti ipinle Ebonyi abileko Mary Madeleine Nweforo nlo ti gun leto kan pe omo obirin kan to ti balaga o na ni won o mo fun ni kini ti awon obirin fi mo se toju alejo osoosu won iyun pad a girl initiatives won ni lofe o na ni won si fun awon obirin ti an ti balaga ti won le ni 10,000 over 10,000 teenage girls yika ti butoro ipinle na abileko Nweforo lasiko ifilole eto na eyi to waye ni ile eko community secondary school to wa ni Nkirugu Amago ni ijoba ibile Abakaliki ni ipinle na eto ohun nlo ti waye ni ifowosowopo pelu office obirin akoko nile yi asofin Remi Tinubu gomina ti ipinle Ebonyi na lo fi oro lede wi pe eto na on lo tun waye ni ifowosowopo pelu ile ise to ri si eto eko to je ti ijoba ti o si tun ri si eto lera to ri si oro awon obirin ati idagbasoke awujo yun social development ninu eyi ti atiri ajo kan ti a mo si Better Health for Rural Women iwe eto ilera to doso fun awon obirin ti won wa ni igberiko bawo won ni oyojo oro sita wi pe awon omobirin ni won nilo won si ye fun anfani ati dagba keko to ni ilosiwaju ki awujo sise atileyin fun won eni ti wa se alaga bawo yin better health for rural women abileko nkechi echigu o kilo fun awon obirin ohun wi pe e ma si anfani yi lo e ma si anfani yi lo tori pe ani gbagbo pe iran lowo la nfe le ise e ma wa si lo bi iran lowo ohun bo ti nde si eti gbo yin ajo akoro ijo le wa ta mo si news agency of nigeria awon won ko o se be di gudugbe fun tosan tini ebe na ni a mo lanfani lati wa oko re gunle si enjo e mo binu pa ajetan e mo si gbagbe pe bawa ba tin dide ti ago kan ba tin rokege le mo pade iko kilari gbo benga olaiwola o yato pelu folakemi mighty atawon oko re be okan ojo kan eto wa fun tene o si nte waju ojo abameta saturday lemi atin latun pade lago merin si marun lori eto agbe loba gospel gbedu obaye ago marun si mefa ni titi wa di ojo abameta nko mo nse ni barika de sala asifi asiko ki gbogbo eyin te je ololufe kan ni wa ku ti odun sala todun yi opo re la se loke pe ami atami akanji ko yin re enjo olodumare ti o se figigun okon joseph ajoko bi en tin fe na lo ko temi
0: adupe tori pe wa nbe fun eyan akegbe wa ati eyin te je pe je ololufe ti ikanni ti lagelu aki pe aku odun aku yedun martini salao lo ko temi ofe oya ibo location
1: ah odo alaji kabiru jala ruru
0: oya jalo jalo
1: ibe la nlo
0: jalo
1: ha lo je
0: mo lo odo re mi
1: ta ba ti ku nbe a lo sodo alaja
0: a le komo la se oya jalo jalo
2: La Gelu FM, Jagaba Gogo Radio, Ma

0: dami o ti wa su mi bayi
1: ranti kilo de kilo su enbe
0: ba se nbi ni niyan o osu to lo ni mo lo fill gas ti mo de mo yin ti mo fill en gba yin ni se ni mo de be laipe bo ba so fun mi pe o ti gbowo lori ohun ti o wa se mi kaye fi ni pe gbogbo nkan lo mo si loja lojojumo owo to nwole fun mi lososu ko ka nkan kan mo ka ta de nfeju si
1: aburo ko se wo nikan o everywhere ni gbogbo eyan lo mo wi pe asiko yi o ni agbara gan iwo na mo pomo meji ni mo ti bi awon mejeji nbe nile tori owo school won kin to se le kin to se tohun o de mo pe yawo mi o ni se kankan lowo ijeta oni ijeta e ni kiete ka si pe mi lori owo ole ibi ta fe gbe gbogbo e ka bayi o ti e wa aye mi
0: e wo boja mi afi ko lo nba wa da si
2: mo ki gbogbo eti to lanfani ati ma gbo mi lowo lowo bayi ka kiri ilu Ibadan atagbegbe e o ye ke ti mo pe te ba ti gbohun yi iroyin ayo lo bade Benny, lati le ise Empower Consult. Ekoko te atejise MPC. Oruko yin at address yin soworanse si
3: 09063848209.
2: Ile ise Empower Consult je gbajugbaja ile ise ti joba fonte lu. Gege bi ile ise to nba ni risoro owo sise, iyen business consultancy. Ati riran ni lowo nipa eto oro aje. Ade ile ise yi sile lati koni ba se nsowo jere ati fun eto ironi lagbara fawon omo orilede Nigeria akeko jade ile eko giga awon osise ijoba ataladani pelu gbogbo eni to fe ja anfani orire afojusun ile ise yi ni lati mu kaye rorun fun gbogbo eniyan koda niru asiko bayi toro aje dori kodo to de nira fun opo awon eniyan lati mowo lo senu e de ma wo eyi te n gbo mi eni opo nkan te fe fowo se lojojumo lososese lo shoshu koda lododun gege bi apere iye ti won ta nkan loja won si ni lojojumo afefe gas tan fi ti gbowo lori owo ole na ti gbenu soke nkan be ti won loja be si la won nkan asara loge na ti won eyin okunrin eyin go mo pe lati fe yawo lakoko ta wa ki se kere mi amo iye omo lu abi ni pe ke wa ni fokan bale ke lowo lowo lati le fi gbo bukata yin lai ni di eru bukata le ore tabe bi lori Oya etetete MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: nje yin wa je odo ti o ni se lowo bi abi se te yin se ofun yin ni fokan bale ojo waju abeyin je onise osu to je wipe gbogbo owo te ba gba gbese le fi man san abi eyin je osise ijoba ni joba ibile ipinle tabi federal Boye yi de je yawo ile to nwowo lati fi bere owo sise tabi omo ile iwe giga to kon wa nle nitori idikan abomiran e ma foya o tumo si wipe e wa lara awon to koju osuwon lati janfani ti ile ise Empower Consult muwa e ti atejise MPC oruko yin ati address yin so woranse si
3: 09063848209
2: awon yoruba bo won wipe omo to ba sipa ni ya re ngbe ile ise empower consult ti setan lati ran awon eniyan lowo lati bere owo sise iyen awon to ba sipa to fe tun aye ara won se nipa owo sise won a ko yin lofe be se le sewo jere ati bi eto osuna yin se le ru gogo titi teyin na o fi dominira pelu eto oro aje yin oya bi bo se nsoro bayi eyin na e mu phone yin ete MPC oruko yin ati address yin se won se si
3: 09063848209
4: awon to ba gbo wa lori eto yi awon na ma fi 1000 naira wole awon ti o ba si lara awon ogun ta kokon mu lo ma fi 15000 naira wole
2: ba teji se yin ba se nde le se empower consult awon osise won ma kan si yin lati je ke mo boya e koju osuwon fun anfani yi idi ni pe aye perete lo wa nle awon to ba tete kan si won ni won akoko da lohun nitori pe ko soju saju nbe ko se duro wo e tete te MPC oruko yin at address yin se woranse si
3: 09063848209
2: iyen lati foruko yin taboruko ile ise yin sile boye yin je akeko jade ile eko giga omo ile iwe onisowo onise osu odo ti onise lowo koda boye yin je yawo ile e ma je ka anfani yi fo iru e kan si won loni keyin na ja anfani yi oruko mi ni Kunle Akande e ku ikale
5: la la la la gelu FM jagaba gogo retio

0: to eku odun eku yedun barika de sala ni gbogbo ibi ti ati nse gbogbo proposition odun leya o ye ka eti de alo ni ati folake alo bi ti ati pa eran odun
1: amen
0: ba se kuro nbe tan ka foju wari na la fini a mo bo gbogbo ibi kibi te ba wa olodun ni yin ni yi te se olodun ni everywhere bi te ba wa e ja ma kira wa pe ategun to nfe esa tiri be ba gbe be ba ti gbo ategun pe ororo nkan kan di e mo gbo ategun e fi won wu eran nu either of the two esa ja ma dupe eyin te wa naga pe won ti gbonje wa e je kan jina tan to di pe won gbonje wa won sa je ro jina tan won o si bo won o din kan to gbogbo e wa
1: and at the end of the day gan gbogbo en to ba ti pa eran ba e jo ntori olorun o ni to be so ke
0: kini kan
1: pin debi ti gbogbo nkan ba ti sele
0: o wo ma worry ko si aluwa la ele ma kari ko si ko kari aluwa la kankan ele ma kari awon yan tin pe wa gan o be nga ola iwola loruko mi e ma je kin gbagbe
1: folakemi
0: yes folakemi mighty de wa nbi e wa jo se ri on korin kan pe ko seni to le tu aka rara o seri e ma je e ma fi eran odo e ma de ba fun folake le ran be ba gbe eran wa sodo folake e je ko je pe dispatch eyo kan ni e ma waste owo dispatch e gbe fun sugbon e tag e ki je ti toko taya ko ma lala ki ti
1: baba to wa ni aya
0: yeah so e jo ti won pe there is something to people ma un nkan kan ma wa to pe ma eyan ma wo boya bi entitlement bo ki se entitlement o ma dun yan be ni pe ah o ye ki emi na ye ki gba kini especially boya onje le oni nawo
1: ben
0: o ti janu le oni onje ade o ya ta je seku o wa de le oni oni nawo won wa fun enikan lo onje won fun e
1: wa ro pe
0: o ma ko ki lo sele no inu ma bi e kuro nbe onje to need eran odun e ba fun folake te fun me sabosi niyan o
1: abosi olohun de like
0: olohun de like eyin nu olohun nu eh won to ni ka wa feran odun ma worry mo ti map e ti aba ti dodo yin dede baba dodo yin e ba wa fi sinu freezer yin so ti gbo baby

0: capping our gun, he will see east. Kemi lo si west
1: carry ba
0: akowale at least or se meta ko ni lati re ran kankan
1: absolutely
0: akon mama fi si even ti no ba si
1: but she mo pe muslim lo ko christian le mi so te ba ti fun ale won dun ni time yi december e ma fokan si anything
0: 50-50 december ti ni ajo se gbogbo eni
1: e tori pa odun odun odun Christmas at December bi odun la odun pe gbogbo wa oju gbogbo ara odun to de je pe gbogbo wa patapata loju wa ma rodun lagbara ile do ato oni ni ojo 27 osu karun odun 2026 ade dupe lowo Olorun oba
0: odun
1: ojo odun ojo odun le
0: awon ton ba se beje loni abi odun ni won abi awon ton ba bi loni sabi odun na ma pe won
1: depends mayi mi lori eje moro mi le kokko to pe gangba mi mandi side lati wa very unserious ikini afe ki gbogbo wa wi pe akodun akuyedun ikeje afe ki gbogbo awon omo kekeke eh no wi pe won ku odun aya do gbogbo omo kekeke kakiri gbogbo agbaye atun an fi ola ti eh odun awon omode ati ile afin toro fun gbogbo awon omo ti won wa ni akata awon ajinigbe ipe ki Olorun oba
0: o jo
1: ko ba wa tu won le layo atalafia ki nkan kan ma se won kan wa wa kan pada wa ba gbogbo ebi won ati ipinle Oyo ati orilede Nigeria ati gbogbo agbaye la papo tori oro yi o ti kaka kiri gbogbo agbaye ati tun wa ngba ladura fun gomina wa Olola julo engineer Oluseye Abiodun Makinde wi pe gbogbo erongba won latari pe ki awon omo iko pada wa ba wa layo atalafia ona agba fun won lagbara ilejo Olorun Adejo abawa dawo bi duro eh ni gbogbo ona lagbara Olorun oporisirisi odun wa nta sugbon ba se nsodun na latun ranti awa tun gba ladura fun gbogbo awon obi ti oro yi kan kolorun kojo ko ba wa fi won lokan bale pelu ireti pe layo lawon omo iya wa ba won lagbara ile tiwa awon ti won de ti atare eleyi ti pe won padanu emi won na kolorun jo ko ba wa duro ti awon eyan won ko foriji won
0: amina ya la
1: ti o ti lo lagbara lo n ta ba ni ka ma ka ni meni meji meta merin marun ebe adura wa o po repete sugbon ju ba se le bere lo Olorun ba orinu wa a si gbogbo lo si ile ase lagbara Olorun gele be o na lo se mari eyi je on ti amuwa gege bi adura ti Olorun ba si ti mo pe Olorun oba o lo da wa o ti e si la wa Olorun oba o si fi lage lule o n gbo wa gan bayi nikan ni 96.7 FM kudenisha ba wa mu lo si
0: to to falake ti so opolopo nkan to ye ka so tubi ka kiyin gbogbo eyin te nse ojo bi loni akeyin na eku ayeye ojo bi opo e le ma se laye papa julo je fasiko ma ki mo so gbe ko gbo mo ma gbo yoruba na ni ki ma ki omo mi tami lore olayola to nse
1: ojo tam
0: loni long life and prosperity
1: tam tam
0: odun kan lo ma je lagbara Olorun ati gbogbo eyin eyan
1: tami lore aso polopo dun laye
0: ami gbogbo eyin eyan aya fe ni fairy tale
1: ki da tami lore dada omo ti notice kini kan pa wa to ba ti kan wa asare so fere ko ba da be pe a so ju sugba le so ju nitori en to ba wa ni de oro
0: o ma roro je
1: e go ye ko roro je awon eyan wa na de lele inu ti won na du pe idise yi o nla wa to ba di pe a ki won won ma ro ke ki mi o dadi e ki mi o mo mi e ki mi o
0: ko mi ya wo mi o mo so fun mo ni ma ki secondly gbogbo eyin eyan yin we wish as ti send the gift si mi picking for Shegan, thank you very much.
1: Every show daddy, Tamil Nadu, we have been share this every Lord daddy.
0: So Tifola came in, oh yes,
1: I'm not promised anything, but I'm going to reach out to you. But I've not promised anything. I get that name so koko koko bo bo bo milo.
0: Moti moti bookers there already.
1: We should marry me like that alone.
0: So Shegan, yarale ki odo na oni ojo odun won de so pe aso igbala da fun gba yin te ba lo sori Facebook e lo wo Folakemimi mimi rere e wo Folakemimi te ba ti ri e ti mo pe agba lo nwa agba olokuko lo nwa dele pe aso igba bayi
1: ojo ibu o
0: rara aso
1: owe ni
0: pe aso igba on la da fun gba me ba ri Folake latoke dey bi te ri dey blin blin ni te ba le ni ke
1: te ba ni ke

0: kaabo pada lati oju oja eyan ara ile ise igbagbe npa ti cash a tin so fun yin o ko to di pe Folakemi mu cash e asiko
1: why is Folakemi mu yin cash
0: o di pe o ma pick en to ma
1: cash another one that will pick the computer that is going to pick
0: na di pe o ma gba mouse mu to ma pick e nkan to ba ti fe ninu everything to ba ti so na lo correct
1: *347*1004*#.
2: Yes, ma.
1: I'm going to go to the house.
0: What's it called?
1: Daily or tenaiki one year called Dugbing and Fake.
0: Oh, gami, lato, okpe gan o.
1: Enjoy you guys in long Dallas, time. Okay? Adekule Ojo Christiana, one kiwa. Alaba Yusuf, one year quit to Alaba, Okoya, well, lati olomi. Adeshewa, yon gbemi, one year en yon ti oba fe, ishe, iye.
0: Sakwe hun. O ma dun.
1: Anti mi mo be se
0: o ko. O ma dun ko ko yo bayi.
1: Eyan ti o ba fe ise iyawo, ile ise ko ni wo iru aso ti.
0: Eyan to ba fe ise to fe lo sise iyawo.
1: Ah okay, eyan ti o ba fe bo ko dada se ise iyawo ile. Okay. Ko ni wo iru aso ti an Folake mi wo. Won o fe se nkankan ni
0: ti won. Ko si nkankan to fe se.
1: Watching life from land late. Ba le mo yi pe se de inu mi, are you me?
0: Ami you.
1: Ah ba le se ma fe. Se bi ti ma de le ile ma gba ikonu awon aso iya ko mi, ma wa change si, ma wa se se iya
0: wo le. Folake, no way is okay. No way ti bayi fun won je kan ri kan na, e wi kan na Folake mi. E wi kan lo fe se.
1: Se le. O mo pe kan lo ma je ki se fast.
0: E wa fe le, so le fe le. Abo to fe fo yen gan to fo last year, so le fe le fo bo.
1: Ah.
0: So le fe le fo.
1: Awon kokan yen ma ma nto bi shukushuku
0: bayi. Bam ni.
1: To wa ti mu aso.
0: Shukushuku bam bam ni.
1: Adeshe ayan gbe mi eyin nu Olorun.
0: Ma lo anywhere. Joko bayi. Joko.
3: Hello.
0: Yes sir.
3: Opo do.
0: Yes sir, ku ye do.
3: Asupo e o.
0: Ami o.
3: O yato.
0: Mo n je yin sir.
3: Mo be je ki o lo. Ba je so le. Tori to, ti o ba lo. Iwo na ma yire lori. Wa lo ti ba lo kan mo, wa ni I want to go to the house.
0: Mo ite won o ma bu yi fun ni e mo pe owa ta ti je kan fa ta ko fo wa ta boju se mo to sele
1: so pe ko je lo lodun ni gbo
0: se mo to sele sir se ri last year mo try lati je ko lo se ngba to de be the same attitude to fe lo se yi to about to lo se yi na lo se last year yen se at the end of the day won ni bu because gbogbo wa won like wa but ya awon iya kan wa nle wa to je pe won ran e won gbe na oju e ni o ba ise ra moto fun won loni ko ra kini kan but mi o fe cherry igba oga mi ah oga mi ti last year ose kan la fi binu nu le pe won bu mi o le soro si pe ni pe mi o je bi fun mi english yen na en to je pe ki fun mi na bo se wo mi
1: fun mi ko fun mi
0: se bo ti bere sin binu bayin so pe emi lo ye ki je boya pe ki protect ye pe mi wa le protect ohun o ma binu so ko ti e ma lo se ba bi bo ba ore ni kini kan ba na bi se ba se ranse ore yi o subu awuki ko ti gba to ba lo le yen o ko ton ma fe ton ba soro si e won so kankan mi o ni side this one
1: I'm
0: not gonna side you
1: ja lo
0: ja ya lo ko de papa
1: mo ti gbe ko Hello.
0: Nkan to ba ti fe ni ma se.
1: Ko ti confuse.
0: Hello. Yes, I'm on gbo yin. Ki le so? Yes, sir.
3: That's okay.
0: Ami, sir.
3: Yeah, this is Papa Laka, no, I'll put your
1: Ah,
0: I'll jump at a back, but I'll last. Cherry, I'll get
3: back to bounce. One travel, boom, bang, that is done. I don't know about all.
0: Okay.
3: For the next Adam, well, I just can't know.
0: Con law.
3: I am down, con law. What
0: do you mean? What you going?
1: What
0: you going? Jack a lot, Taja. Only lot to a fair law, but what ultima one not be meant.
1: Only law, like only near law.
0: No, no, no. I can't do that. To ba fair law, only law. But Oma wa nun ki ni pe to ba de ani jao. To ba law, man. To ba law, Oma ni happy ending. To ba de. You know, you know what I'm going to do. Be okay wa kini kan ki se ke boya yen enikan bayi wo mi baba bayi soro si mi kini kan imagine eh what kini mi o fe o
1: eh ke everybody ti mo wa iyawo le oni kaluku fun iwa won
0: o believe
1: ko ye ka mo yan tun ma je ki awon eyan tun ma de lati le odun kon ma complain mo
0: o ye kan re o ye ki kini yen ko paso esi da pe o ki nkan to se last year tan correct e o ye ko change
1: se mo wa je iyawo ana ni awon iyawo tan se nfe le kon ma so gbogbo yen fun
0: o ti da gbojori kan to le se ti mo po le se ni pe ko ma ni oko o oko o owo mo po le ma gbo owo odun yen iyen
1: o se ko bayi
0: en ko n pare
3: hello
0: hello
3: awon ti qualification won ju ti fola kemi lo
0: e se
3: won lo ti se olobirin le
0: e se
1: so e so ro e pe le iyan is mo se fowo odun ranse abowo e moto n gba yen
3: no okay bo se o je mi
0: eh se ko ni
1: e papa fo moto shafe se o fe awin ni ma wo moto de be
3: bo se
1: shawin ni awin e ma ma se aburo oko kan e fi kokon ran se ri e fo wo moto ran se te wa o be mi ni lo e wa so talent or qualification is about what you can do iwe me lo mo ti e ka yen ko ni mo so qualification ko mo so e everybody ti mo won ka lu ki se be so po mo yin ni mo je
3: hello
0: hello ma
3: Eka san o.
0: Yes, ma'am.
3: Eku odun o.
0: Yes, ma'am.
3: Emi o ma sopo e o.
0: Ami yalo.
3: O na la tin ba won wi lata o e je kon lo.
0: Ah.
3: Ko ba ti de be, ko ton ba ti se ka won na ma ba won se. Ko ma lo gaga sori aga.
0: Ah, tani.
3: Ko awon na ni se be ton ba ti de be, ko la ni se ko ma ba won se.
0: Ah. E so e venera yin so fun ni sin e so fun e je ko so fun
3: po ma se e ba mi so fun won
0: ko
3: ma ti de be
1: hello ma mo gba yin e so
3: wo eyin na gbogbo kan ba ti se nbe mo fi olorun be yen ba won se so ba gbe nkan e ba won gbe so ba se pe ba won se ma joko te ba ti joko bi won bu yin loju yin wa bu yin leyin so ti yin bayi
0: mami mami
1: mo bu mi loju mi
0: e so fun eni pe so ma ro mala e so fun pe so lo mo amara ro
3: eh se ri oro amala yen ko ti problem nbe ton ba ro awon na le ti ton ba fe pon tinu nylon awon mu abo kon fi nylon sibe kon ba won
0: bi le do e bere pe so le po fun eran
3: ah e o le ma si
1: awon mi ton pe go le po fun eran ifun eran lo soro to soro to fi da la le gaga da lojo da
3: jo emi le pa fun eran o to won gele mi ta mo si ma npo e mo si ma npo
1: eh se pe yin ni qualification ti yin eyin te ran en ta unje e ma mo fun eran
3: se nkan to wa nbe ki se fun eran yen nikan lo wa nbe sugbon awon ise mi wa nbe
1: se
3: ma support won lati se
0: ko ba won nylon da fi ramala ko ba won ma ti aye
1: the last time he mo le tell nylon mo le tell
3: nylon
0: ma joko ni living room ma bo ni ma bo lekun le
1: mo le tell nylon but last time won ni nylon yen pe mo sowo ti te pe won ti tear sibe
0: e kan na wo le fi tell nylon
1: indeed
0: no e kan na wo le fi tell nylon
3: eyin ma fi sinu abont ni e ma gna si won wa gbe amala si e de ba won room
1: won de ma mo de ma mark e fun mi pe mo ti sise
0: ele ma lohun le duro ti mi te fi wa e fi a le fi disturb ohun ma so fun yin
3: adupe o
1: e seun
0: o pe ko ma lo
1: ma lo ma miss amala won to wa ma pe owo eventually ma pe owo yawo le
0: e ma gbo ilolufe obili to are ilolowo don pin
1: gbagbe ko mean
0: yawo ni yawo le
1: ma ta I don't care
0: last
1: even
0: year,
1: ko je 5 lo ko mi ni ke apo e ma we egbe kan fe meji meta won le o je kowo to kowo to wa
0: awon egbo mi yen mo ba kin ti ejo won
1: awon ni o je kowo yawo le to wa
0: mo ba kin ju awon egbo mi tan fe meji meta yen
1: nkan to ba wi ni ko lo se ki sha ojo bi ko lo owo yawo le ye ko ma to wa bo ko to wa monsi even but that
0: elo no fe last year 1750
1: ori e won ni pe ko se ki won won tun so pe bo mo like ba na se mo pe to ba gbowo lobirin le owo be lowo yawo le owo olomo suna tun wa nbe awon owo kan tun wa te ah god ma rin odo omo lo olomo su yen kan emi na no ministry
0: so fe lo bo yawo le pelu bo se duro te pe iduro e bo se wa e o to 3 million naira
1: eh e wo e gbagbe ko to be
0: o ya ja lo taja

0: Hello,
1: don't know. Con Joseph, what's Lano? Don't let it. Oh,
0: you
1: well,
0: I was a little bit.
1: You know, you will be there. I will be my shame. You
0: are below.
1: Come on, Kushan. Kusiwala. Yeah, but we were there to jump on that guru.
0: You got to look for a boom. Promise if you like a full tank.
1: Couldn't you promise? Go to my
0: shame. Good, the Lord, why you go so? Why you?
1: Couldn't
0: you? Oh, the man, she.
1: Oh, yeah, that's all on Lauren.
0: That's all on Lauren. Consola, sir.
1: He got it like early 96.7 FM. We let him go. Kokpo shishi odin le ya wanta de gbaladura pe emi wa se opolopo elagbara ile tiwa to ba je pe oni ni gba koko ti eyin o gbo nwa ko si wala gbenga ya ta for like every night little ko ani ikoni okay gajoke meanwhile o so kokon le nkan ti mo fe refresh but ja gbe call na
0: ati che ati gbe ni mo ro pa ti gbe gan hello Baba.
2: What is that? Let us go to the road. I get in general. What is the car? The last year, me, the
0: Koye mi, kinja ke je.
2: I get in general. I get in the last year. The first man still found him, no.
0: Don't know, but boy, let us go. Yes, one general.
2: I'm telling you, I'm telling you.
0: Come back, you want to? I want to go on phone.
2: Se
0: mi wa ni cash e ni o yato yato si cash e computer lo mu bo be se ni mo binu se be se so I bayi eleda yin le ro mo olodun ti gbo
1: ni pe to fi ma ko
2: o ga ni pe se ni ko la ta se o wo kun ma fun ti pe tele tele se mi le ba se ni bi ola ti se odun
0: ke bi so odun e ma worry olodun ni olodun ni che gbo
2: I'm not going to be able to do it.
1: To lagara o da won kan na lo ma nja si
0: beni
1: ko de si kosi olodun ti mo pe iyanju wa o la lati bless but ma try yen ni o da ke ma try yen ko da rara
0: to ba ma kan yen ni mo iru baba yin nisin ko te tete kan no kan ti e mu si nbe mi kin ti gbe nga pe kan je ke mu abi for lake ani jo emi ko
3: hello yato
1: eh
0: alaba
3: aga mi e ma ku odun aso po re
0: ta lo soro
3: oruko mi ni alaba ko yawo e lati oju olomi
0: ko se ran sa lo ni e be se pariwo bi se ran sa lo ni
1: o fe sabo si for lake mi ni won ma wo
3: adi for lake mi
0: se ti wa nle odun
3: ah e ba nre ti yin gbogbo ta nso na gbogbo ta nso na ni alawo kere weju awo de se gaga won wa ni owo ta won pin lodun to lo o kere todu ga e ma pa won yawo tun ti po si
1: exactly my point
3: te ba ti etun ari 1750 gba lodun ke ma dupe o ra po le wa te ba de ti de erin weju
0: I don't know.
1: Jebo lo ti pe ran tan ti
3: ojo bo je didi e ba won di
0: to ngbo
1: mo like bi didi yen mama gba si basket
0: o si wa
3: ti e gbo si mi oni fun eran bi po e sa mo ayola iro mo ja ko si ayola ni won
0: e kan na re
1: mo te po fun You'll be surprised.
4: Hello.
1: Yes.
4: Hello.
0: Ah, yada shola.
4: I'm a poor do ye.
0: I want one, you do yo ye.
1: Chibala do la one.
4: I have to put that name.
0: Ami yala.
4: Andi bada kani.
1: Ma.
4: Ele kanata.
1: Ma.
4: Ele wad ye.
1: Ma, ehi mo fi ja.
4: Ehi mo fi ja nere ni adono.
1: Ehi mo fi ja.
0: O fe lo, ni mo ni o ma lo. Se eri bo se ro de
4: rekan dudu. Ese ti ama lo sori keni.
0: O ti mu raju.
4: Ele de te ti ni ama lo.
0: O ti mu raju en ton lo le odun lo.
1: To ba ri nkan ti ya da so ba
4: jo pe. Ebe se ti ma pe ni ji o lo. E ti gbole.
0: I gbolopo
4: ba se. Eh je lo, eh ti pe
0: to ye se. Be. Awon iyawo le ni mo ndana o nsire igi.
4: Awon iyawo kedi. So so ye ba lo go ni olobi ile wa.
1: Eh le yomi lai le won le fe lo mi se bi se se le ni. Eh le ye.
4: E wa gbowo olobi ile, e po kere, mo ya bi ki na ra le.
1: So po kere. 1750. Mo de ni won yo 50.
4: O
1: se ni fun mi.
4: Ki lo
1: sele? Ki lo sele e toro mi ni. Se n se re ni.
4: Mi se re o.
1: Se toro mi e de ni se ki ngba mi se ni gba.
4: Baba toro yin ta e ngba ti e toro yin won le ni ti dada ye se. Lo to la to le wa du. Oko ni lo to ko ni so ni ko bi se lo ni le ba de. Oko ki o ba n se.
0: Boko ba wa n leaf ni mo pon mi do mo flo so. Tí o bá sí lífù.
4: Ó ti ẹ̀ lé kọ́bí ẹ̀kùn ní ìfùkò ní ìjẹ́ àmọ́gbà náà ni ẹ̀kùn yóò lẹ́ gbé gbà wọlé. Ẹ̀mọ́ jẹ̀rí gbọ́dọ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọlé lóye.
0: Ó ti yé mi.
4: Ojú ò ní sí
1: ìyá wọlé. Ẹ bá gbowó mi, ẹ bá gbowó mi o, ẹ bá gbowó mi lẹ̀ mò ń bọ̀ lé o.
0: Fẹ́ gbowó ọdún. Owó ọdún mi dàbá mu. Owó ọdún mi dàbá mu.
1: Olúwa fi Kaya Akinwumi Olúṣọlá wọ́n ni Head Mubarak to Hawk Killer Arigbo Fans and All Muslims. Àǹtí Fọlákẹ́mi, you can come to Oluyọle Extension if Ìyá Abeji no want you to come. Everything is set. Ìyá Abeji
0: Ẹ̀gúsí
1: Ẹlẹ́gúsí na old school Akọ́dún.
0: O ti yé mi, lọ bi tó túṣì ṣùgbọ́n.
1: Náà nìyẹn. Mo tẹ̀ pé mi ní gbowó olóbìnrin ilé iṣẹ́ tí nǹkan ń sìn.
0: Lọ bi olóbìnrin ilé.
1: Yusuf Baba Tunde won ni oga o jembe won lati kola Yellow Street Apata Ibadan angbadun yin Victory Ademola eku ise o akodun odun mayabo fun wa
0: ami o
1: Mavo Ush won ni well done guys o ti da Abe Kayode Bakade Sala Studio ise alafia ni see you next year presenter Abe kini kan won sa da gbogbo epo Ola Shama Shanu ki ma te loka Adeshun ayan gbe mi won ni eyan oke mo te ka ti won yen won ni mi o fe sese
0: o n ba ti ri ati mo n ba ti ri ati mo
1: Falola KG won Falola Kemi I can cite you from Lagos I love your program keep it up e seun jare
0: ti okunrin le ni abobirin
1: mi mo
0: e to lo n lo fe yen
1: Falola KG je won na
0: KG obirin la ma je mo ro n KG ara mi yeah
1: Falola mo ro n KG Joshua no je o
0: Joshua
1: okunrin ni
0: ma si fi won le
1: Ma ṣe pàdọ̀ wọn, ṣùgbọ́n kọ́ ma ṣe rú ẹ̀ mọ́.
0: Ma fún wọn lẹ̀.
1: Ètò ìkànnì lágẹ̀rẹ́ 96.7 FM ibẹ̀. Báwo ni ọdún ṣe ń lọ lápá ọ̀dọ̀ tí yẹn láǹfààní láti pa àwọn olólùfẹ́ yẹn láti kí wọn? 0912-370-8675. Wọ́n ní ìwọ̀n rẹ̀ sùn rẹ̀ sùn àfàdà. Ẹ ta ìlọ jẹun ọdún bá lẹ́nu ṣe
0: ń tọ́ ọ. Látàrá
1: Oh, well, you're on your own. Hey, I'm going to call you, Mr. Gwenga.
0: Tan Mr. Gwenga. Tan Mr. Gwenga.
1: She has to change your look on.
0: She me Mr. Gwenga.
1: Call me, Jika play, Jika Gwe call you.
0: Oh, wow, okay, bye, you're set.
5: Hello. Hello. Hello.
1: Akodun.
5: Asama, I'm going to call you. I'm going to call you. I'm going to call
0: you. Eshi. Amisa. Amisa. Ẹran ọdún tàwa náà àwọn ibi táwa náà ó ti lọ gbà ṣùgbọ́n Fọlákẹ́.
5: Hello.
1: Hello.
0: Ọba bi kankan.
5: Èmi mo pè yín láìpẹ́ mi ń gbọ́ dẹ̀ ń sọ.
0: Ẹ ń kí wa ni adẹ̀ ń sàmì.
5: So ẹ ti jẹ ká sọ̀rọ̀ nọ́mbà nọ́mbà.
1: Ẹ má bínú.
0: Kilewi.
6: O se ran odun lodo tawa o. Are follow Amadupa lafia.
0: Alhamdulillah. Adupe, adupe.
6: Adupa lafia, adupe.
0: Adupe. Adupe todun to nbo. Agbara Olorun odun to bo iya no sele dada.
6: Amen ti mo need the so for me na ni.
0: Iya no sele. Eso.
6: Ami le to la ginu o tin to na la gbara Olorun.
0: Ami ala. Ami ala. Ami ala. Ami ala. Eso sir.
1: Thank you.
0: Thank you. Eso. Gbeyin te re ran odun pa gbogbo e sa e senti mamo kan.
1: Ojo keje odun ti e tun wa. That is it. Eh ojo to ohun to wa nta yi.
0: O ta so gbe. Eyin te wa ni reti kankan e ma mi kan. E ko ra wa nbe Olorun o mo di.
1: Mega ba sa te re ran odun, a sa jojo odun. Mega lulu si wa ni badi. Ja jojo odun.
0: Se mega ko, se mega ko luwa. Mega ele.
1: Iwo ma wori. Iwo je swipe ko ma.
0: Mega omo to sele. Mega o ni bi to nlo. Àwọn tó yẹ kó lọ jẹrọ ọdún lọ́dọ̀ rẹ̀ mo ti pa location so kò mọ́.
1: Mega ya mú orin kan fún ana ká ti ẹ̀ jó ká òkè ká kọ́kọ́ lọ́ padà bọ̀.
7: Ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ sókè ṣẹ́rù bẹ́ẹ̀.

0: to eyin ara ile eka bo pada lati oju oja asiko odun be ba tin so odun lotun la so odun lo si lagbara olohun opolopo e olohun bo ja ma ko soju emi wa ninu alaafia ati aiku bale oro ko si sise ko sai se won ni ka wi fun ni ki o gbo lawo le alara ka soro fun ni ki yin o gba o pe o yin fe ni folake mo ma beru mo ruko bayi mo ma beru mo so once ti folake ti
1: ba se ni ro du je
0: so ngba ti folake ti ba mi so teyin na ti soro so bo ti gbo ntori ijo mi sugbon o pe mi ti ba fun esai mo ti ba se ori bayi pe ko dide ko lo be
1: ni so ron sin se ra temi to pe on Mr. Gbenga, please allow your wife to go.
0: I will allow
1: go her. And outsource the job to caterers to do it. We didn't give you wife so you can be she can be washing intestine.
0: Okay.
1: You will be very glad to say it. By answer man be on my pop me ro lo ma da omi kini kan lo ma se lo ma mo.
0: Ja dupe lowo Olorun pe ibi ise lo kai mo. Won ti pop fere se gbogbo itan.
1: Lo bi se o. O te ma like ro awon odun bayi ku bo si time ise.
0: Won
1: se ko ya ise ni ko ti se be na gbo lori radio. Ise ni ko ti je ko wa.
0: O ya je ka
1: lo. Ko be yen.
0: Ka ma lo, ka ma lo.
1: Wa wa te ko ra nko fun mi knocking te kokko fi step down
0: ya dare wa loni
1: ma lo ido ya dare o ni bi egbe bi kini
0: o si wa la
1: ah da pa
0: o wa la

0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí apátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdẹyé o. Ọlọ́run mi ìbàrẹ ọba tó jọba lórí ayé gbogbo. Olúwa olúwa wa olóríkì ẹgbà gbèje.
2: La ola wala ku acha ila bibila ile ase assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salam
2: wa rahmatullahi wa barakatuh allah akbar
3: allah
2: mala arawa si
3: nakumila
2: mala arawa si
3: allah
2: abe rolong oba la tarabo chito ati bo chiye unloba ti daso asiri beda Oun lo ba ti gba dede eni Olorun ti ki wo bi edaku si Olorun ti ki wo alebu ara eni Oba basiri basiri oko lakotun lakujo merin Lolorun oba de saye elomi ejo Olorun to bi Allahu akbar marura re pin bo peran lodun yi Olorun o so fun o pe gba otipa lodo ojo odun leya o le panjo keji o le panjo keta do do olorun oba ki olorun o le se olorun lo ba ti saanu eda ti mu itiju ku laye eni ti daso asiri boni agbe oto bi olorun mo pada leyin wa mo fi asile mo dagbere fun wa mo je akawa nikan mo je woso gberaga o mo je ajora wa loju o ogun emi mo to bayi emi mo da bayi mo je obonu wa awon malaika ti e ko lu olara agberaga won ri binu e olorun jo gbogbo aye gbogbo eyan gbogbo en tin gbo wa pata mo je akolo olorun o ina lo dani iresi lo se amala loru ranti an to ku die ka to fun ko munu won dun kan na oje kile oje kadugbo oje won bo je nbenu nkan oni si o

0: anu awon kan se mi remi mo ni ki awon eyan sora won o
1: pe kini
0: ke eyan kan ma lo lanfani ati bere nkan odun odun ileya lowo honorable to sese lose primary
1: eh won le bere ko sin to burun be je won to be jun ni honorable wo ni wa so won
0: semi
1: to gbe wo lo honorable kan
0: ara mi o ti e ni honorable kan legbe
1: o si ba won tan
0: mi ni
1: ejo wole
0: ato
1: ejo jade
0: rara sa
1: ejo murin
0: rara
1: o tele won
0: emi kan so ni
1: iro ko ni
0: mo yan sora
1: je ma en ba sora comment you say
0: nkan dun le honorable nkan dun le yada
1: en won le bere
0: to le sese lose primary election
1: a fi se ni fellow mi inu agbe sise
0: a fe
1: a fi se
0: iro yan be honorable yan fe le gbe a fe le gbe
1: yato se pe
0: a le fe gbe
1: yo ton kan la be le pe
2: odun ile a
0: mo te wa ni ma bi ele re mi se ke se pe opolopo awon oloselu wa amon ti gbagbe pe odun ile ya wa tani
1: no won o gbagbe nti an reti na reti
0: ah okay en to ba won tan face na n reti
1: o mo pe ko mo to yo ko to do yo mo reti resort
0: tori mi o ti igbo lori eto kankan ni ile ise wa pe honorable lagbaja
1: okay
0: former minister lagbaja former governor lagbaja
1: okay
0: won ni ka nkan ba fa won yan lori eto ele igbo o
1: olala oh mo ye ticket ti an so lo si ma gba ticket iye ti an bere ti won igba paper lasan o to nti elomi o fi saye do do
0: ka bi esi eledumare ati bo so dula ton pe lo a je pe n to wa waju won ju oro dun gan lo
1: en ti o bere kan lo we n ti nreti ti erigba a je ko ti ma siri nti o jade nu

0: lorúkọ Abiola Yali Yali
1: baba be
0: ati lorúkọ Anthony Bodunrin
1: so ti pada
0: eh eni ti o
1: eh so ti o ti gba po ti pada
0: eh
1: lati ilu la to lo ni de lo so ti pada
0: lati talo
1: yes
0: ko ti pada
1: ke pada
0: sugbon je ka gba pe lorúkọ Anthony Bodunrin
1: yes
0: ati lorúkọ Solad
1: ah ota
0: of Toronto
1: opari
0: to je pe ta ba ti ko lori eto nsin
1: awa lo ba sodo ni
0: odo solar la kokko ti bere
1: awa o lo bi ki bi loni
0: te ba fe join wa lo sodo solar of Toronto ni lu ibadan bi
1: okay
0: toru di fi we pe wa
1: e isero Nigeria
0: e je ka mo te ba fe tele wa lo
1: awa wero Nigeria UK dub ni awa
0: ta loruko country kan remi loruko Anthony Bodunrin ati solar of Toronto solar. Eni lajodun ewe
1: olohun
0: ayajo ojo awon ewe
1: children gbogbo agbaye ni an tin se o
0: ewe omodun bi meta merin marun to ba le pe wa sori eto yi
1: be ni
0: to kan ki wa a fun ni ebun
1: a fe ki ya re odo segbe ko ma soro
0: ki omo yen de pe ganran to ba ti pe
1: to danto
0: to danto to ba ba wa so lori eto
1: yi to moro gbe kale
0: ka kan jota
1: otan
0: ka jo sere laarin seju kan
1: ma je tara bi abo mo o
0: iru eyan be Okay. Anthony Bodunrin ni a gba owo lowo e fun
1: lagbara olohun
0: ati Solad of Toronto
1: lagbara olohun lagbara olohun
0: a fi yen celebrate awon
1: je ko ya Anthony Bodunrin o Sola to je woli wa
0: Sola
1: be ni to je olowo gbogbogbe soke gbe
0: to ba wa gbe le nbi Sola re ori yen
1: o ni lati bi wakati die odun die le mi olohun ti ran si pe ko sodun fo
0: o n paroko
1: be ni
0: Anthony Bodunrin ti gbo beyen
1: o ti gbo
0: ko lori e
1: Sola pele
0: emi mo Anthony Bodunrin temi ni
1: temi ni wa mo
0: papa ti mba to ba ti soro beyen ti mo fi ohun si ti mo fenu si o ti lo
1: to fo ohun si
0: so ko ti lo
1: ataka kan lo mo mu
0: dede ni e
2: o de an so pe baba ku ise
0: ta ba ti pada de leyin ta ti lo kin fun mi normal itan
1: olohun
0: a wa tun lo orin to ni se pelu awon iwe
1: olohun
0: a celebrate awon iwe
1: omo ya be ti
0: leyin ta ba ti celebrate awon iwe e na fani ati pe wole e ki awon ololufe yin
1: e ki an
0: e ki e bi e ki ara
1: ki olore re
0: odun ileya
1: honestly
0: awa na ma lawon eyan kan ta ma kinbi
1: olohun
0: e je ka ni so be je ka taja nbo
1: ta ba ti toja de awa ti ni
3: Lagilu FM 96.7
4: Odo ope se won ni mo bere yin ni e dokun ise mu wa tijo kon le ti su mi
5: se ki se pin si office ni won na wa o tori se ti me nle bayi ise community service rep ni o ise awon abani taja ladugo to ni kaluku nbe lai ku o ladugo won oni sobu o kan iwo sati lawyer ya ti polowo bread to fe ta fara adugo re be kere ise rorun lo ba de ni o tori bread ti gbogbo aye n wa ka ki gan lo pile fe ba won ta eyun ibadan big bonus bread bread 2000 naira ti le ise better life n ta 1000 naira fe won lara je ko to gbe le bayi won ti bo wi owo sese lonikaluku mo gba to ni se pelu bonkaluku ba se tasi bread ipedete to ta fe eyan mewa ni won ko fun olojo gbogbo ile ise ko mo beru o wa ta bread ri o ni se o to ba ti laki kanju ko to mo o tin gbowo ten to lo lata aro doru oriba lai ku o ladugo re pe number yi kan to gba dugbo re mo lowo to re nikan adugbo kan ni o 09025427551 le kan si 09025427551
6: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R R I E celery
6: ah boda mi espelli no di celery oya lopin igbiyanju espelli turmeric
8: T U R M E R I C turmeric
6: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
10: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
11: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idiri yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo korin o ma mu na lo gbari airorun sun dede bi eti bangoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan o gbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
12: tell me how you like it
13: Monday, come on.
12: weekend wa je gbadun lagosa gboko lejo nu o wa nbe
13: o de sile buga mo sori ma fi si apa won
12: eto to munudu lori nlagelu 96.7 fm tun bo na ara yo lekotun ni gbogbo ojo friday lago kan san lu kola wole adeniyi coladex international ni yo ma gbo akiri lagosa gbo abala koko labala o wa nbe tati ma soro lori awon nkan to sele lagbo aliya abala ikeji labala pepede abala to ma ma so nipa oniruru oso ta le ma ju ta le ma te lagbo o wa nbe abala keta ewewe ni abala e oda nibe let's ma bere oniruru onje te nife si te fe je ni party pade kola wole adeni kola dex international lojo friday ose yi lago kan san o ma ta lenu bi noodles 100 naira pelu atarodo 1000 o wa nbe ha o ma so

0: ki a ma fi eleyi gbadura fun gbogbo abiyamo
1: ki gbogbo abiyamo ke ma sunkun omo
0: ka de ma fi eleyi tun pe ijoba apapo ati ijoba ipinle orilede ati ijoba ipinle oyo
1: kolon je ki won mo nto ku
0: loro awon omo ti won wa ninu igbekun lowo lowo ba se soro yi
1: ko ba wa wonu gomina ipinle oyo
0: ijoba ibile orire
1: igbese ti a fe gbe kolon ran wa
0: awon omo yi se lo ye ka awon na darapo ma awon eyan won
1: kan yo kan jole
0: lati ma jole ni awon fi le se gege bi adura pe olorun o to sile kan jo ini ayajo ojo awon iwe le ni olorun a wo ojo ini a je ki awon me kan tu won sile kan gba idande
1: won awon kan wa ikon mo ninu gbo awon kan wa iresi je ninu le
0: to lanfani ati toju omo jiya lori omo awon na la joro won
1: la la omo okere
0: lagbara olorun
1: ati baba ati ya a jo jire won ni
0: eyin ewe akiyin o
1: eku odun o eku odun o
0: sari ewe kan loju opo abari kapo lori e bi ta fe ya
1: ewe
0: hello sari ewe kan lori eto
1: ewe
0: hello
1: ma je npo ko se mistake mo fi pe yin o ewe ni o ewe la fe o to ma da ko mo ko la to ma pe wo ni kavari busari
0: ewe kan lori eto
1: ewe
0: hello
1: ewe
0: hello

0: Hello. Ewe lori eto. How are you? Good afternoon.
1: What is your name?
2: My name is Bami Yoluwa.
1: From where?
0: From where? Where are you calling us from?
2: Wire and Kebu.
0: Wire and Kebu.
1: Ah!
0: Okay, can you tell us the name of your school?
2: Yes, sir.
0: You cannot tell us. You don't know the name of your school.
1: Don't say that you know, sir.
0: You don't know the name of your school.
1: Oh, my colleague, wait on law.
0: How old are you now?
2: Repeat it again.
1: You are what?
2: 5 years old.
0: 5 years old. God bless you. God bless you. What of your siblings? Is your mommy there? Let's talk to your mommy.
1: Oh, Genesis, you're big for one belly.
2: Big mommy.
0: Oh, well, I'm someone in a day.
2: Big mommy.
0: Say, oh, my lady, Nene.
1: If you're Jora, you're
2: late.
0: Oh, sorry. Oh, Jerry, oh, my God. I
1: love woman.
2: Amen. Amen.
0: Oh, my God, by your bow. Oh, Connie, you're a baby.
1: Oh, call you ba.
2: Oh, God.
0: Oh, yeah, big for Jacasso, you're a
1: baby. Big for a love woman.
0: Ife mi. Only femi.
1: Loju omo lo tin pe big mommy. Soda baba ma sa.
0: Ki loruko re?
1: Ki loruko re?
2: Ireluwa.
0: Ireluwa.
1: Ire oba wa kale.
0: Daruko ile ewe re. Oruko ile eko re.
2: Atume.
0: Yo da fun e. Oya, ma lo na for now. A pe later bi ba se je. A pe ya later bi ba se je.
1: Okso ma number ya re.
0: Mi mo number ya re.
1: Okay, o ti e ma.
0: Mi mo o
1: number buru nbe lo e. Number buru.
3: Ni ati re mi.
0: Present you.
1: Mo le ba wole.
3: Alaba bo le ku si yin lopo lo. E ku afi po do aso ku e.
0: Oya ki awon eyan yin. Alaba lojo olomi ka mu
3: la. Amen. Oruko mi ni Alaba lojo olomi.
1: Ati ma.
3: Iyawo mi. Ani su eje nda po ara mi. O ki iyawo mi. O ki gbogbo awon egban mi, gbogbo awon alaanu mi soki okun awon brade gbogbo won pata mo.
1: Mama to bi yin no nko baba. Mama yin ko.
3: Won ti ku 21 years ni je ti ku.
1: Ti o wa yoro ti ojo ti en ku.
3: Mo ran. Oyin no su ka sane ma ba mi so yin, mo tun mo mi ronu.
1: Alawo mi
3: o. Atakana be ti yin o. Adu ara wo abai ta ti dale o. E ma bo.
1: So de ka jo mejo mama ni to fi ni ronu.
0: Atakaka fa akwodun
1: the president
0: akwodun
1: are gogo wa
3: baba
1: o mami
3: akwodun oko e la wa se baba
1: e mi ri
3: o mo se wa mi sa
1: ami
3: e je ma binu sa mo ti ran omo mi wa se odo yin
1: loni
3: ni sin na ni se ko o ti le ko mo e je tori olodun
1: se loni Loni.
0: Si o si
1: e jo kilo sele family house ka wa
0: ngba la fe mu lo bi kan to nki fun wa se wo se iwo la fe mu lo bi
1: so la la se ni
0: so la di to of toronto monica inform e sile jari anko awon kan bo
1: anko abo
0: so la re o
1: enu won bo
0: ati ayanfe mc genesis
1: woli la nko bo wa do re o
0: aje merin tan bo so la of toronto
1: leyin en ba gama to leyin ta sile ko fun to wole
0: abari ko mo ya fe na tele wa
1: o le tele a
0: on lo wa lenu se
1: so mo ya fe
0: abi ka ba gbe nkan bo ni take away Abdul Kabir Jalaruru
1: Ola ni ti
0: Ola lodo re o
1: bata wa ko wa mbi otosi
0: Ola
1: ibe la ti je
0: Ola ni todo e
1: a bo bata ta wo wa le gbogbo aye o si mo
0: ani dede
1: pa iso lori buku ani baba
0: a bo bata ta wo wa le
1: rara ma
0: bo a wo titi e lo
1: ki lo bo
0: je fe kan ya wo slippers lo
1: Jalaruru
0: Jalaruru ko ni si o jare
4: Papa mama e da ti o ka sara pa sama
0: a
4: Happy Children's Day
1: Along
4: to all our children.
1: Hey, yeah, we're
4: God bless you all.
1: Hello, London, hello, America.
4: Hey, me, yogun.
1: Yako, le sofe mi pe o ni kan lo mo lo.
4: Mi ni jigbe.
1: Ko so ma ti o fi mi le Nigeria.
4: Lagbara Olorun awon to wa ninu igbekun.
1: Won
4: ma gba itura, won ma gba ominira won laipe. Lagbara Olorun.
1: Ose oje, ose osun mi, ose osun mi.
4: E ki awon eyan yin lokan kan jeji ka ma se lola fi bo ojo tin lo
1: to ba ran ti yawo e ma pe o
4: hello
1: alaje mura
5: ele kasan
1: se dada le de
5: adu pe o apo ojo
1: e ku adamo
4: e ki awon eyan yin o fodun leya o
5: mo ko ko kire ni ati re mi
4: e se o
1: sa wa loko yin
5: na emi na ni kire mi
1: are mi mi
5: ele o
1: re mi mi
5: mo wa beran temi o
1: ko si wahala ma lu meji ni mo pa
5: Aodon si, moro yin. Eku odun o. Ase isam odun o. Big man. Obo odun. Damo se lori ete. Mo ki gbogbo family mi pata awon omo mi mo ki gbogbo won. Mo wa ki are wa worldwide atakun kan number 1.
1: Se wa no, e wa no class are ni.
5: Iya lodi awon meko no do soro.
1: Ah, mama lodi.
4: Aya mama, eya. Aye ka se papa.
5: Ola ti ki are wa.
4: Ah,
5: mo ki alaba olomi, mo ki kofoshi, oji omo wesi, dauda leje, gbogbo won mo ki omo ba mo sa gbogbo won ni mo ki o.
1: Se ati bu bebe ina.
5: Oja yo je ka se opo odun laye.
1: Iya lo de se ati gbo bede waju yin.
5: Tale tale gberun.
1: Atakankan ni bu be lo. Mi o like.
5: Atakankan ni sa fun.
1: O ni lo wa ndi ku le ran.
5: Oya e so fun ko mo ti joko.
4: Oda. Mo
1: le joko si.
4: Ati gbo yin. Eyan kan se joko yin, po lo joko. New vision o ni eku eto kayode ade osun yo da fun ti o po
1: olodun ni
4: olodun gugu wa na la johnson
1: excuse me se nso don le ni abi
4: won kan si wa lori eto ni
1: okay sagbari o ma la go
4: lebi je ka ki awon eyan wa loke okun kakiri to je olodun to je lesin musulumi aki ambali aziz
1: orile
4: di america aki bola ki wale ojo mr bam orile di america ba kan solad of toronto o baba sultan to je pe a ngbo odu e lo lati ku nbi
1: olohun
4: odu odu e lati koko bere
1: keyan ma pe wa pe so nle tele wa o
4: abdul kabir jalaruru oko ti e ti kun abdul kabir kelo le se kosi
1: kosi o fe send e sagbaye ni
4: abdul kabir jalaruru
1: olohun
4: akiyin o
1: woli ni cameraman wa woli sola
4: remi e ja ki eni yi e ja ki eni yi tori ton ba wa laye ton ba wa nipo to se a so wi pe a o lo ki awon na aki late Otumba Lasisi
1: baba o.
4: Of blessed memory
1: wonderful
4: Otumba Lasisi
1: yawo won wa laye
4: wa ibi ti ba wa ile
1: ile o
4: iwaju te dojuko yi amo ko ti da be leyin te fi sile yi na ku ni ba je o
1: e je ko lo ngbe wa laye won o le fe ko lo se lo
4: je lo je laju le orun ni ka ma awa ran ti ile ni to ra mo po lodun ni yin
1: eko ati mai mai ni ka e ma bi
4: loke pe mo ko tin ka ma ran ti tori baba da da le
1: fe
4: si wa Otumba Lasisi e ma continue lati ma
1: bakan na re mi adesina je ka ki ya wa bomi maria adebo wale mama wa alubarika iya alalubarika oluwa da mi lare oni lojo bi won lowo lowo bayi won ti pe wa pe saade le awon a wa aye wa ki yin mama
4: bakan na aturan ti riyan wa daada tori pe ti on ba wa awon no sodun won ti ki wa aki baba omo meji ajewasun omo meji ajewasun baba yi baba daada ni ololufe gbogbo presenter lagelo ni ololufe station ni aki ebi won o baba omo meji ajewasun e ma sun laya ala lagbara olohun eyin to ti fi sile kutun ni baje
1: e ri le fi le baba gerete lo tan ni mama ko
4: e je ka tun wa bu fokere be mi ngba ti o si ran ti awon to jo lodun ton si mo e ja tun ki awon to wa baba ran ti en to ku
1: karan ti en to ku
4: abiola yale yale olodun
1: ah baba be
4: ni jamani aki o oga wa
1: aleji
4: gboye gala wa iyan buru apa alu aseju babojo aki baba o Otunba kọlọ lootu o ma daba ni
1: ja
4: aku odun o
1: kọla kitayo baba agba akiokio
4: omode ilu ibadan ilu ibadan
1: baba wa kinde aberu agba owuyewuye wuyenke akiokio
4: ajinrere ni won
1: olodun ni han
4: oda ati gbo
1: family house won muslim ni
4: aliaji adeyinka adelakun nilu abuja akiyin o mama laredo akiyin saidi atakoko alabaloju olomi iya layoke iya beje legusi ha oga wa lawode admin wa olodun ni won ade aland
1: Aki.
4: Olodun ni won Aki won o. Aki Ayuba Alamu Baba Fatia.
1: Ah.
4: Aki won o.
1: Wow.
4: Aki
1: Olaladele
4: Alamu. Olalarin, Olalarin
1: papa. Olalade be.
4: Oh, Olani.
1: Tori ma lu lo pa.
4: O ti ni awa.
1: O si pagbo meji.
4: Alamu Baba Fatia.
1: Aki won.
4: Ademola Aziz Olowo Button. Olodun ni Aki won. Itunu Dixon Olodun ni Olowo Button wa ni Aki won na. Gbogbo lolufe Lagelu Fans Club. Gbogbo lolu ge Lagelu ati gbogbo Lagelu Fans Club. Parapata. Aki yin o.
1: Bakana Aki Lawyer Sina. Omo won ni Lukiri. Aki Alaja Olaniyan ni Lukiri. Lagbara Olorun Baba emi yin ogun.
4: Emi yin ogun o.
1: Aki Kabiyesi Onisade of Isade Soliu Akani Olani Sebe. Baba e pe fun wa.
4: Aki ara ati olugbe ilu Ibadan to
1: jo mu mi na
4: ati mu mi ododo pe aku odun ileya yi o a sopo odun laye o Aliaji Ola Williamsa top striker olodun ni Aki won o Aliaji Lukman ti ja ni Amiru ti wa ni le ise Aki won o kaso kaso lad officer lenu ona gate Aki yin o Balikis ti ja ni eni tun lojo bi e alaga duro alaga joko
1: bakan na
4: ba Olorun wa sopo odun laye
1: o ogundugba logun eke
4: ogundugba logun
1: alo kalai ha ka sunday lai de onde
4: ogundugba logun
1: logun
4: aku odun
1: ore mi timatima
4: ade tohun matala to se daada olodun ni Aki won o
1: omo ti osore tinu leyin igba ti oko lo o duro girigiri opo to confirm ti o se yana yana
6: oke o se un ton ta wa lona e lo awako eledumare
4: agba ni wako epo olodun ni Aki yin o ti jani oloko dana Aki un na o
1: Aki oke o
4: that's all akorede Aki yin o
1: Aki oke o
6: bo ba ti emi asana se o salese
4: awon eyan wa ni seyin oru omo bedi moko awon eyan wa ni oyo
1: alaafin
4: ojo pasekere mo di o ma ti ba
1: Aki ni badeku Aki ni jagu Aki ni lolufo
4: gbogbo lolufo lagelu logbo moso
1: are
4: eru wa
1: agobi ade owo tun Akinrogun Tile Tokotodo Alaji Abdulmumin Mustafa Olalekan Owo Tun Honorable Akin Alabi Akio
4: Akiwon
1: Akio
4: Awon eyan wa nilu Ogbomoso to je lolufe lagelu nilu Eruwa Saki ati Lanlate Aki gbogbo yin o
1: Aki
4: Adanla Afeji soro Aki o
1: Bolade
4: Taiwo Aki yin o
1: Aki o
4: Ogudugba logun gbogbo parapata Aki o
1: Baba be
6: Owo to kojo to le na
4: ile Atawon ta ran ti daruko atawon ta ran ti tojo lodun
1: gbogbo yin Aki
4: lolufe ile ise yi
1: patapata
4: Aki yin o Aki yin
1: e TV ma mo ku ogbolekun baba ti Olorun fun se ni gbogbo ona olokirun fun wa ni ku ogbolekun wo gbogbo se ni abodan apata Baba,
4: Magba,
1: Emi Yogo,
4: Emi O, Kayo Di Adios, Univision, Magba, Ntoso,
1: Kene Mwi,
4: One Mo Ki Ara Mi, Bugbe Bi Oda Niyan, Awan Ana Mi, Aoshi,
1: Kene, Soda Nani,
4: One Aku Odu Ni O, Eba Mi Ki Magaji Ojo Ti Jani, Ok, Magaji Ojo Ti Jani, Baba Doctor, Oko Alaja Fatima Akpeke,
1: Aki,
4: Aki Won,
1: Oma Yilo Ni Aki Yo, Abiola
4: Yali Yali Oni Tuale.
1: Wow.
4: Aki yin o. Doctor.
1: It is where.
4: Aki yin o. Magaji Ojo ti ja ni Aki yin o.
1: Aki yin o.
4: Ni vision lo ni ama Aki yin o.
1: Lo ni Aki yin baba e pe laye e
4: po. Aku odun o. Aku yedun.
1: Remi ati remi a setan lo ni
4: awon lo. Awon lo o. A pada lojo Friday.
1: Lori eto
4: miliki special.
1: A lo fun lo ku.
4: A lo fun lo
1: isan.
4: A lo fun lo
1: damu.
4: A fi sinu alaafia.
1: Ha.
4: Lojo jima. Ina ati ba ni inu alaafia lo njo.
1: Iye ran ta ba ri a ka fun yin. A ni fokan a mama gaba
4: Abdulkabir Jalaluru Jalaluru
1: baba be
4: odola
1: baba be
4: odola
1: emi ri ogun
4: baba ti demsin
1: olohun
4: solad straight
1: ileya
4: baba satan
1: a lo le loni o
4: baba wa npe mi lana ngba ton pe ton ni ka ma bole ni
1: okay
4: wa ni emi emi ati iwo o ka wa ma jeun wa
1: awa nu awe tele
4: gbo yen o need guys e ma so
1: awa ti wa nu awe 21 days fasting and prayer
4: ni o je lo
1: do so nje iwo sa wa ma je be ti en fowo buyo
4: sola re do lowo button jare ati eyan to wa bi omo ya fe
1: je ko ye oko olorin emi
4: ibi a
1: ibi a foro si
4: ko le ye Anthony Bodunrin ko ni baje fun
1: e mo gbe mi
4: Kenneth Igbeje Kebugi lo lo tu eto yi
1: oga be
4: MC Genesis Ayofe o wa ni ajoseto ni
1: ayanfe
4: olon ti lapabi
1: o ti mo banuje ku laye o ti
4: fa re mi adesina big man presenter e jadi de ka pada
1: no re mi babajide lo ko mi e wo agote pe wa sire ye e pe wa po be ba ni nkan re ke wa wo party yin bo se ma lo bo se ma ri tora wo si furonu a paronu ladeun a bekun ladeun bo ba ni ronu kan tabe keji kan pe wa ko wa wo tolorun o se 081
4: won le ku wa lo fe abi
1: 0625 gba pa lo nse fan saaju 0810625 0814
4: 0816898951 0816898951
1: dide
4: dide ja lo
1: eyan mo pe aforese atewa o awa gan odana nle
4: o n te ba ni gbe ma gbagbe o e ma fi lo mo la keji
1: ma fi banoje lo yan
4: o lewu
1: ma so tan bu o o dabo

0: ona ni yo so agbegbe re di Iteoku ikolu opolopo to ti owo orilede Israel waye sigusu Lebanon nlogbemi lenu awon eyan mokanle ni ogbon ti awon tutu goji ni ye mi si farapa nigbati won kan kun ikolu won eleyi ti o so ke aimoye awon eyan di alaini le lori mo ti awon ilu ati awon abule to wa ni gusu ilarun ti ibe osi rogbo fun awon eyan lati gbe awon osise orilede Iran ni won se lori tite ofin lojumole eleyi to ni se pelu adehun ti da ija enibo ako ti ile America ti won si yojo oro sita wi pe ko si igboya mo ninu ko si igboya mo ninu adehun ohun igba keji are New Muhammad Reza Harif lo fidi re mule wi pe orilede Iran lo ti gbe igbese akoko latari atiri daju wi pe itakun ayelujara lo di dida pada si orilede ohun leyin opolopo osu to ti duro wa pe lakutan leka ere idaraya eni orisada ninu iko agbabolu Arsenal in legend Paul Merson lo ti gba iko agbabolu Gunners lamoran lati se amulo anfani eleyi to wa nle fun won lati bori iko agbabolu Paris Saint-Germain ninu ipele asekagba idije UEFA Champions League iko agbabolu Arsenal ni o koju PSG ninu asekagba idije Champions League ta mo si Champions League final ni ojo abameta Saturday ni Budapest bi ko agbabolu Gunners bi won ti n gbaradi lati fi owo won gbe ife eye European akoko soke ninu itaku oro so ni Merson lo ti yoju oro sita wi pe ki ko agbabolu ohun ki won lo agbara omiran eleyi ti won ni tonti danileko eleyi ti won ni nile gege bi anfani nla iye ti won lo tako iko agbabolu ti ile France ohun lati le jawe olubori eleyi to je pe iko na le ru mo ba won ninu bolu alagbe segbegba ta mo si corner ati bolu alagbe le gba yin free kick Merson lote waju lati gba labuju to iko agbabolu Arsenal lamoran yin Michael Arteta lati lo Julian Timber pelu alaye wi pe ipo re ninu iko agbabolu ohun ona ni kokere eyi lo pin akojopo iroyin agbaye ti role tini amo kin to mo lo egbe awon kokonu re lekan si minister fun eto eko nile yi tele isekwesile atawon mi ni won ti n pe fun igbese lori awon omo ti awon omo ile eko ti won jigbe awon adari ni Niger Delta ni won ti n ro ijoba fun eto abo IRGC ni won ti n fi oro lede pipe ikolu otun lati lowo ile America ona ni o dabi eni pe ko seese ko bele Merson leka ere idaraya lo ti gba iko agbabolu Arsenal lamoran lati lo anfani eleyi ti won ni lowo latari ati bori iko agbabolu PSG fun okun ojokan awon iroyin to nti kan yi ta koso sita atawon iroyin yi ka gba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tana www.lagelufm.com amele tele wa nikan ni olore sore ti oju iwe pelu itana Lagelu FM 96.7 to ba je abeyefo iyun X ta tun mo si Twitter Lagelu FM 967 le o fi darapo mo wa tun de Olawo ni olootu iroyin yi pelu iranlowo ibukun Oluwa Olagunju Okun Joseph eni dobon lo ko timi e seun tan gbadun wa a o ni sura wa ami e ma yi ku eto yin ta lo takin pelu Kodri Aderogba The Street Ambassador ni o mo gori agbagbe e ku tati si wa
1: to gbogbo agba nla aye kakiri duniya o e ma gbo ikanni Lagelu FM 96.7 oke gajo ke ni badan emi tu baba ita okora fakuto ni pada bo Gbenga Adeboye ilu ni pe ke ma gbo idegbengbe radio
2: Lagelu FM 96.7
3: O balẹ̀ pẹ́pẹ́.
4: Ta ló take?
3: Aláfidà. Ó yá gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Ṣé ẹ lè

ma kira wa ku dede akoko ni gbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajoke ile fun ba la la wa ladugbo felele nile ibadan atun ti de lo san teni igbo bi kibi ti ategun ikanni to tun lori ofe ati ma fe de adu gbagba tun kan si iyan lo se ni o lagbara po o lagbara po asiku ti yoto yoto todun odun leya yoto yoto latun yoto yoto losi o lagbara po gbogbo ba se nbo wa si ri agbara bayi eran ni awon eyan san ko eran koja lotun losi ni ni waju leyin oni odun lo de tan se abibo wa ni odun ko lo de tan se ni lagbara olohun oba a se isamodun o samodun se mi a ni fele sase mo lagbara olohun oba a jo se tesi ni a tun jo se leyi to tun bo na lagbara olohun oba a jo se ni lagbara olohun oba enikan ko ni pe dinu wa o lagbara po be ba de bi awa gan wa igan eran ni awon eyan jeran lo ni omo ya fe gan won o mo ibi o ti ko eran to ko dani o olohun ti bere si ni jeran bayi lati ago meji losan olohun ti bere si ni jeran ago merin si ti koja ogun oseju bayi o si jeran lo na ni mo gohun sohun odun lo de ta si ma wa a ni tori pe boyo du wa nta ka mo wa seto a ni lati seto fa won ololufe to awon ololufe won ti du tan fe gbo a awon eyan fe fi ebu se faje oni lodun toto e ba wo emi gan loju opo facebook a da gbugbe ara ni lo se yeri yeri bayi bi eyan ayan on ka loku ka mo sodun lo ni a se isamodun o lagbara olohun oba a ni fe yi sase mo agbara olohun bo se ma je niyan ti e ba ti se omo edada mo to ba ti je wi pe olohun oba ni e wo losan eni yo du gbogbo ma kan si tori pe ibere yen ti wa nle losan eni teyin ti atetu fi se faje iyen fe n ba takini o wo ba ti takin bayi ko gbe gesi lowo kan ni ko si fi ebun se faje number te pe si re 0918675 0812429106 0812429106 0912370 8675 number mejeje lo wo ikanni lagelu fm o se je niyan lapa abe yen loruko lo tun eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson yen Adukodri Aderagba loruko temi Alafida eyin ti abe ba fe wo e ma lo soju opo ikanni lagelu fm e ri bo se mole tan yan yan iyen lapa abe yen be ba se wa wo ni ke ma share kaakiri agba nla aye ṣugbọn siwaju gbogbo e je sare je yin ti a si wi pe ka share ẹbun owó ọdún ó tún tẹ wájú ni o ẹ mọ̀ pé lánàá ajá yín tán wípé ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti gba ẹ̀bùn owó tabua àti àgbò olórí gàgàrà ó sì lọ bá a ṣe kọ̀wé ẹ̀ lánàá ẹ gbọ́ báwọn èèyàn ṣe gbé àgbò lọ lé lánàá pẹ̀lú owó kúkúṣì kò wá tán bẹ́ẹ̀ o kò tán bẹ́ẹ̀ torí pé lónìí náà ẹ tún jẹ ẹbùn owó lórí ètò ta ló takin pẹ̀lú àláfidà tí ẹni pé kí wọ́n kàn ti ta káàṣì ẹ̀ bó o bá ti ta káàṣì ẹ̀ o ti lẹ́tọ̀ọ́ nìyẹn láti jẹ ẹbùn owó lórí ètò yìí àfà ìtakáàṣì ẹ̀ làfà ìjẹ bó o bá ti ta káàṣì ẹ̀ o ti lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ owó lọ́sàn tèní nìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn lápá ibẹ̀ yẹn ẹ máa ń lọ sójú òpó káàṣì ẹ̀ báyìí
ka tori bi iseju bi meedogun sisin a mu e ti o je ebun owo wa losan teni ebun owo odun leya o nte waju *347 *1004*2# enu mo ti ya fefeju o da ko si laburu *347 *1004*2# mo le fi ta bo ba je tana iwo lo kan losan eni mo ro ra re pin omo ti o ku ofeli bobo to ta cash en jejo o ti wa la Canada bayi o ti wa Canada *347 *1004*2# *347 *1004*2# mo le fi ta cash ye *347 *1004*2# leni eni kan na tun fi ebun owo se faje owo odun ni ile ya on te waju eni ola atotun lani lai pa eran eleran odun yin oda e mo pe bi se la wa ku wa ologun o sanu wa ni mo se jadi ya lapa beye *347 *1004*2# ni papa e da won ti o pe wole ka dupe lowo awon to fun wa lebun lori eto Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola baba niyan lati agbe United Kingdom of Liverpool may you never walk alone baba tun ni aje tun mo bi baba jet niyan lati Ireland awon ti Chelsea Sabi Alonso tutu niyan o gbori wole

0: atalo lati bonzano iyen ni letalo ala madrid e ku pale mo se mo ri o o letter bogi po bo se je niyan lapa be yen e je ka won ti won pe wole kan febun se fa je falafolo bo se je niyan je ngba ipe hello my face show hello
1: hello e kaasan
0: e ma kaasan ki loruko yi bo lati pe wa
1: Ojo Emmanuel lati Owodi Apata.
0: Mr. Ojo Emmanuel lati Owodi Apata. Team wo ni yin sir?
1: Arsenal.
0: Arsenal ni yin?
1: Bẹẹni.
0: E ku Ogun Ajabo.
1: Olo ise ise.
0: Asi ku murajo Saturday.
1: A ti jaja segun.
0: Jaja segun. Jaja pade ni month 21 lojo Saturday nigba ta ba nse afihan asekagba yeba Champions League laarin Arsenal ti Paris Saint-Germain.
1: Okay.
0: Aya gbagada gbagada bayi le mo wo loju screen la la la bayi ni.
1: No problem.
0: Oh yeah, where is
1: it? Ibere keje.
0: Ibere like keje number 7 abi.
1: Yes.
0: Ki loruko lu ko ni Korea Betis.
1: No.
0: Eh make. Bye. Olu ko ni Real Betis. Hello.
2: Hello.
0: Hello ma.
2: E ka so ku odun.
0: Odun ni e ki loruko ibo le ti pe wa?
2: Arabirin temi tope lati Abeokuta.
0: Arabirin temi tope lati Abeokuta. Ki loruko lu ko ni ko gbe agbawo lori Abetis?
2: Ki le ri?
0: Ki ni oruko lu ko ni ko egbe agbawo lori Abetis lo le de Spain?
2: O ma le pele or something.
0: Ni ta
2: pele greeni.
0: Real Betis mo mo pe.
2: Abi
0: Real Manuel Pellegrini lo ko ni Real Betis.
2: Nkan temi mo niyan.
0: Oh, e mo. O da ko si laburu egba. E mu bere lekeji.
2: Alapida. Ibere ke lekewa.
0: Ibere lekewa bi.
2: Beni.
0: Ibere lekewa. Ibere lekewa ile te lanfa lati mu. Se gba mi?
2: Mo gbo yin.
0: Agba bolu fun iko Manchester City tele tele. Kevin De Bruyne. Inu ko wo lo ti da ko mo ikore abe iko egba bolu Man City. Oyi bobo.
2: O ti play ko Chelsea mo.
0: Chelsea inu ko wo ni Man City ti gbe. Emi ka. O mo gbe ni ke wa nbe ti so. Mi na mo mo jatan mo jatan mo jatan mo jatan mo jatan. Iko wo bug ni. Iko wo bug to ti padanu lo si pele elekeji lorileje Germany bayi. Ibe ni Coman City na ti gbe Kevin De Bruyne. Wo je je ni ye lapa ibe yen. *347 *1004 *2# *347 *1004 *2#. O le fi ta cash e. Ebo owo wa nle losan eni. E je owo losan eni o losan yi. Owo ti osan yi ni o. Ke si ola osan yi. E je owo losan yi. Se ti gbaradi. E ma gbaradi owo wa nle losan yi te je lowo cash e. *347 *1004 *2#. E je doke lo na ki lo re polowo oja. Leyin ta ba pada de lati e ka polowo oja. Ka wa ma te waju. Mr. Tony Bodori oh Akọ odun eni baba niyan baba ni awon tin do awon tin gba awe Mohamed Salah le baba e farada na ni Salah ti lo ko sin ta se e gbe player tutun wole ni o se je niyan e ja doke lo kan lo polowo oja baba pada de emi ati yajo ma ko mo lubo owo wa nle te je lo se ni se e mo ku nbe e ku kale
3: Agilu FM 96.7
4: I'm in love. Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
5: And ni tan wi ode alaji aya folorun ode
6: amako amojuba o alhaji adebayo apena aya folorun wolu adupe
7: aku araya ojare aku orire alhaji adebayo apena aya folorun you are welcome alhaji gbogbo eyin te fe ni de ni folajola lojo si nigba ta alhaji dakan wale won lo tan ke eyan mi o to mo pe won ti e wa nigba na lohun ba won ti wa lati bi se njamfani adua ti osan tedumare gbo wa alhaji aya folorun se la won alawo funfun pa pa njamfani won arun abaisi leyin wa nrawo ebe pe ko san ko lo igba aye le nfe ko tubo rorun ona to di le fe ko la ke yi to la o mo ti dimo e ma bo gbogbo eyin te wa fe dupe ojo leyin te ra alhaji lojo sitan tolorun si gbadua alhaji aya folorun ti de bayi o number won ni yi 08033277347 08033277347
6: alhaji aya folorun o de
8: Flash FM Media Academy. Nibe lawon eniyan ti fi gba bu mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin ka kiri agalaye
9: eyin temi ba woni o se wa
10: Oruko temi ni Rotimi omo ojo. Mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja. Bawo lo ko wa se nse fun wa. Awon na se fun ra wa.
11: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
12: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so eku kekere mi ni nla won mi lo.
8: Tó ṣe máa jẹ́ nìyẹn, ó dẹ̀ ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nọ́mi, má jẹ́ kí ẹ̀bùn tí Elédùmarè jèǹkì fún ọ. Kúkú mọ́ nínú. Nírànlẹ̀, máa bọ̀ wá sí Splash FM Media Academy. Níbẹ̀ láò ti gbẹ́nu yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tá a sì máa tún ẹ̀rọ dáadáa. Láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́wàá gbáko, wọ́n á kọ́ ẹ bó ṣe lè di ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́. Ó yà, tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiẹ̀ lónìí ní Splash FM Media Academy. Ilé funfun Báláú fẹ́lẹ̀lẹ̀ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n lẹ̀kọ́ ẹ̀ sí. Pè wọ́n sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
12: 0807-112-4000 0807-112-4000.
8: Splash FM Media Academy ti ṣe ìgbélárugẹ fún ìwà ọmọlúàbí nínú iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́.

0: ka bo pada lati e ka polowo aja ikanni lajelure lajelu 96.7 FM oke gajoke ile mo lo ladugo felele nile badan be ma se ndarapo mo bi olo ma wo mi ni ikanni bani re Facebook ti ikanni ti lajelu FM e ma share be se wo life and direct yen e ma share won so pe alavida emi mo share iro o mo e ma share bayi e ma share se ti bo soju opo ka se e tori pe laipe laijiyan ka se e a fun awon eyan lowo awon eyan o tu gba owo losan teni owo de jejeje lana yen o tu ku e tu je leni bo se je niyan sugbo fe to ba ta ka se e ni o *347*1004*2#*347*1004*2#. O left it a cash. Yo gbe yin lawon lana tele e tele awon lana yen. 500 naira pere ni. O lawon eyan fi gbe mu owo lo losan teni. Ti e ba 500 naira to e gba 25,000 naira bi 50,000 naira. E jo ko nu ara won emeye to kun le odun ti de.
1: Ara ti se ti ni o je.
0: Iwo lo wa mo boya meji lo fe ta. Boya meta, boya merin, boya marun. Bo ba se fe je cash e si ni. *347*1004*2# ni. Bi kan se je niyan lapa be yen.
1: Asha merin ka o dada.
0: 09123708675. 09123708675. 08142491006 08142491006 Number mejeje lo wo kulu ikan ni ti Lagelu FM. Hello my face show. Hello.
2: Hello.
0: Hello e ka so sa. E kuro le.
2: E ka. E ka le.
0: Ki loruko yin bo la tin ba yin soro.
2: Se no soro lati yin.
0: Mr. Sheun lati Ring Road. Team wo ni sir?
2: Manchester United.
0: Manchester United, the Red Devil.
2: Oh
0: yeah, mu bere sir.
2: Number 12.
0: Ibere number 12, ibere elekeji la number 12, ibere elekeji la number 12. Ibere elekeji la number 12 abi.
2: Then
0: ase ka gba idije Conference League yo waye leni. Laarin ko Crystal Palace ati ko Rayo Vallecano lati orilede Spain. Sugbon nisa 2021/2022 e daruko iko egbe agbolu to gba Conference League.
2: Roma, AS Roma.
0: AS Roma. AS Roma. Abi?
2: Ben.
0: AS Roma. Iko AS Roma na gba. AS Roma na gba. E mu bere yin to gbeyin.
2: Number 15.
0: Number 15 ni. Ibere eleke dogun ti lo. Number 15 ti lo.
2: 20.
0: Number 20 Ogun Gerege abi?
2: Ben.
0: Ogun Gerege. Ibere Ogun elete lanfani lati mu lodun 2014. Agba bọọlu wo lo gba bata wura ta mo si Golden Boot ninu DJ fi eye agbaye.
2: 2014 James
0: Rodriguez. James Rodriguez ni. James Rodriguez ni. James Rodriguez abi final answer. James Rodriguez na lo gba. E ti gba ebun lori eto yi. E ti gba ebun lori eto yi. E dupe lowo Mr. Anthony Bodunrin. E a said the card yin sin. Me 0765 lo pa number yan abi. Baba ti ya. Won ti ya danu.
1: Asere ni si.
0: O je jadi ya lapa be yan. 0765 lo pari number won o te ba n gbo mi bayi e send the message si wa a de send ebun yin sin yin o se je niyan lapa be yen e mo ko loju opo ka se yen o.

0: se si are e ma si are loju opo ikanni lagelu fm awon ti aloju opo ele tan lanfa lati wa loju opo aro won lati seyin aro won lati seyin
1: jere ni bejo mo ni process alabi ati atu emi
0: awon yemi mike odun ayo of my you adebayo said sunday lati apete ibadan afa abdurauf saman lati lu lorin nipele kwara oni afa na won ti darapo mo wa tan wo life and direct lati lu lorin afa abdurahman
1: eyi 2007 re oji wa
0: hello hello o ti kuro nbe o ti lebete ore ku nbe ore ku nbe hello my face show hello hello
2: hello
3: hello
0: ele ka san ki loruko yin bo le tin pe wa wa won ri ku nbe se si are e ma si are be se wo life and direct hello
3: Dafira
0: e ka san sa
3: e ka san David Ayobami lo pe lati apata
0: David Ayobami lati apata Mr David Ayobami lati apata o ye mu bere sa
3: me fun ni ibere ele iji
0: ibere ele keji e mu bere lati kewa si ogun
3: ibere kewa
0: ibere ele kewa ti lo
3: ele kokonla
0: ele kokonla number 11 11 ti lo
3: ele keji la
0: number 12 na ti lo
3: Eleketala
0: number 13 number 13 eleketala number 13 ibere eleketala ile te lanfani lati mu se gbo mi sa
3: gbo yin
0: ta ba so nipa idije African Confederation Football ele ti o mo wa ni ile adulawo CAF Champions League ati CAF Confederation Cup nisa 2015/2025/2016 eda roko iko egbe agbabolu merin ele ti won sojo orilede wa Nigeria
3: sa
0: 2015/2016 tan fi gba sugbon sa 2024/2025 ni league orilede wa Nigeria niyan o sugbon nigba to di 2015/2025/2026 o na gba idije yen o so awon iko wo lo sojo orilede wa Nigeria tan gba e daruko iko mererin
3: awon Kwara United to gba Federation Cup
0: kila pe
3: Kwara United ti ba Federation Cup n lo gba CAF Confederation Cup n ti e
0: CAF Confederation Cup
3: mo gbo n lo gba President Federation Cup so n lo play CAF Confederation Cup
0: se gbo kan ti bo so sa iko merin to soju wa ninu DJ African Confederation Cup DJ CAF Champions League ati DJ CAF Confederation Cup mo ni e da ko iko merin merin ti won soju wa e da ko awon merin
3: ni lodun to lo abi lodun wo
0: lodun to lo ele te mo pe wo awon mi o sese lo ni odun 2016/2017
3: ti rivers lo champion
0: rivers o de ni
3: abia warriors ati kwara lo lo confederation cup
0: abia warriors ati kwara awon lo confederation cup abi o da ko si laburu rivers abia warriors e gba remo stars ele to gba league nsa to koja se ti gbagbe remo stars
3: mo daruko e Rivers ati Remo lo lo Champions League Abia ati Kwara lo lo Confederation Cup
0: Abia ati Kwara lo lo Confederation Cup
3: beni
0: mo ro pe e daruko iko egbe agboro Remo Stars ni
3: mo daruko e
0: oya mu bere yin to gbeyin
3: ibere elekerin la
0: number 14 ibere elekerin la ti lo
3: ele ogun ko
0: number 20 abi
3: beni
0: ibere number 20 lodun 2014 idije fi eye agbaye orilede Germany lo gba
3: beni
0: ki loruko oluko ni to gba fun won lodun yen
3: oluko ni Germany lo to na Argentina dai minute go yen ko ni mi no ti oruko ni yen o
0: ti abi
3: mi ran ti ogbo mo ran ti match yen pa to dun Messi
0: oluko ni to gba ni oluko ni gangan o ni ade so sa
3: ti o da
0: oluko ni Joachim Low oluko ni to lanfani lati gba fun won
2: olokọ ni job chin lo ni bo ti je ni e lapa bi yen
0: ojo mo ti lo ojo mo ti lo bayi a mo yi ko to cash e 3470

ọba wakati ti se oba akoko papa pa loju ojo ngbera seda ile dumare amadupe.

0: ayajo ojo oni lojon leya
1: intemo
0: lori gun mererin agba nla aye iyen tumo si pe ase kan koja o todun kan leni oluwa dupe awa na ni leshi awa ni lodun eleyi ewo la agbara yin ewo la ogo yin e ma jade ni igbagbe tabe ni awa ti lodun to nbo ami ase idumare edori awon ara ile wa ati gbogbo ololufe latoke dele gbogbo alayo kan to peju to se odun eleyi pelu ayo
1: atalo atabo deun bo mo
0: eleyi o ma ja se mo fun wa nu aye e ku odun omo Nigeria papa julo omo kotu ojire to nbe lorilede ye atawon to nbe kakakiri origun mererin agbalaye ikani lagelure amba yin yo amba yin dupe ba se nkin ku odun lawa na nkira wa ku orire ori pe do lodi leyin ti wa awa na o si do lodi leyin yin e ku odun le kan si o gbogbo eni odun ba ti balaye o ti dedan ki won o se gbogbo wa lo lodun olohun o se o je ka wa lori akete aisan a deru aruka a wa nu le ka ma gburo ode a si wa ninu ahamo ijoba omo araye o tilekun mo kan fi kokoro pamo ti wo o se wa to pe nwaju eledumare olohun e se adani waye e se ale wi le se e se o wi be se kabiyesi alalede orun e se o e ma fodun ile ise asemo fa wa loke ipe omo Nigeria mo ke yin le kan si e kaabo si kanete lagelu 96.7 fm oke gajo oke inspiration yin o gbodo mari be gbogbo eda tadani waye o ba je ko be won o sele abi o ba se mistake sele ti o ba sa ti ba won lese abi ohun ti mo so oye tawon kan le furu kokko senu ona to ba fe wole pe alaji se ri mi le furu kokko kale pe se ri mi ala mo ri e ki lo wa le to be ni kan se e ri pe ti wa to pe won aju eledumare awon to ro kan ti mora won omo iya fe lajo wa lenu se lowo irole e
1: o ti de lorin lo we pe
0: ku se amoju ero to gayata
1: ewu mi mama je nte
0: lupona mo ti ja ni loruko temi ba

tan lowo eni kokan yin o de ni tan ni di yin gbo eni tin nawo re so mo la keji to nje ko dun odun le kaluku eyin na oni sodun koronu aye.

Sunday a ma gbero latomi apata challenge tabi omi apata and about ya ka so pe four cardinal points easy bi be gbero oju ona ngba ti o ti mogun dada

0: aju la wa ta jo lo ninu irin ajo awe la do run ojo 19 days fasting lati march 1st titi di may 29 odun yi ipade ipari pelu isoru olojo kan oru ebi ni seri ta pakori eni ijo ko mi aye mi my seat and my space oluwa ti ma woli re woli temi to pa je jesu lati fi pade adura yi gba pada gbogbo kan ti aye gba bu joko won aye won lowo won ninu isoru alagbara nla to ma waye ni friday may 29 odun yi lati de public filling station ni woro tu lado bi ko ja jonku ebe ile ipo yen gangan le oti ya ebe we church olorun kankan ago mejo ale la bere da fe mo ju ojo keji egberun kan yan to ba ko de la sale ojo yen to gba mu pataki la to wo woni pe kun re alaye number yi ni ke pe 09025202427 olorun kankan le ti re ja jo pade nibe
1: Clash FM Media Academy nibe lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori atamba gidigba soke tente ninu igbon safefe pelu ikose mose ati iwo mo luabi luabi awon akeko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agala aye
2: eyin temi bawo ni o se wa ewa
3: Oruko temi ni Rotimi omo ojo. Mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja. Bawo lo ko wa se nse fun wa? Lawon na se fun ra wa.
4: Oruko temi ni Sarah Adedokun. Inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy. Nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbontarigi agbohun safefe.
5: Baba Tunde Ajayi lo ko mi. Mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy. Nibe ni won ti so ebu kekere mi ni nla won mi lo
1: Si ma je niyan o de tin je be no mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kukumo ninu mirale ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbe nu yebe yebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lo ubadan ni won le ko si pe won sori ero ibanisoro
6: 0807112 4000 0807112 4000
1: Splash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo luabi ninu ise igbohun safefe

ba kini kan se ti jade ina ma bo awon yen ba sare de ka ba ka ba ka ba won ma wonu ile lo arabirin ti bi ti royo mo so mo ya nti gba melo ti we u sorun ne

0: ba dibo mama ngba o le bere si fede fo se mama lo pe gbo awon jo mama ni ki lo sele ide luwore ba ah happy si ledu mare sele to sele lo mi ade o kan yin na ni happy si ri olohun kuda ko ti ipeju o gbo bi o de duro ni ya ba bere si la ni o ba le soro mo ki lo sele ki lo de papa won ti ranse sunday latenda abo be wa ti sele le ni ya ba tun fowo gba ori re yo fese jele pe ah ya ife gbin eju ko salaye ohun to sele ya ororo so mo iya ba nla mi loju ni ba nsunkun ba le wa den tin pe baba le meedun ani baba ta le nso nipa e nipa o suka luku wa luku ba be si mese leyin kankan se mama lo pe awon jo nsan ya won sa gbo mama la won fi jade o se wa do ni baba bi si eledu mare mo nigeria mama ba won ka standard si se aye atijo mama ba so mo pe ko lo mu gege wa ati we mama sa ko gata dun ni e wo awon aye igba ni won be ko aye ti won ko aye a I yi ati e we ma ko aye ngba yen lohun mama sa ko gata ti o fi fun sunday ni idea ohun ti ya re so sunday ba raya we so to abiro mama sa nkan mo le ki be ni se ohun te mama ohun se ohun te ba wo enu se ohun to ohun so e sa ngbo lohun gbo se ohun to ohun so ni pe iyawo ohun gbo kun ni mama ni be ni mama sa nkan mo le mama o ba sa le soro mo mama sa ngbo ohun ti won wi omo nigeria to wi ka to fo arabirin na fe yin le ngbo ori pa kara pada tu epo o si sa lo ti pe yen paru pe bo ohun lo so ya ohun da bayi iya je ko di mimo po so pe to n ba so eni ohun tun so mimo laye ko bo ohun be iyawo re ala ma de o se beta re iyawo yi na ba ti e lo sunday be si ru ya re kaakiri o si ru ki fun ride osu mefa gbako en to n gbe aporo wa en to gbe epa wa e gbe lo ile iwosan bi e gbe lo odo baba kere kan e fun lomi ise yo e gbo ewu eleyi e gbo egbo eleyi iya o ma roro so mo won si ru mama kaakiri fun ride osu mefa gbako mama pada si wo ise sile iwosan je pe looto ni adani waye ba fun awon kan ni agbara e won gba ohun lenu eyan gege bi dun ni ti se fun ya oko re yi o niru agbaya yen loko re si ngo kadakiri o si ri agbara yen ko fi pase irorun ati aseyori sinu aye re omo nigeria omo yoruba omo adari wu sa se bi yi ti adani waye fun awon alawo funfun ni won fi nda ara ta nri lo yi eyi to feyin ki le fin se nu aye mewa ma nbe loke pe o omo nigeria mama pada gbe mi mi o ku fin fin o si rorun asante lomi adi onle ibadan ni aye mama ti wa ku lati bi odun kan o tosu meta seyin nseyin kayefi be wa re o duni wa bere si da oko re laamu wa yen lebe mo fe wa joko teru o joko teru eyi le gba si ohun se ohun ya awon omo ohun mama to kole ni won de ti sin segbe gbagba soro lenu ona yi iku omo ni pa itale e daku se ta ba riru enjo mi se agbodo wi ni se ka ni ya yi o so se ko si ewu abi iku lori omo re sa ka so po mo lo ba pada ta teru npa se nu ya yi o dun nitori pe ko so fomo re abi bo tun se wi lo doran eje yin ara yo eje koko gba pe kan abi meji na kin koja sodo to bi lo ba to wa pada fi pe to ra pe kan ti wa bi to ti wole ja ma e ma kuro le ma e kuro le o baba wa e kuro le sa oro re okay ami eledu mare eda soro to nbe nle yi eleyi ma tun gbenu e wo lagbara po ami ati ami eledu mare
1: agbara gboro wa won yen
0: ah
1: amo kon fin yen lowo ni nikan ni o si
0: ki lo de
1: won ba ke tun fi kun ite
0: o si tu won tun fi dikun eru ti ka
1: Ọlọrun
0: ọsẹ anu wa. Ami ledu. Eh, wa fun mi ni mọ re iru obirin so e kokore o gba.
1: Eh. oni ji ki ya o wi keke
0: ah
1: o ba ti se baye ko won fu omo re lori phone ni pe ke bayi bayi ma se be
0: eh eh
1: o ko ta se be nke kan de ma se ya yen
0: o ko ye ko pa la ri wo
1: ya ti pa ri wo o ti mi ni nke ton won se fu ya e ri ke bi aye se ba so won ni tin sare
0: ah bo tin gura gba o ti ba ya wa sai si e abi mo abi eledi ba re mo duke ba tin yo ni ba je se won gan jere baba mi e je gba kan sikin to gba ah hello ta lo wa loju opo e ma kro le o hello iya eleyi lohun olo nti en kan se okay okay bo ba lu awa mo kan mi ta le se ah bo ma ni fowo se ya ya wo do I do ekun awon okun oko awon ara bi
2: won se ni
0: on boro ti
2: de
0: o da ki pe bi o to wole to bi loba o ya je ka se ni papapa oro ni oro re le gege bi obirin oro buruku to nte ni nojo ma to oro ba ri bayi kilo ye ka iya yan o se jacobe lati be yena
3: gege bi opolo modi ti mi to oro ba ri bayi ko ye ki iya yan pariwo itara omo lo fi si
0: lo fi soro jade kilo ye ki iya yan o se
3: to ba de fe gbe ka lo ye ko so fomo ejeje ni
0: okay
3: ko je kan ti eje ko ri ohun rara
0: ah
3: ngba to ti mo wi pe kin se awo omo ru
0: niyan
3: niyan o ye ko ra jade jeje ni ko kuro le gan pada
0: ko wa pe omo re seyin ti awo ba wa so pe iro ni won pa mu hun ko
3: oni bo e ma so fomo e
0: to me a fi gbagbo
3: won kaluku lo mo bo se nbo mo e soro to fi ngbo
0: gege bi iya
3: gege bi iya
0: kan ma se o so ko ye ko pa lariwo
3: ye ko pa riwo
0: eh sai se ariwo ti ya pa no ba wa yen so wa ye kiruke oko yen ko tun gbaro obirin yen pada sabi ele mo
3: eh to ba fe tete ku o le gba pada
0: iya okay ona run gan larabirin yen fun
3: be ni
0: o ni baye ku bawo o buruku dibo eledo ni jare ti o da ah nu to nbe le
2: o buruku a ma yoru won se ni
0: le yo le da o da le gan o da loju bo yuju
2: ti satale tele ni mo ni to
0: bi ese eledo mari awon yen be loke
2: mi ata hun fa lo mo ni yon fa
0: hello ta lo wa loju opo yi okay e ti gbe ti be yen hello
1: o kale
0: e kuro le sir
1: hello
0: hello sir oro re o
1: yeah ba bi le nton
0: start tun de e ba wa da soro e ba wa da soro tun be le yen
1: eh ah le blame ya isele man gboju yan lo
0: ah tun le blame ya
1: ola le blame ya isele man gboju yan lo
0: eni ija ode ba ni pera re lokunrin e ku la kaye
1: be ni eh te ti o gba to yan gan yo mo correct ngba ti nkan ba ti le so na ja blame ya eh te ti o gba to yan ni e ti asire e ti asire e lo ti ni
0: ti olo ti ologbon ba sun ta so re ba jona omugo ti won ko bi o ti sun na o ma soro e te si waju ko ngbadun oro yi
1: eh eh ah ah se mo iya gege
0: ya bia mo
1: ko se niyan be a le bi mi aya mo bu wa la ton si lo mo gbo gbo bayi so itara ye da ba do be po mo le le le le lo
0: ja la bi o de
1: be ni o bi ya lo je eyan buruku o lo je eyan buruku
0: ka bi ese le
1: ko mo gba pada o
0: ko mo gba
1: ko ba gba pada o mo gba ai ti lo gba ye o mo ko do so mo je mo pa di mo rara
0: ti yo ni ba je mo ti gbo mo ti gbo e bi

0: yabi unta man so ni pe itan ni gbogbo opada da loke e yabi e lo wa to ni ru awon yi lowo pe itan kini won ko
1: tele ni mo ni to le koja
0: o je pe looto ni pe esan oke o se ni ti o gbin alubosa ti o wo e fo hun kaluku ba gbin ni o pada ka abirin ta nso yi na ti bi mo sinu aye ni o je san lori ti e na elo e kuro le
2: Enle
0: yawa.
2: Eni ko ma gba pada o.
0: Ko ma gba pada. Obirin ma le yi na.
2: Ko si ko sinu o ko na file fa omo re ori. Bo ba daga.
0: Pe
2: omo re ori bo ba daga.
0: Pe itu ti ya won pa re o. Ha. Nkan se koko ah, Oluwa ma saanu wa. Oda, mo gbadun yin mo gbadun. E se iya wa ti yin o ni baje. Oni ko tun sewe kale tori ojo waju. Ke wo boya mo le gba pe kan abi meji si kin to ma dagbere lori eto fun ti role yi ka to ma te si waju. Hello.
3: Hello, e ku role.
0: E ku role sir.
3: Mi sa dede ji lati omi adi o.
0: Omi adi o, an gbadun yin sir.
3: Se ri ni pa nkan ti awon eyan nso nipa awon alagbara buruku yi. Mo ta ba tin pe ni agbara buruku ko ni sirere nbe.
0: Ko ni sirere nbe bi ti uko kere mo
3: won e ti se kan ri gbogbo agbara to ba ti wa lati owo satani we ta pe le su ko sirere ninu e
0: kabisi ledumare
3: si gbogbo nkan ti obirin ye de se na dani yo leyin yo gbesin
0: yo labo
3: olohun obi mo
0: sugbon un bi esan mo
3: bi esan o tun so nu bibeli tara nka wi pe temi ni esan eyan si gbesan
0: emi o si besan
3: lo ju omo birin yen igba to je wipe o lagbara o ti ri agbara lo ni eni keni koda to fi dori epe ti elomi mo nse popo omo eh gbogbo elo leyin eh nkan buruku ni ko si nkan re nu esu
0: ti yin o ni baje
3: nkan to ba ji ti fe sele iyen igbon mo mama yen o je bi o gbogbo ona te ko ni kada pa ti ko pe ona ti ya o
0: pa mama se re ti won niyan kula kaye mo dupe lowo yi sa o e se oju oni ti so bi jama dagbere ka ma lo wona de were ti o tun fi di jama je ta ma pada wa lori eto ye e ba nda uruko re fa won alale lekan si
4: uruko mi ni oluwa tobi lobo omo baba fadare
0: lukmo na mo ti ja ni loruko ti mi je e shoko yi ni omo adile dogun jegun ko yi ni mi omo adile ya gbe body finally ta ba je pe yan na lo nko yi lomi na ma ni

0: Ha, ajakwe salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eti dami lo mwabi, eti ni wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha, ike ati yola koma ba nabi wa Muhammad salamu alaihi wa salamu. Aki bugwe yo, bugwa wa musulume, kwe aku odun toni. Kwe lagbaro long oba mi, ati sodun eleyi. Aton shin tumbo. Lagbara Olorun awa ta ri eran pa lodun yi a tun re eran pa lodun to nbo o inshallah bi kudratillah eyin te se je gbe eran eyo kan le pa e ri meji pa e ri meta pa e ri merin pa e ri marun pa a je pe e ka le nibi te ba tin gbo mi lale yi e tun ku dede asiko ya ku boju ojo se ri se jeran ju e ba jeran ju e sora o tori pe eni oje malu tawo to wa sun ngo wa sun to wa lala pe malu sa nle on kiri loju orun alawo lo fe gba wo re o eje mo won ba o eje mo won ba o e mba si je adie na to je sikin to je toki to je gbogbo o ba ri pa won nkan bi ye nle on loju orun ejo mo wi pe oni nkan lo fe gba nkan re pada eja se ni won tu won si elomi oti lo fi gbogbo oni mu on abi le gbe ki lo de a so dun ne ya njo ta re e so dun ne e jo dun ne se se inti le ya gbe kale so ni pe ko mo mu ti ko mo mu gogoro a da gbogbo e mara won e wo ni inti e won mo mu yele e iskusi nkankan mi o ba won mo ri o mo kan won gbo ko re lori radio ni o ta won ti mo se radio awon ni radio ti won ma so ati nu orin o wa mo ta o wa ndori kodo ka akiri o ti wa pa odolode olopo o le mu ma tara re bo olopo o ba le mu o en to le mu o to ba wa pada mu o mo so fun yan o emi o ni so ju ba nlo ma da mara won so gbo o beru wa beru re ni bode o o le oni ko mo ki wa le kan si o lagelu 96.7 oke okay, to gaju awon oke okay, lola wa yin ni felele ni le badan e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan e ja tun jo gbadun eto yin ka tun jo dara wa leko lori eto yin lale yin ni papapa tori pe a ni meji okan na ta ni ka ma dara wa leko ni lagelu 96.7 Sweetland Avalito ari emi akin yoye lo ko mi emi ijala to bi loba omo ya afẹ lo nba wa te oju oni ti o ni sonu won ni ji ogbe lagbaro Olorun oba bo won ba nwa won ti won o ji gbe inu gborere inu bo ti o ti esi yan bi ara won ni won lo won ji gbe nbe won ni ri wo ji gbe ase ti gun oro jade ase tele eri loku baba Sweetland awon na ti wa legbe mi nbi ejo e ma lo si ori Facebook Prince e ma te Prince Yemi Ijala lasan ni ete Yemi Ijala ejo e ba wa te ke darapo mo wa nbe page ni eja jo gbadun ara wa nibe eja jo gbadun ara wa anfani lo je fun gbogbo wa edakun tori pe ta ba ti nri yin nbe ohun lo ma mu inu ta wa dun lori wa se ma nwu pe awa na aleyan sugbon ta ba ri yin ko le dun mo wa nu e kan te Yemi Ijala seri te ba ti te e ri pe mo wa life nbe Yemi Ijala ni ke te page ni ejo ba wa like e ke ba wa follow re e ki wa ku odun be ka wa na o ki yin pada be ba si fe se n to funny se bi Facebook ni eyan kan te darapo mo wa e kan da ko eyan yin kan poku odun e ri pe n ba yin so baba ti n se to lo ni oyin de to duro baba ti n se lo n ba yin so leko kan ope Yemi Adesuya won ti darapo mo wa nbe e se o eyin na darapo mo wa nbe Yemi Ijala igbo lekan si Yemi Ijala e kan te yo ti gbe pe life bakan na e lo sori Facebook Adesuyi Adejorin elobe ọpẹ yemi adisuyi won bere bere kan ṣugbọn ti baba ba pari ni mo wo ifarabalẹ wo ni ti baba ba ti so oro lo mo ba ti nda wa leko dokita wa adisuyi adejorin won ti wa nbi dokita suilandi e ma binu o iwon ba amaran ta jo gbara wa na lati gbara wa un a lo soke lon laipe yi nisin ti ma ti wa pada de ti mo ba ti mo se igbe dokita suilandi wole ejo e ma gbagbe e te yemi ijala e kan te beun yo gbe wa fun yin street ni e ti ri pe ah okay ready ni o wa nbe a wa life eyin na fi bere yin ba si wu yin de be kan so pe okay o mo ki yin o mo ke nikan in si da ko eni pam laarin koda ko le wo seju ke seju kan ke bo ti jenu tabi adesuyi adejorin e te be ti dokita gangan na gbogbo dani leko yin ti won ti nda won eyan leko e ri nbe lori ti dokita e ri nbe gbogbo awon dani leko to le se yin lanfani eyan te adesuyi adejorin to bi lowo mo ya fe e ja doke lo nka pade ku kale
1: Lagilu FM 96.7
2: wo satide Sweetland Abba Ventures. Oh, see you, new white song.

ekorin tuntun si oluwa ani ki ekorin si oluwa gbogbo aye ekorin si oluwa ke si fi ibukun fun oruko re e ma fi igbala re han lati ojo de ojo ani ka soro ogo re laarin awon keferi ah ka si ma soro ise iyanu re laarin gbogbo eniyan nitori ti oluwa tobi o si ni iyin pupo pupo ani ohun ni o ni eru ju gbogbo orisa lo nitori pe gbogbo orisa orile ede aye asan ni won sugbon oluwa ohun ni o da orun ati aye ogo ni fun baba ni fun omo ati fun olorun emi na o ti wa lati ko se onbe nisisin yi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun ami olorun to le olorun to lagbara ijile ife ato farati bi oke imole laarin okunkun aye gbengbele kutidani bi o wu mimo ninu ola yin ninu iyin ogo ninu ogo agbara ninu agbara isegun ninu isegun anu ninu anu ojure ninu ojure eleru niyin oba awon oba gba ope wa o oba to mori ri jade lai ri aye olorun to nlana nibi ti ona ogbe si olorun to tobi ju gbogbo aye to ju gbogbo eniyan lo olorun ti ikawo ogbun le nbe ni apa re giga awon oke on lo da won oba nla oba angeli oba eniyan olorun to da awa eniyan ni aworan ara re mojuba re ni asale yi tabi akoko to ba bo si nibi kibi te ba tin lori ofe ati gbo olorun agbi oga lopolopo lori gbogbo edalaye ton lori ofe ati gbeto yi tabi ti o ma pade eto yi nigba kigba akoko to wu to wa to le je ni odo tin awa wa ni asale bayi agun mejo lori koja die eyin le wa losan eyin le wa laaro esi le wa nro le tabi ka ti e ti wa loru sugbon ti mo sa wi na ni pe oji oluwa ko ni kaku lara wa eti re ko ni ko ni di si ohun ebe wa o agbara olorun oga ogo yo diwa mu ogo ni fun olorun loke orun ni orukon la jesu oluwa wa amen.

0: adupe oju oluwa owo mi o si nwo yin e ku kale nibi kibi te ba tin lori ofe lati gbo wa eto yin eto wa eto ti baba mi tin be lorun gbe kale ni lagelu 96.7 fm okay gajo ke ni lu ibadan o lo tun gori afefe o oju oluwa le to yi oi eto to wa fun igbala to wa fun iwosan to den ko ni bi ati nlo aye irorun ti orun na den dara fun ni ko se ni ka ni ti oju oluwa ba nwo ti o na o ni ma para re mo wi pe eni to da oju ko mo le salai mo riran en to si da okan o le salai mo medun oju oluwa yi jeje mo pe camera re tin ya gbugbu aye sile ojo kan waye ta o satupale ise onikaluku egbo eniyan le record ti e ko pare facebook le gbe ti e lo ngba to ba wu youtube le decide ko mo gbe wa tabi ko te fun rara re gbe lo le ko gbe ku nbe sugbon ninu camera ti akale ti olorun gbogbo teniyan gbe le aye se pata ko sen to le pare nibe tori pe nijo ti gbangba o ba dekun ti kedere o bewo ta so fun ni kaluku ko wa wo se owo re eh a o satupale re fun o laarin iseju aya iwo na ri wa mo boya rere lo ba nse boya ibi lo ba nse eh wa ti mo ko se nikan na ti o so fun o ti wo gan o ti mo pe to idajo kan o eh ko le se gbe lorun o aye de lati mo ene ti orun o ye mo ki yi e ku kale nibi kibi te ba tin gbo wa le kan si loruko olorun ati igbimo alase nikan ni yi ni mo nki gbugbu eda alaye ton lori ofe ati gbo eto oju oluwa adupe lowo olorun fun ojo oni ojo keta din ni ogbon ninu osu karun odun 2026 oni ojo oni beji loje oni je ojo ajodun awon ewe botle je pe inu opolopo awon ewe odun nitori awon ewe egbe won tin be lahamo awon eni bi ti mo si mo pe olorun yo tu won sile oni tun je ojo odun ti awon muslimi ti ileya ton lo lowo aki gbogbo eyin olodun o asiyise mi o lagbara lowo olorun mo mo pe nigba ti o ba fi de mi ibi giga aye fi gboro le ti bara aye eyin ko ni ri be mo e sa ja gba bo se ri ka ma dupe tori oro olorun je ko yi awa wi pe ni ohun gbogbo ka ma dupe ni o ore ran pa ma dupe ore ran pa ma dupe awon kan wa o ti won lowo tan le fi pa gbingbin keran tawon eyan o si je repete ti won ko lo ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ wọn lè wà ní mọ́ṣúárì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ wípé wọ́n á sọ pé ẹ̀sà àjà sọdún tán káwa lọ mọ̀ bá sì bò mọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ tiẹ̀ lè wà níbi rọ́jú jẹrọ́jú mu gbogbo àwọn tó wà níbi rọ́jú jẹrọ́jú mu àlàáfíà ọlọ́run yóò jẹ́ ìpín yín o kí ni mò ń sọ ká máa dúpẹ́ nínú gbogbo kí ni mò ń sọ ká máa dúpẹ́ nínú gbogbo ipò tá a bá bára wa mo gbàgbé wípé ohun tó fi sọdún ni wọn bí baba ńlá ẹlòmíì dá akọfẹ ẹnu kan torí pé wọn ti sọ dé ìwọ fún ìwọ sì lè jẹ ọba ọlára mu ó lè wọ kọjá pé yan ló fẹ gún lọdún yìí ó rí yan gún òsì rú àmàlà àmàlà yẹn mọ́mọ́ ti lè kálé ìwọ fẹ́ lómi pé ọ̀bọ̀dọ̀ jẹ́ kí ló ní máa dúpẹ́ fún ẹni ọdún bá ti bá láyé kó máa dúpẹ́ abá yín yọ o lórúkọ ọlọ́run àti gbogbo àwa kìrìsìtẹ́nì tí ń bẹ lágbàáyé abá yín yọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ọdún ayọ̀ la máa ṣe o lórúkọ abatọmọ ti ẹ̀mí mọ́ akí bàbá wa ọba adébáyọ̀ àkàndé bàbá tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn kábíyèsí láàfin o túndé ọmọ ọláwúwo oni ọ̀gá àgbà nìkan ni wa méjèèjì níhìn alex ogbeche akinyin o god bless you bẹ́ẹ̀ náà ni àgbẹ̀ngà ọláyíwọlá ọmọ bàbá ó yàtọ̀ ọláyíwọlá ni òṣùgbọ́ ti sọ àbọ̀ bàbá ni ó yàtọ̀ adúpẹ́ fọláṣadé àjàlá lolóòtú ètò yìí àwa ikọ̀ ètò yìí náà ti wà níbí ọmọ ìyá àfẹ́ náà ń bẹ́ ń bí òun lọ lọ́wọ́ bọ́tìn wà lónìí tó ń deléde ọmọ ọlọ́dún tó ń lọ sọdún tiẹ̀ dixie ìtùnú ìjálá jésù ara ikọ̀ ètò yìí ni Israel itunu ara iko itu ni emi ajinre kayode oyebode emi ni mo nkin o pe emi mo ti begun ja nti emi mo mo segun egungun mo mo bori saja mo mo lu orisamole igba mo gbianju ati ba olohun oba ja gbangba olohun ba ma da mi se en olohun baba ti da o se farawe emi na ko oji oluwa ton be lara mi ni ha oji oluwa ba ti woyan mo oju satani ni o mo wo ntohun o le mi se ma wi pe oji oluwa o nwo mi o si nwo yin ha mo ki awon iranse olorun gbogbo omo olorun gbogbo te le se ke mo gbadura fun wa eyin te le se mo pe wa eyin te le se ke mo gbe to yi bo ti wu kan ha to lale ifa awon omo olodun mi bayi won tun ti wona lati gbo oju oluwa oju yen o de ni kaku lara yin o he gbogbo yin mo ki eyin mama mama baba baba wa eyin egbon wa gbogbo eyin aburo wa gbogbo akiyin eyin omo wa akiyin ah mo ki lady evangelist doctor Kainde Oyebode ya finu mo ki yin adupe oju oluwa ko ni kaku lara yin baba wa apostle p alemi baba bi new in christ mo ki yin loruko olorun alaye oju oluwa yo mo wo yin o ti e tin wo yin ko si ni kaku nbe mo ki ya wa ati baba wa reverend and reverend mrs adeyemo I want to Christ wonderful. Hey, to wa ni on a kan Olorun. Lagbara lowo Olorun lola emi na ajinre kayode oyebode olori ofe ati darapo mo awon ogoro awon eniyan to tin sise iranse nbe lati tun jise t'Olorun ba ran wa. Ori ofe akunwo sile yo je temi ati yin o asiki baba ati mama ku ayeye ajodun adorin odun eti o ko njo Saturday lagbara lowo Olorun. Prophecy ke oduwaye omo baba onibu ore ni kaki yin ki yin o pe gbogbo en te wa si covenant of mercy pe oju oluwa oni kaku lara yin o anu ni se ti yin ti eyin opo eyin baba apostle paul tunde toluwa ni baba lese kese ti bible way crusaders to wa ni eyin graman badan won ni afa eyin opo meta o sugbon asope opo meji ati awon less privilege meji awon to ku die fun meji to je pe ki se wo to je pe o ti so di asa eyin te ba ti gba e mo wule pe mi lori eto yi o to ba ta koko eyin te ba ti lori ofe ati gbari eyin ni ke pe enikan yi je kile ofe o e je ko kari bo ti wu bo je bele nja to ibi oba tun bo si awon na o tun ladura ti won o se ha gbogbo eyin te wa lomo te leyan ninu ahamo okunkun awon ajinigbe yi eni to laye atorun ati won sile o orilede yi olorun yo la ibe koja bi olorun tin be ti emi e wa oda eh laipe laarin iseju melo kan nisin won lo si odo omo iya ife ti o lo ti o gba ada ti o tun fi ntokan ti o fi fun wa sugbon kin to lo ki la fe soro le lori lale yi ti mo fe ka gbo o na ni eh itolorun ti e tun wa fi je ko je akuri emi laanu kan e to mo wa inu ijo tolorun fi mi na si losu meta meta ta pe ni special mercy week June 3 4 and 5 ni o ilera mo loro ilera loro onisegun nla yo pade gbogbo wa bo lo se nseto ilera re si eri awon swilan lo dide yen awon na ti so le ti an le so yemi jala baba swilan akiyin o gbogbo lo mo sise papo fun rere ilera re ilera mi jeje mo pe oro ni fun wa tori pe eni ti oku lo loko oke ohun oko to sina eni ti omo ku lo mo ni a fe gbadura lori ilera wa bawo onisegun ba tin se ti won jeje mo pa won adura kan na wa ta bodo gba to ra won emi oku kan wa to je pe ise ti won ni pe kan ma mu aisan ba won eyan ta ba lo ta ba de ma ma so fun wa ni ekun rere eja mura a lori ofe ati wo fanran kan ta fi mo po ye ka mo toju ilera wa mo n pada abo ta ba de a mo tesi waju God bless you
1: Lagilu FM 96.7
2: ilé iṣẹ́ JLK Empire ń kí gbogbo mùsùlùmí kú ọdún iléyà o. JLK Empire tí a ti mọ̀ bí ẹni mọ̀wọ́ nípa kàtà ojúlówó ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ bíi iPhone, Samsung, Tecno, Infinix, Xiaomi, Itel,

0: ni chapter 1 chapter kan na pe loni ese ikeji wi pe olufe emi n gbadura pe ninu ohun gbogbo ki o le ma dara fun o ki o si ma wa ni alaafia ilera ani bi o ti dara fun okan re yen ni wi pe erongba ti olorun ni fun gbogbo eniyan laye ni pe ko wa ni alaafia sugbon alaafia wa bo la se mojuto silera tawon onisegun wa nbe ilera tawon oni tibile wa nbe ilera tadura na wa nbe tori pe olori opo aisan to wa laye jeje mo pe satani lori run re eni kilo kan satani e se nigba to je bi pe wakati melo lo ye ke han fi sise lojumo eni aha wakati mejo wakati melo lo ye ke han fi sun laarin ojo kan eni wakati mejo ninu 24 hours melo lo seku ta ba ti mu 16 ku nbe o tun ku another 8 hours bo la se nse wakati melo la fin sise se ki se gbogbo iyan ni pe bi 8 hours o ku yen o ye ka fi sinmi sugbon bo la se nse satani o wa je ke eyan sise bi mo ti en so laarin awa iranse olorun jo kan mo ni pe tan ba ni pe ke gbogbo wa lori ofe lati lo ba olorun tabi ko olorun kan bi aye lere ni pe eye eniyan o se ki fi kun oye wakati to nbe ninu ojo aye wo le faramo mo ni awa kristeni papa judo awa pastors awa lafe na wo keju pe baba atara atese la fi mo nitori pe kini oni kaluku be la wo ni sowo na oni kaluku na mo pe awon faramo tori pe satani fe ke yin o sise ku busoye busoye adewi god bless you eja odun mi o si n bebe so menu odo ya fi oye bode wo e te wa nbe lori facebook eje n sare faworan kekere kan wa eje n sare eyin te wa ni social media ni ti lagelu e dakun e ba mi ju sori lagelu ke wo aworan kekere yi iseju aya pere ni eyin to je pe le ma lori ofe lati wo opolopo yin le an le ti ri tele tele ri ma fe ka kan se oro kekere lori e opolopo yin le ti ri tele opo de le ma ti lori ofe ati ri Kevin dakun ba n fi se ni social media loke lohun ba n ju si Kevin gbogbo eyin to ba pe ti lori ofe ati ri ta ba se tan mi no fi yan e ma wo n te n wo yi o won se isinku nibi kan ni o awon iranse olorun wa nbe won wa seto isinku lowo e wo nkan se dede ri eyin na ti ri e lo sori lagelu 96.7 e ri nbe eyin te wa lori ke technica won o fi han yin laye oto won send e si te ba ti lori ofe ati ri ki se pa fi yo awon to sele si now ti eyin o ba mo e wo n to sele njo ku o ti di meji bayi ibi tan tin sinku mo fe ni gbagbo pe ki se bi ibe yen ni program ti bere a ti bere ni church won a ti se gbogbo e ni church olorun lo mo ye akoko ti iranse olorun ti ma ji ta ti ma gbadura pe program to ma waye loni olorun ko gba ogo nigba ton de church won seto isin won se gbogbo e won tun ko nbe won lo si ite oku ibi tan ti fe sinku won de seto isinku lowo won gbadura lo ikan dara awon iranse olorun to si wa nbe o si wo lule sinu po si ti won gbe koto e sile o de osubulu le sibe te ba wo daada be se wo yen e ri po fori gba po si yen e ma gbagbe nkan kan ti wa nu ago ara e lo gbe subu lo le lo gede ngbe e lo je kin fe so fun wa wi pe nje je mo wi pe ilera imi ati yin se pataki mo fe dogun mo fe dogbon e wo won le pari program isiku ati alufa kini ati keji ikan ti suburu le gbogbo ni kaluku o nbe gbogbo ni kaluku odi bo lo ya mi ha mo fe ni gbagbo wi pe ki se oju ese ti kini yen sele lo waye o nkan ya ti ma fara han die e wo ti oda be npe atun fe doke don abi ta ba lo ta ba pada de a lori ofe ati pe wole a jo foro jomi to ro lori e wo si salamu alaye kan fun wa olorun yo ran wa lowo o a ni ku fotayo god bless you
1: Lajilu FM 96.7 oh,

Baba, onode, onode, ayin lo ma wura. Onode, onode ni o, awon ti gbese, awo won ni won si tun gbaye. Bene. Lale oni, in so die, la awon magaji. Ati bale bale ti won dole. Ti an ja iwele lori ti won di oloye laani ile Ibadan. Bene. Kabi isoba la sidi Adewolu Ladoja won ni to ba fe mo tori pe yo mo jagbale yo mo jagun gbale yo mo si won na moran ko mo juye ni Ibadan mo won so di ise ni o mo tun so jo Monday tori bien se ni Balogun ile Ibadan oya ba won ni moran baba tenu bo won ni bo eyin te ba won wa egbo o be siwaju yi isu ye mo fe ma da iludu mo fe ma gba ile mo fe jagun gbale ile te ti bu se ti fun baba baba yin baba baba yin to ti fi tore in kankan lo pa moko kaniyan lo fe fi joye mo gule je fi ile be ni magaji role o won keke sile won o ni ojo Monday yi baale won jawe le won lori o ni ojo Monday yi ki so ke se nitori ko le da iluru ko le ma mu ludun ni o won so de bi pe agbo le yin lo ma muju to lo ma se ki won ma ri yato pe ko ri bayi tele mo tori pe wahala lo fe dale madule egbo die laruruko awon ti an role ni ojo aje Monday mo se nbo omo ya fe so mi siwaju.

0: e ku dede asiko yi o gogo eyin te ngbo mi nile loko oruko temi o yi pada o omo lara abosede adebanjo si gogo yi mo si iyara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gogo eniyan mo daada baba ibaruba ti gogo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe a gbodo se iforo wa ni lenu wo fun baba yi e ba nki awon eniyan ka bo
1: e ku dede akoko yi gogo eti to ba lanfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gogo eyan asu ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gogo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ke ise tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11 Hey, o ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gugu ara aye pata la siyan layo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gu bi elubo
0: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
1: e se atokun be yan ba tin ja ewe to nso ogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin ni gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wipe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo nto je mo nta fi lala afi alaye ta awon nfe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe yi ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona bala afi a o ti wa ni je be
0: baba e je ka sare wo awon aisan tin da emi awon eyan legbodo lakoko yi tabi tin so awon eyan di arugbo osan gangan
1: e se atokun opolopo aisan ni so awon eyan di alaabo ara telomi si ti darugbo koja ojo ori e lakoko aisan kan be ti an pe nla ku egbe awoka losan losan fasan fasan awon aisan to ni se pelu inu eje to je pe kokoro inu eje ni yo ti kagbako ti o mo ko ba eje are eda eyan ti awon san tin be lara ofin ni raye rin de bi to ye ko raye rin de ni o ba di pe eni to ye ko rin buso meji pelu erin ni o ni le da opo na meta rin ti o fi mo mi gule gule elomi sire won mo fa wonu moto won mo gbe bi gba ti an ba n wo apo ewa ni elomi to ba rin die yo mo mi gule gule elomi o si mo so wi pe egbe kan dun ohun to ba fowo kan abi ti o ba fowo kan aisan kokoro nu eje ni itu ta wo kan ran si n pa o si lateyin wahala ti ko onu eje dale opolopo yin o ma so pe apa kan ori nfun awon ye ni gbogbo igba elomi isire to je wi pe yo ma ri nkan bi kurukuru abi pe ifi abi ile ti fe su losan gan elomi asi ma pariwo wi pe to n ba sun ati didi o ma wuwo bi igba ti won ba gbe gige duka ori ibusun gbogbo n ta n so yi aisan ni arun ni ati ka toju e nigba telomi n ba n lo awon ore re o mo duro de ni ese elomi o si se jakute debi pe bubo bata le ko ni mo bowo bata ko ni mo elomi yo mo te okuta mole ko si ni mo ko n to okuta mole aisan ni ta gbodo mojuto bo ba ti di pe eyan n sun loru eyan n ji eyan n seyo bi igba merin marun mefa kile o to mo o gba furasi opolopo okunrin si ni o se deede nile mo opolopo ejo be la ti ri lori ayelujara lori imu mawuran eko mi o se dede eko mi o se dede elomi se kan sun lo won ati e mo fe elomi se yeye awon baba ti ati han bi awa atawa ta n soro yin na awa na o salai mo moju to ra wa awon baba awa o loko won lodo won si soju si won lodo awon iyawo won elomi nu won gan o ni iyawo eyo kan meji meta merin abi ju be lo tawon iya na o si mo wo ta n tori ti han fe wo n ta ti wa nle opolopo omokunrin lo je wipe nkan didun to je ati bo ti lora re atopolopo aisan to ko nile igbonse abi le ewe abi bi ti won o toju daada n lo ti so elomi di lakurete ti o le pe pepepe mo opolopo elomi lo je wipe apa kan re bayi atese kan yo mo gbon bi ba si tin gbon be afika mojuto tori pe bomi mara ki npa loruko ta npe ais tu mi le ki nfi ele loruko ta npe arun o iwo na o tu sita ni pe nkan bayi nse mi o bo ba dodo wa baba ibaruba oba isan ara ni eyin ile baba adedibu lo adojuko people's girls school to wa ni molete ni badan ibe la wa ta nfa wo oyinbo njeun ko fo ko si ni fo opolopo awon eyan wa nile nigeria ipapa nle yoruba ni won ma ba se teni eleni nse je ise temi tin se lati ogoji odun atodun merin ti mo wa lenu re yi lawon kan kan gbe baagi won mo kiri garage ni wo rodu loja ba layeye ni moko ni bere ati kaakiri pe awon ni baba ibaruba o baba ni ka won ba won mero wa si molete mo ni ah eleyi ero to wa gan ati idan lo ntan aran eyan kankan nse o awon ti an si seru ise be towo to bi meji okunrin meji nu won towo to afimu won danrin na ni asifin ajofin ile ise wa osisi lori oke isale l'office wa wa ibi ta wa lati du ati wa na la wa telephone wa na telephone wa a so ogun mi to koja iwe are mo kara o ya gaga keyin o lu aye pelu igbadun eni ti o ti iku lo ni gboke won ati gboke yin awon ru awon omo ita ati wa kilo fun kilo fun kilo fun ti won o gbo lowo ba meji nu won baba ibaruba o pe meji office wa o si pe meji ko si lori oke isale lo wa leyin le baba adedibu ni molete ni badan telephone wa o si yato te fi n pe wa lati joy ohun na la nlo tawon eyan fi n pe wa 08033881008 egboyun le kan si 08033881008 tabi 070182111 070182111 baba ibaruba leyin ile baba adedibu ni molete ni badan o doju ko people's girl grammar school nibe la wa boro ba doro la ku egbe abi nti won pe ni to sugar abi ki fun pa eyan o mo ga aboro oju abeti olorun moje arogun ropa rose abaro molegun abawoka awon to wado wa ti mo awa ti an wa ba na si mo awon ti won wa sodo wa bi won na ba de loni iwo na ri wi pe ero ogbalode la akoko fi sayewo fun o to je ero ogbalode eleibo ngba ba se yun tan la mo bi ta isan lugo si la wa bere ese to ba ti lo ba se ni olu ko si tin je po ndegbe on worin bi moto tin ko gede ko si tin je po taputu nle ogbodo taputu ni won mo ki o pe baba ti bere si taputu ti an ba ni baba o ni gba baba o ni gba baba ibaruba ni won pe be o alaafia ara wa ko ni gbadanugu bi elubo
0: baba iru awon eyan wo gan ni kun won mo wa sodo yin
1: eseun atokun eni ti o ba ni gbagbo ninu iwe ategbo ma wule wa eni ti o ba ni lo ogun ta ba fun ko ma wule wa eni to je pe to ba de ayin ti o ni se ba ti ni ko se ko ma wule wa o awon ti o ba lo ogun ba se ni ki won o lo awon to ni gbagbo ninu iwe ategbo awon ti won o si ni ki won o se ti won le soro jade pe bayi ni se mi ta si sayewo fun won ta si fun won logun won tara won o si ya e ma bo leyin ile baba adedibu ibi ki bi te ba ti de badan ele lo molete awon eyan wa lati ilu oyinbo ele nre molete be ba de molete e bere ile baba adedibu ni adojuko people's girls grammar school la wa 08033881008 tabi 070182111 070182111 aisan oni kain woroko bi awo gangan o aisan oni teyin woroko bi opa alu e ni burinburin jiju esin ni popo oju ate ti oni re lede yin ami nikan ko o ke nde nle fuya ke wa jade soro ara yin elewi aremo ni wa o baba ibaruba oba isan ara awa loko awoka awa loko la ku egbe bi aisan aile se dede lodo bere ba si foju kan wa yo mere sani o 08033881008 tabi 070182111 070182111 elebun elebun alaafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo a ma reti yin pelu ogo Olorun oba ese kupo.

mo kiyin eyin olugbo ikoni ti o gbaye ikoni ta aye nberi fun ikoni ta aye nsifila soke kigbe tuale o ifun lageluma lo npe bi oke to gaju oke ebe ta ti nda keke luke ebe ta ti mu orisirisi eto wa se ti gbo yin ebe ta ti mu awon iroyin lokan ojo kan wa se ti gbo yin ati awon orisirisi eto to ntole to ntogboro to ntogbogbo e lo as on top the toying reason sir mo ki gbogbo yin o pe e ka le nibi kibi te ba wa e ka san to ba je osan lo ka mo odo yin e ka e ku ole to ba je irole na lo ka mo yin a e de ka aro to ba je aro le sese bo si bayi to ba je aro le sese bo si e ka aro olohun ba mi a wa pelu gbogbo wa a de ku odun a ku iyedun lagbara olohun emi wa gun inu wa dun ayo wa kun lagbara olohun awa ta se todun yin awa na lajo ma pejo lodun to nbo lati se ti odun to nbo lagbara olohun isha allah mo ki gbogbo wa gbole mo ki yin o e kaabo ayawo lodun mo ki gbogbo eyin olodun o iya beji elegusi atakankan imamu wa aki yin o alaja olabanji aki yin awon olimo to awon oga mi ni bibai na to je muslimi mo ki gbogbo yin o awon ore mi to je muslimi mo ki gbogbo yin patapata mo ki pe eku odun o emi yin asopo a tun jo ma pejo se to nbo lodun to nbo lagbara olohun e se gan ni omo yin na ni ololufe yin ore yin padi yin aburo yin lori radio chichichi kito lo nki pe e kaabo sori bedroom secret eto wa eto yin eto kan tolorun oba mi yonu si bedroom secret e kale nibi kibi te ba tin gbo wa a nbo o

0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. I'm going to teach you to talk.
0: All right, tell you care about Kiawin.
1: She looking to go on Lulu for a city kitchen. Yes, that's not what I teach you to. Your mama is small body big engine.
0: A n se awon kankan to ma je ki gbogbo e ko se kini ko go ko koja international ta wa oye yin nkan to fa niyan so ago mejila la wa pari eto ni ale yi idire ti a fi so pe ka kan mu ni bi pelebe ka ma mu ni bi to gaju ani ka ma mu ni bi ti o gaju ni ale so aki gbogbo eyin ti e wa pelu amode ki to bi loba omo iya ife emi ati elajo wa ninu kulu lale Dixon omo alaja olodun ni o de ti gbodun lo nti e omo mi ti o kere o ti gbodun lo nti e so omo iya ife lo wa nbi emi na emi ati elajo wa nbi lale so tajo omo ma se lo se bo lagbara olohun ko si nkan ti o po ti a fe so lale iju pe mo fe ki gbogbo wa ka jo ka pawo po ka wo nkokon lale yi ka wo nkokon lale yi mo papo lopo ma fe ka so pin oya ti bo ko fo akoko ko firo ko fa yo ko se gba ko sawo sugbon je nso toro fu wa nkan to wa nta ni period yi ni asiko yi nkan to je pe teyan ba ti e so pe anti bo yen fa yo mi o ni ke ma ti bo mi o ni ke ma fa yo sugbon eyan ma ma ro ti okan ba bale won ni ni dudun ohun lo mori wuya bi bawo ni awon yoruba se so abi bi se bo se so na niyan sugbon mo fe be wa mo fe bere nkan kan lowo wa lale because nkan sele gidi gan to dey affect everybody ni ose ti a wa ose ti a lo tan leyin ohun ni odindi ba lele eyin yomi odindi ba lele de lo o de ri pe yawo e ti jade awon omo na ti jade won ti lo si lewe odindi ba lele de lo pokuso mi mo boya awon eyin eyan mi mo boya ngbo mi odindi ba lele owo susususu o sun o de lo se kini o lo pokuso number 1 niyan mo wa wo pe ki lo sele se nkan ti wa baje to level yen to je pe awon eyan wa bes ni pokuso nisin odindi ba lele lo pokuso ninu ose to koja yen na ni odindi iya lele na lo pokuso ni Eko mo wa n bere pe e dakun

0: Kilo FM 96.7.
1: Eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale mo ti wa nibi afihan tewetegbo alaafia e ti nlo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni okeado ni ilu ibadan te ba ti gba gate 2 wole e o ti ri mi ni stand number 5 iso ele karun stand number 5 afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoba won ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere idini yi ti mo fi ba won kopa nibi ipate alaafia e si lo lowo lowo stand number 5 iso ele karun ibe ni mo wa bakan ni olu lese wa wa ni itakin loye legbe lepo tota ni oje ilu ibadan boyo fe wa si lese wa loje e pero ba ni soro mi 090 488 6853 090 488 6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo tun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ri neri o ri nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi nibi ipate to nlo lowo lowo ni star number 5 ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nerun ajakako elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma dami ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje ta agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki eje o ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi ti n gbeje lo si bi ri ni eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo bakan na ti e ko ba po la po ju awon ni a ma sakoba fun irina orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda wo la mu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto si bi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe nija irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e rina ri un to sumo elomi o rina ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma dasi koto yo ma dasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi nibi ipate alaafia e tin lo lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni okeado ibadan stand number 5 o ni mo wa nibe tabi ko wa si olule ise wa to wa ni itakin loye oje legbe le epo tota ni ilu ibadan bi na ni iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu agbon eyo kan e to lomi dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya won ti si abe sibiri na ti e won se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi rina dede wa agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090 488 6853 090 488 6853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope o si gbegba ope fun aisan airina dede ohun ni ke ma gbebo wa ba mi ni bi ipate alaafia e ta nse lowo lowo ninu ogba liberty stadium to wa ni oke ado ni ilu ibadan iso ele karun ohun ni mo wa nibe stand number 5 stand number 5 ero ba ni soro te ma pe mi si ni 090 488 6853 090 488 6 8 8 5 3 àlàáfíà lójú o.
0: Lagilu FM 96.7.
2: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Felele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijeoma Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.

0: oda uncle bg e ma binu ambo o o yu ami lenu mi o mo phone tan lo lateko o ko dede bere si ni se bo se hun ni
1: ati sisito
0: yes sir
1: o ne daje fun
0: ami jesus
1: oruko mi ni alabala tojo olomi akedeni
0: ah e ka
1: mo pe awon sele kan be ti o sele si yan teyin o ti eni ran ti gbadua o diye
0: beni
1: ko lo mo je yan ri sele aburu ni o
0: ami o
1: be ko yo wa lo ruru puro and then e da ko tori olorun kin lo diye pe a mo lo to gan lori lede wa yi ka mo mo ti eru lede oba lori gan in ta wa gangan fi nsera wa gan ko to diye eyan woru enikan to pe wole ni se to ni 5000 won fun wole egberun mewa ni you do all music ah yo ku wole ku die ka to o kuri e ka to emi gangan se gbo mi ati shit to mi mara pe daddy uk ran yan kan si mi abi ara laga si mi ngba mo debe ni mo ba ko ya spa se for zone se me ah ko le se ori kankan ba yen se pe eni yi to ba ni koda ti won ba ran si ni gangan te ba pe ata gangan wallahi odun kan be o ti to bi odun mefa bayi ti mo kala gangan yen ata gangan ko si temi ati awo mi je mo ni eda kun ti mo ri ye kan e bo ni e mo ni eya mi ni adaga ye pe ah mi le re se oni kin yo lowo awa da mo pe won de send account si mi won de awon ti won si de kin send account won de send owo si mi ata ko gbowo nto ni olohun se be pe na fun gbogbo wa loni ata ket kana o pa na fun gbogbo wa ti ko fo
0: se se mo gbo pe gbogbo yin patapata e lo gbadun lodo ato kankan leni e ko de send anybody to pe mi pe kin yoju
1: owo si
0: wallahi be se wa yen ma gba me soro kan lowo gbogbo yin
1: Iyawa. Amala me jodi ko fo si jeli atagankan. Kele ma ko ti je ti o ti je ti totun la mo. Amo eja mo looto. Egberu mewa le de yi send is any body.
0: Boya ma ton some mistake lo lo ti jade la.
1: Wo se mistake wo okay. Wo se mistake ko 20,000 ni.
0: O da ma bi.
1: E ma ja fe ko tona for awe ko sala bala tele ni jare.
0: E ka bo se.
1: E ma se bi ja ta zama ko mo.
0: Ah,
1: e lo lo fe fun. E na we re le wa o. E da ku.
0: E da o ti bo e se. O da je ka to, je ka tesi waju. E ma bi ni eyin yin wa, a fe make sure pe a charge phone yi pada. O ri emi go. Hello.
2: Hello.
0: Hello sir.
2: E ka lo. E ka ro.
0: Yes, I ka ro sir.
2: Ara ma.
0: Kila bi?
2: Dagmo kola.
0: Okay, ang boy.
2: Karamo. Sorry. Unto kalu ba mo si? No kumurang ko ma si. Unto paro, kumo lo karare. Unto si fe mo lo karare. Yo ni ko blo ka ni ko. Lo do ka ma si, to turi jo mi. Tuwari mi ko, ito kubo kada ba ni ali. Ari mi gilo wa.
0: Are meji lo wa tata la oda hey to bi ife ni ka lo si oju oja ta ba ti pada wa a ma wa pe bo sodo awon daddy uk ati ma charge phone die o ga o lale ambo out e dey
3: on lagilu fm 96.7

0: ki mo nla bi so pe ata koko se ri o sa o mi o wa surprise se bi ngba ti phone yin so la ti si to ri je ri o ki ba ta koko lo ra phone mi fun yin abe ti gbagbe
1: mo ranti a gbagbe ke se mo le e ba gbagbe
0: o ba ba se ni ata koko ra phone mi fun lori kini jo mo ranti so ti madam grandma alabi se ba so pe ata koko se do si won iye ko ni se ko ta ka ta koko ni se bodu pe lowo ata koko bodu pe lowo ya bi je ledu si fun gbogbo akitiyan won lori bedroom secret ati gbogbo awon olufe wa bakan na ma fi asiko yi so fun awon eyan ti o ba ni ipenija seri e ma believe lori ara yi e de ma listen si ara yi seri awon to ba ni iru ipenija yi ko ye yi won ki n po gbodo wa isolated ati sikito seri to ba n pe to ba n fayi soro oro to ba ma so n gbadi a ma bi ninu but iwo to n gboro ye o gbodo o fasi obi ẹni pe o n piti won to ba wa register si nkan to so o mo gbogbo a ko mo gbo wa o mo ma reduce shame lara wo o mo ma reduce fear lara wo people ye se ni trauma yi o serious counseling ni kono ma ni so ki to wa ko lori agba ti ko je ke sare fi asiko yi ki principal ni olari ojo badi won be happy birthday to my principal Mabel ayo dili e se e se opolopo odun laye o
1: akin
0: ni to e ma bi tun go
1: okay ah e se goni daddy uk e se uncle bj eyin yan wa e ti gbo nkan die pe kini nkan ta ye le se kini nkan ta le se kini nkan teyan le se se ri ti won ba so pe kemi so pe kini eyan le se pelu awon nkan to nlo nisin ko n se pe ko para e tori ori bibe ohun ko ni ogun ori fifo to ba ni kini mo se number 1 nisin ti a wa young nisin ti a le sare ta le rin ta le fo ta le se gbogbo e wa egbe kan ko se egbe ki lo ko a se o ko de n se egbe taju la mu lojojumo o ko de n se egbe a maso lojojumo to fi so awon eyan kan di nkan ti won expect pe o ma so won da wa egbe kan won pe ni socialize wa egbe kan darapo mo won e ma ba won to ba n jade ejo ma sere ejo ma rerin egbe gan nisin o soro darapo mo sugbon wa awon kan to ye pe won je group we bi baba kan wa to ye pe won ni group kan ni bi ababeji nbe yen to ye pe sunday bayi won jade won lo paronu re laarin won la won se meeting won joko won se meeting won soro won rerin won se gbogbo e abi ko ye now ibi teyan tin se be eyan le pade awon to je pe won tun ni imoju eyan lo to ko ma so koke wa o wa ma se nkan bayi to ba nse nkan bayi a sele te ba tun pe ra yin jo te tun ba ra yin soro awon egbe won tun wa iwale ti won ba ri eni meeting ni won wa iwale sugbon ma lo wo meeting to je pe mama le ndawo owo te nda ran aso e n fa bata e n se gba e n sawo iyen gogo yen o n se nkan ti mo so wa egbe to je pe wa kogbon nibe egbe to je pe e ma ran ti ara yin egbe to je pe e fi ra yin le egbe to je pe ti nkan ba se nikan enikeji ti tete mo o ti pe awon yoku abi ko ye to ba then number 2 try mo ma jade ti mo so n se pe ko ma ra soke abi ko ma ra ankara abi ko ma ra kinikini ko ma sana wa gbogbo party to ba ti so o se mo pe eyan le ku onu ile e ko de rin lati ile ko rin de bus stop ategun la so to ma fe si eyan awon eyan teyan ma ri lasan eyan le ma rin ko so pe ah olohun ba ni kini se wa sele si mi o ti e ni bata ngba teni yen ba rin lo to ba ri eni ti o ni ese opole ni a pada wa e teni yen ba ni iwo olohun abo ri gbogbo awon egbe mi ti je lo awon egbe mi ti better mi kini ko kini kan teni yen ba rin lo o le ri bi to ti n gboku lo a fi ranti pe awon egbe ohun wa mortuary o wa mo won mortuary abi ko ye ta leni eni n pe lateko hello
0: hello
1: sir
0: karo
1: sa
0: ema bino mo tin kula te kom
1: okay
0: sir se ri adu pelo sister bj ati daddy uk
1: lu ashe
0: ate ilo
1: lu ashe
0: no le kula kaye
1: amen
0: se ri ko easy awa ta ba no pele gabai oju ni dej e kokoro lo ma wa yi mo je ba ti wa ni aye yi ko ma roti jojo ti